0: Radio Kabites ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kabites! Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong

0: favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Kavibes.
3: Kavibes. Nere araw ng Lunes, May 25, 2026. Sa lahat ng ating mga kavibes na gising at gising pa, isang feel good morning.
2: Happy Monday sa ating mga ka-vibes dyan. Ako, tama na muna yung pag-iisip, di ba, sa weekend. Meron pa tayo ilang araw, lima pa.
3: Limang araw pa bago tumawid ng buwan ng Hunyo.
2: Ang bilis, no? Parang kailan lang, labor-labor tayo.
3: Oh.
2: Tapos ngayon, di ba, papasok na tayo sa malapit ng Independence Day because
3: correct,
2: we celebrate and commemorate that every June.
3: Uy.
2: June?
3: June 12?
2: Mali. Ade,
3: mali.
2: Tama. June 12. Yeah. Hirap na ngayon na ma-cancel culture dahil mali ang pagkakaalala mo sa history. Di ba, dami na na ganyan. Majoha. Gomburza pala ang ibig sabihin.
3: Mm.
2: Pero ang June 12 hindi nagbabago. June 12 is Independence Day.
3: Araw ng kalayaan at dapat maging malaya ka na rin sa isang sitwasyon na hindi mo naman deserve.
2: Oh, si Moira nga na nagmamay-ari at nagsulat ng kantang malaya, lumaya na.
3: Siya mismo tumikil
2: siya
3: sa rin niyang gamot.
2: Di ba kaya sasabi mo, Moira, how dare you na sumulat ng kanta when you cannot practice what you preach. Ginawa niya na. Para lang tularan mo na.
3: Sana na nauna. Di ba? Para syempre, sumunod ka. At ganoon din, sa lahat ng ating mga vibes, ha? Ingat po tayo kahit patawid na ang buwan ng Hunyo. Nako, sunod-sunod pa rin at magkabila-kabila yung mga nakikita natin, nalalaman nating sunog, ha? Ingat po kayo.
2: Oh.
3: Diba? Tag-init pa rin. Mainit pa rin ang panahon. Kaya naman may tendency talaga na magkaroon talaga ng mga ganitong pangyayari.
2: At saka iba talaga ngayon, no? Kung walang yumayakap sa'yo, ngayon meron na eh.
3: Mm-hmm.
2: Hinahagkan ka ng init at lagkit. Kahit na gabi na.
3: Totoo.
2: Kahit na may hangin. Parang parang nasa Mars ako. Iba feeling. Lumipat na ba tayo ng address sa buong Earth?
3: Kahit nakatutok sa electric fan, ano? Talagang parang singaw niya talaga pugon.
2: Oo, totoo yan. Para tayo nasa ano, pizza o kaya bakery.
3: Mm-mm. Kaya naman iba nagkakasakit, di ba? Ang prone talaga kasi sa mga ganitong panahon na sobra-sobra ang pawis, ubo, sipon, sa mga bata at sa mga nakatatanda. Kaya naman sobrang ingat po tayo. Hindi naman lahat capable na magkaroon ng aircon.
2: Totoo yan.
3: Diba? Tapos kung meron ka namang aircon, syempre unay mong isipin, magtitipid ka. Dahil napakamahal ng kuryente.
2: Unless naka-jumper kayo, susumbong namin kayo.
3: Bawal yun, ha?
2: Bawal yun. Jumper lang na damit ang pwede. Uso pa ba yun?
3: Meron pa. Alam mo naman ang damit, hindi talaga yung nawawala sa uso.
2: Tsaka minsan, isukat lang or isuot ng influencer, bumabalik ulit sa
3: uso. Correct. Exactly.
2: Ganun lang yun. Ibalik lang ng balik. Kaya ikaw rin. Balik ka ng balik sa nakaraan mo. Pero minsan, di ba, may mga bagay na hindi na dapat sinusuot at binabalikan.
3: Yun lang. Yun ay ang
2: X.
3: X.
2: Balikan mo na ang jumper. Balikan mo na ang mga highways.
3: Wag lang ang
2: X. X is X na.
3: Correct.
2: Tama.

0: Parang ganun din ang ating programa, Favorite Vibe, proven and tested na mag-atid sa inyo ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 na tagalig kasama ang malubid na duo, DJ Alex!
1: At syempre, kasama rin ang pinakamakulit mong tito sa radyo, DJ Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FM Radio,
1: Ka-Vibes ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
1: Kavai!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 BB Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin ito, mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
6: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kali.

kwentuhan sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kaliko.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Ngayong araw ng Lunes, May 25, 2026, sa lahat ng ating mga kabayes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapaganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
3: Isang malupet na happy birthday!
2: Ganon! Kaya naman, let's go! Let's do this!
3: Tara! Muna!
2: Yeah!
4: Happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
4: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: Sino-sino nga ba may mga karawan ngayong araw na ito?
3: Ay, naku, buong universe! Bumabati at magdiwang para kay Maria Atisa Manalo!
2: Uy, panalong-panalo! Happy birthday!
3: At syempre, isa rin nagtatayo talaga ng bandera, partikular ng isang universidad pagdating sa larangan ng basketball.
2: Uh-huh.
3: Siya ay madasalin.
2: Uy!
3: Diba? Literal talaga na after ng mga sigawan, bumabalik din.
2: Sino ba yan?
3: Kay Jesus. Ricky Rivera!
2: Uy, Ricky Rivera, happy birthday!
3: Siya yun, diba?
2: Uh-huh.
3: Oo. At eto naman talaga, nagtayo rin ng bandera.
2: Sino ba yan?
3: Tayong-tayo ang lahat! Kay Rosanna Rosen.
2: Uy, happy birthday, Osang! Grabe naman, birthday pa rin yung ating Osang.
3: Ating Osang! Ito talaga pride ito ng Pilipino dahil syempre pagdating sa larangan ng entertainment.
2: Mm-hmm.
3: Iba rin klase ito, no? Tapos ang tapang niya.
2: Uh-huh.
3: Yung fighting spirit as a woman.
2: Mm-hmm.
3: Minsan sasabi mo, sana ganyan din kalakas ang loob ko.
2: Oo.
3: Tularan natin.
2: Sino ba yan?
3: Rosanna Rose.
2: Uy, happy birthday.
3: At ganun din si Binsoy. Namuka!
2: Sino?
3: Namuka!
2: Sino namuka?
3: Mr. Namuka, Binsoy.
2: Ay, happy birthday po.
3: Influencer to. Alam mo, minumura kita. Hindi bawal po yung on-air.
2: Si Binsoy namuka.
3: At eto, sa interview niya, hulaan mo kung sino to, di ba?
2: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
3: Sinabi niya na, I don't play the violin.
2: Mm-hmm.
3: The violins.
2: Alam ko na yan, si Alma Moreno.
3: That's right. At eto naman, live on national TV. Hulaan ninyo sino ito.
2: Sino ba yan?
3: Tungkol sa mga third party, pero nagkaroon siya ng chance na ma-interview.
2: Uh-huh.
3: Ang babae na na-involve sa kanyang asawa na ngayon.
2: Uy!
3: Pero dati jowa pa lang na na-involve. Sino kaya yan?
2: Sino kaya yan?
3: Siya ay si, wag na nga pangalala, baka magalit. Hindi. Bilib na bilib ako sa katapangan din ng babaeng ito.
2: Mm-hmm.
3: At sa kanyang, syempre, capability to forgive people.
2: Mm-hmm. Uh-huh.
3: Jelly de Belen.
2: Uy, Jelly de Belen, happy birthday! Asawa ni Ariel Rivera.
3: Alam mo kaya ganyan kaganda yan? Kasi feeling ko, busilak at mabuti ang puso at mapagpatawa.
2: Oo, grabe ang tapang nito. Ano? Yung tapang niya talagang para sa pamilya.
3: Oo.
2: At ganoon din, maligaya ang karawan kay Naomi Isabel. Happy birthday!
3: Happy birthday!
2: Maligaya ang karawan din kay Papa Francis Serrano. Happy birthday, Papa Francis! Grabe, birthday mo pala ngayon. At syempre, gusto rin ipabati ng isang maligayang karawan ni Papa Primo Borjal. Walang iba kundi si Sydney. Happy birthday, Sydney Borjal. Grabe naman yun. Ito yung kanyang anak. Pagbati mula kay Amara at ni Cheska mula sa Canada at syempre si Andrea at Papa Primo Borjal. Happy birthday!
3: Happy birthday po!
2: Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang, pwede kayo magpadala ng inyong pagbati sa aming Facebook page.
3: Syempre sa 92.3 FM Radio.
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kantahan. Kaya naman magkantahan tayo sa lahat ng mga may birthday ngayon. Ito ang para sa mga mukha nyo.
3: Of course, happy birthday sa inyo!
2: Ganon! Talaga dapat masaya tayo magkanta na!
4: Happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain.
4: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kasama pa rin ang malapit na duo, DJ Alex!
3: At ang pinakamakulimang dito sa radyo, Kiko Kaliko.
2: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: Kabibes!
2: Ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
5: Kavay!
1: Ang lupet!

0: Radio ka Vibes ang Lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes! Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: kwento sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swag sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Ang lupet!

0: sa lahat ng ating mga kabibes na healthy na, mahaba pa ang buhay.
1: Akala ko ang alem. Oo, healthy dahil ikaw ay syempre nagme-maintenance, uh-huh. Diba? Kaya healthy na ang mga pagkain or talaga namang healthy by choice because you're trying to prevent
0: yan.
1: Na magkaroon ng mga syempre sakit sa maagang edad.
0: Correct. And speaking of, dahil iniiwasan mo na magkasakit ka sa maagang edad,
1: yes.
0: Aba, eh may mga lumabas na pag-aaral nga na may ilang mga Pilipino o karamihan sa mga Pilipino ay mayroong tinatawag na hypertension nang hindi nila alam.
1: Ayun lang.
0: Kaya pabata ng pabata, parang spaghetti ba, pababa ng pababa ang edad ng mga nagkakaroon na may sakit sa puso, baradong ugat, hypertension. Dahil nga, sa kanilang araw-araw na practice sa buhay, gaya ng unang-una, yung mga kinakain na pumapasok sa kanilang katawan.
1: Yung binge eating, kasi iniisip mo, bata pa naman ako.
0: Oo, kaya pa.
1: Pero hindi totoo yan dahil ngayon, pabata na rin ang pabata.
0: Correct.
1: Yung talagang nakakapag-diagnose, ay, okay, meron akong ganito. Parang dapat sa kwarentahin ko pa ito maranasan.
0: Tama.
1: Pero, di ba, trentahin pa lang ako, meron na.
0: Meron ka na, di ba?
1: Kaya, pero huwag tayo manghusga kasi hindi lahat sasabihin nila dahil malaki ka, may sakit ka agad. Minsan, hindi nga nakikita doon sa pagkain talaga.
0: Tama. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay ma-identify mo na ang isang tao ay nagtataglay ng hypertension particular kung siya ay may kalakihan ng katawan o sinasabi natin na mataba. Hindi. Kahit even yung mga mapapayat.
1: Macho, may macho.
0: Macho, di ba? Char.
1: Gaya
0: ni Tonyo.
1: Diba?
0: Diba? Papa ni Tonyo, Papa Tonyo. Gaya, macho. Pero hindi mo masasabi na meron pala siyang
1: wala
0: hypertension.
1: Wala namang hypertension si Tonyo. Hyper lang madalas. Hyper na hyper sa ere kasi sobrang saya. Pero yun na nga, kaya huwag tayo mag-judge kasi minsan na nakakainis yung iba na pag nakakita ng medyo malaki,
0: mataba.
1: Sasabihin nila. Kagaya kay Ninong Ray na lang eh, diba? Nag-lose siya ng 17 kilos since he started going to the gym.
0: Uh-huh.
1: Sabi pa naman ng iba, water weight lang yan, boss. Parang, uy, huwag yun namang i-discount yung kanyang naging, syempre, success sa pagpapapayat. This is just the start. Huwag ka judgmental porque ikaw, isang kilo, hirap na hirap. Sa iba ka nagagalit porque sila nagagawa nila. Galing kaya.
0: Kaya naman, sabi nga din ng ating mga eksperto na isa sa mga pangunahing dahilan nga ng hypertension, tinutukoy natin kanina, o high blood pressure na tinatawag, ito yung tinatawag na silent killer. Tsaka, kadalasang walang sintomas ito, 'di ba? Yung hypertension na madalas natutukso
1: maraming ganyan natutuklasan nila pag natukso sila. Tapos pag natukso ayun na lang, ano nangyari?
0: Iba 'yon. Natutuklasan na lang nila. Siyempre kapag may seryosong pinsala na sa puso, utak, bato at mga ugat.
1: Kaya napakahalaga rin talaga ng general check-up. Diba? Titipirin mo yung sarili mo. Pero kasi kapag tinipid mo in the long run, sa totoo baka mas magastosan tayo.
0: Oh, gagastos ka rin sa pagpapa-ospital at pinakamalalam, mas gagastos ka sa pagpapalibing.
1: Uy, pero narinig ko di ba meron ng zero billing. Meron ng no billing. Iba-iba yun. Pag zero billing yata, kahit mayaman, mahirap, walang babayaran.
0: Lahat ina-accommodate. Pero ito ay dapat...
1: basic accommodation only.
0: DOH accredited hospital.
1: Ay, baka naman kasi mamaya magpa St. Luke's ka.
0: Hindi sa ako yun.
1: I'm fighting for my rights. Zero billing.
2: Hindi nga kami accredited!
1: Hindi natin alam actually, you have to check the list kasi malay natin baka meron nga. Pero yung gusto mo pa-social, di ba? Kasi gusto mo nakalagay sa birth certificate ng anak mo, pinanganak, saan?

0: morning po.
1: Ay, sa aming pababalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwento. Ang dugtugan at kulitan ng gagalas 12 na tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Ale!
0: At syempre, pinakamakulit man dito sa radyo, DJ Kiko Calico.
1: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
0: The Vibes, ang lupit!
2: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
0: Kavay!
3: Ang lupit!

0: message.
1: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing. ACS.
2: Chismis na naman. Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
6: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: likes the track. 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: The Vibes!
3: Ang lupit mo naman talaga, ka-vibes, dahil hindi ka bumibitaw at kami ang ginagawa mong vitamina sa araw-araw at umaga. Ito ang paborito mong Favorite Vibe! Kaya naman, shoutout sa mga bumbunan nyo sa lahat ng ating FMR squad members, Sari Lerma, Lawrence Manipor, Arbs Espina, William Mortel, ganun din si Will Ilagan, Altesa Herrera, Zino Cruz, Medo Guzman Ponce, at sa inyong pang lahat, hindi ko na kayo isa-isahin, ang dami nyo!
2: Maraming salamat sa suporta at syempre sa pagtitiyaga.
3: Oo.
2: Grabe, diba, isipin mo yung mag-iingay. Ayaw kaya natin ngayon sa maingay, diba, ang mga tao, pero pag-ingay na galing sa bunganga ni Kiko Kalikot sa bunganga, salamat sa pagtotolerate.
3: Ano ba yan?
2: Alam mo yung anhin mo na lang, peace on earth, katahimikan. Pero pag FM radio, bawal manahimik.
3: Yeah!
2: Lakasan mo pa!
3: Correct! At magandang umaga din sa lahat ng ating mga ka-vibes sa driver, konduktor at mga barker, sa lahat ng mga pampaserong bus, bus, tricycle, pedicab, padjak, sa lahat ng mga toda, Subong Metro at Mega Manila, palapakan ng mga gulong.
2: Uy, alam mo nung nakaraan, nasakay ako ng carousel. Mm-hmm. Galing ng Quezon Ave, papunta na SM North. Uh-huh. Ang ganda ng bago istasyon dun, ha?
3: Ay, wow.
2: Pagbaba mo, parang ano ka na eh, sasalubong ka na ng AFAM, yung I just wanna love you for it. Kasi talaga, social.
3: Social na, no?
2: Social pa yata sa Naiya yung ano. Hindi, marami maganda sa Naiya, pero yung flooring dito sa ano talaga in particular, namumuti.
3: Talagang ano, talagang ganda. Totally...
2: Ni-renovate. Actually, bago siya. Wala kasi dating ano eh, babaan, di ba, pag nakakarusel ka. Ang ganda talaga. Anhin mo na lang, may susunduin kang AFAM.
3: Correct. Ang ganda, no? Nakakainganyo talagang bumiyahe at mag-commute kapag ganun yung mga terminal o yung mga estasyon. Di ba? Kaya naman, magandang baga din kay Marie sa Henon. Sabi niya, idola man, uy! Ano daw yun?
2: Ano daw? Ano?
3: Idola man, uy! Ganun din si Jen, magandang umaga. Si Beauty, sabi niya, kalikot talaga, ha ha ha.
2: Uy, si ate, parang ibang kalikot ang ninana, isa pinahangad. Teka lang, umaga pa, no? Hanggang alas 12 kami ng tanghali. Correct. Iba pa ang nakatirik ngayon, hindi mata, araw.
3: Uy, magandang umaga din sa'yo, si Jen, si Gonzales, Lim Gonzales. Ganun din na nagpapabate si Enaj o Jane, si Kenji Makuha, Catherine Soria, si Kai09, Anita Betayzar, si Queen Rods, at ganun din si Jasmine Obiasca, si Jusel, Kisha Velie, Lenny. Magandang umaga po sa inyo lahat.
2: Ay, ingat sa biyahe. At syempre, nako yung mga nasa circle ngayon, grabe mag-drive dyan, ha?
3: Mm.
2: Talagang yung magdadasal ka na ng Lord.
3: Uh-oh.
2: Bahala ka na.
3: Mm-mm.
2: Maiwasin mo na sa akin ang mga kaaway.
3: Mm-mm.
2: Ang mga bumabangga sa akin, paiwasin mo na. Kasi talaga, kanya-kanya dito, mag-signal ka hindi.
3: Oo.
2: Wala silang pake.
3: Kaya kailangan talaga meron kang tinatawag na defensive driving.
2: Oo. Tsaka rosary, magsabi.
3: Yeah! Ay, magandang umaga din sa iyo, si Beauty, ha? Shoutout daw from Laguna. Kaya naman, sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali. At susunod na, sasa inyo na ang mga nagbabagang detalye ng mga nagbabagang balita. Syempre kasama si Jeremy Garden para sa FM Radio News Break.
2: News Break! News Break!
3: News Break!
2: News Break! Break!
3: Susunod na yan, kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex.
2: At syempre, DJ Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
1: ang lupet!

0: the bed!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!
2: ACS!
3: Ito ang manupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio! FM Radio!
2: Kavay!
0: Ang lupet!
3: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Walang nakitang record ang Bureau of Immigration o BI na umalis ng bansa si Senator Ronald De La Rosa sa alinmang International Airport o Seaport sa Pilipinas. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, wala silang nakikitang anumang recent travel ng senador sa mga international ports na saklaw ng kanilang ahensya. Nililinaw din ng BI na limitado lamang ang kanilang pagbabantay sa mga paliparan at pantalana at hindi kasama ang mga Bay Area na nasa ilalim naman ng lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard at pulisya. Samantala, nauna nang kinumpirma ng PNP sa bansa o nananatili pa sa bansa si De La Rosa habang pinaghahandaan ang pagpapatupad ng arrest warrant mula naman sa Court of o di naman kaya ay ICC. Ang senador ay nasa ilalim ngayon ng Immigration Lookout Bulletin Order kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity kung saan inaakusahan siyang naging indirect co-perpetrator kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y mga pagpatay sa war on drugs mula 2016 hanggang 2018.
3: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Samantala, dalawa na ang kumpirmadong patay at nasawi matapos gumuho ang isang gusaling ginagawa pa lamang sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga madaling araw ng Lunes. Ayon sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office o ACDRRMO, umaabot na sa 47 ang kabuo ang biktima. Sa bilang na ito, 26 na ang nailigtas habang 18 pa ang nananatiling nawawala. Tumaas sa 2 ang bilang ng nasawi matapos mahugot ng mga rescuer ang isang lalaki mula naman sa mga guho makalipas ang hating gabi. Agad itong binigyan ng CPR at dinala sa ospital ngunit dineklarang dead on arrival. Mahigit 24 hours nang tuloy-tuloy ang search and rescue operations matapos ang biglang pagguho ng gusali naman noong Linggo na madaling araw. Patuloy namang nakadeploy ang mga disaster response team sa lugar upang matunton at ligtas na maiahon ang mga nawawala pa sa ilalim naman ng mga debris.
3: FM Radio Newsbreak.
2: FM Radio Newsbreak.
4: At mga ka-vibes, sa ating panghuling balita, isinusuring sa Kongreso ang panukalang Cyber Security Act upang palakasin ang depensa ng bansa laban naman sa dumaraming cyber attacks at mga hackers. Ayon sa mga mambabatas, layo ng House Bill No. 9 na pinangungunahan naman ni dating House Speaker Martin Romualdez na maprotektahan ang mga netizen laban sa posibleng pagnanakaw ng sensitibo at personal na impormasyon. Sa ilalim ng panukala, uobligahin ang mga mahalagang sektor tulad ng bank, enerhiya, tubig at kalusugan na paigtingin ang kanilang cybersecurity measures. Papanagutin din ang mga internet service provider na tumutulong sa pagtanggal ng mga malware at virus sa mga device na mga gumagamit. Kasama rin sa panukala ang pagbuo ng Philippine Cybersecurity Council na magsasanib pwersa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mas mabilis at organisadong pagtugon sa mga banta sa cyberspace.
3: FM Radio Newsbreak.
2: FM Radio Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
3: Ang init!
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
0: Ang lupet!
5: Gumising ng busog sa tamang vibes
3: dahil it's si Log O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
7: Grabe naman yun! Narinig nyo na ang mga nagbabagang balita hatid ni Cherubim Garani! Grabe yun! Yan naman ang mga nyan, tuwing alas 7 ng umaga, alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon para sa ating FM Radio News Break! Yan naman isang feel-good morning pa rin sa lahat ng ating mga kabibes na naiibig ngayon sa matinding daloy ng traffic sa EDSA! Yan kasi, bumabango ng tanghali, yan ang napapala, traffic nga ni! Pero wag ka magkalala ka vibes, kung ikaw ay nakatutok sa amin, mas lakasan mo pa ang radyo mo dahil ang bus number 26 sa BGC na minamaneho ni Arbs Espina nakatutok na. Kaya ang kanyang mga pasahero talagang kinikilig-kilig at halos maubuan ng salawal. Bakit maubuan ng salawal mo? Ingat kayo ha! Tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at dugtugan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex at Tito Mong Kiko, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes! Ang lupet! Ang oras! Alas 7! Ay, alas 7 tuloy. 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico.

2 sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Eto na nga, naku po! Sa lahat ng ating mga ka-vibes, alam nyo naman na ito, di ba? Dahil ang neto ng mga nakaraan lang, DJ Alex, abay lumabas sa ating mga news feed, sa mga news outlet, yung nangyaring pagguho ng isang gusali sa Pampanga!
2: Sana po ano, talagang ma-conclude na itong rescue at mahanap na lahat ng nadamay po dyan sa incidenting yan.
3: Actually, magpahanggang ngayon, di ba, ongoing pa rin yung search and rescue operation ng kanilang DRRM. Dahil nga may mga napaulat na natabunan na buhay na tao. Actually, meron pa, di ba? Na may ano, may buhay pa, pero yung iba naman ay nadala na.
2: I think sa tala nila ngayon at least dalawa na yung tao na nasawi dahil dito. Kahapon ay binisita no ni DPWH Secretary Vince Dizon yung kaganapan ng eksena at syempre talagang enerhiya na yung maging bilisan, di ba? At puspusan na talaga yung search and rescue. Kasi tama kayo, pinaniniwala ang marami pa naman yung buhay. Pero syempre, time is of the essence talaga dito.
3: Tama.
2: Kailangan makita. Kasi ito daw building pala na ito. So nalala ko sa balita na rinig ko kanina, 2023, when it started its construction.
3: Ah, okay. Hindi lang siya bago. 2023 pa. Tapos, hindi pa talaga siya complete, hindi pa totally na
2: hindi pa gawa. Pagdating

0: ay malambot. Kaya talagang hindi kinaya nung mismong struktura, kaya bumigay ito.
1: Kasi tinitingnan nila kung may kinalaman dito dun sa napakalakas na ulan. Ang daming flights na nailipat ko from Clark International Airport nung araw na yon, papunta ng Naiya dahil nga sobrang lakas at para bang may ipo-ipo. Pero syempre, ang building naman is supposed to withstand yung ganyan. Hindul nga eh, di ba? May certain magnitude na kaya nito. Yung pakayang ulan at hangin na napakalakas, hindi dapat yun. Dapat ano yan, immaterial yan to the discussion. Pero syempre, ongoing pa rin yung kanilang investigasyon. So habang ongoing, nainik muna tayo at magdasal.
0: Yan, at isama natin po sa ating mga panalangin na talagang mayroon pa pong ma-retrieve na syempre mga buhay. Ng buhay. At para kasi kapag tinitignan natin yung mga footage, di ba? Residential area siya eh.
1: Oo. Diba? May mga katabi rin na mga boutique hotel.
0: Oo.
1: May mga hotel din, mga matataas din na building. Pero ito talaga gumuho na para bang pagtiningnan mo parang artificial intelligence. Pero sana nga no, AI na lang. Ito yung mga pagkakataon na hinahangad ko, sana peki na lang. Sana fake news na lang. Pero ito po'y totoong nangyari.
0: At sana nawa yung mga pamilya ng mga apektado nito ay magkaroon ng kapanatagan totally, di ba?
1: Ito po ay nangyari sa Angeles City, Pampanga.
0: Pampanga. At sa ating mga kabibes, sama-sama po tayong manalangin na nawa maging okay. Maging maayos na po ang sitwasyon na ito at magkaroon ng malinaw na sagot sa mga katanungan tumatakbo sa isip ng ating mga kabibes, di ba? At sa aming mababalik, abay, gamutin natin ang ating nararamdamang stress pagod ng magagandang dugdugan hanggang alas 12 at mahali kasama ang malubid na duo, DJ Awe!
1: At syempre si DJ Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
1: Kavibes, ang lupid!
2: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavibes!
3: Ang lupid!

0: the vibes that's right. 92.3 FM Radio. The vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Kabibes!
4: Puyat na puyat ka na naman, kabibes! Kakahintay mo ng kung ano-ano! Pero wag ka mag-alala dahil kahit kulang ka sa tulog, kami nang bahala sa iyo, mabubuhay ka hanggat gusto mo!
3: Siyempre naman, walang susuko. Pwedeng umiyak, pwedeng matumba, madapa, di ba?
4: Pwedeng sumuka, pero walang susuko.
3: Oh, tama yan. Parang inuman niya na. Uy, Monday pa lang, inuman na agad yung ina-advise natin sa kanila.
4: Okay lang yan. Hindi naman, no, iinom ka, bahala ka kung ano gusto. Uminom ka ng yogurt.
3: Ay, healthy living ka na ngayon. Alam mo, speaking of healthy living, ang dami na yata ngayon talaga nagtatransition into a healthier lifestyle.
4: Correct.
3: Pansin mo, dati ang ating fineflex kung ano-anong mga material na bagay. Diba? Eh, pero nung nauso yung mga nepo baby at nabash sila, ngayon lahat fineflex na ano, katawan nila, muscle nila, yung pagtakbo nila. Diba? Parang kung tayo eh hangga ngayon samgyup pa rin ang kinaanuhan na pag-iwanan na tayo.
4: Wala na.
3: Nasa running era na lahat at gym era tapos tayo nasa samgyup pa rin.
4: Ano ba yan? Boring.
3: Okay lang naman. Pero bawiin mo rin ha kasi pag too much ang mga kababuyan, kamit. Ano sa mga lalaki yung uso yung uric acid, di ba?
4: Hoy, sa lahat yan, ha?
3: Ah, talaga
4: uric
3: ba?
4: Uric acid, oh, gout. Hello, gout!
3: Madalas kasi sa mga lalaki ko nakikita. Oo. Kahit pala sa... Bakit? Ano ba yun?
4: Lahat yun!
3: Ah, ganun. Oo. Baka ako itong nagsasalita, meron din ako.
4: Meron tayo niyan lahat. Kasi lalo kapag ang kinakain natin, laging processed foods, mga laman loob, yan, alak na walang humpay. Siyempre, dapat drink moderately. Pero pag wala kang disiplina, talagang asahan mo na at expect mo na magkakaroon ka, matataas ang iyong uric acid, papuntang gout!
3: Kala ko papuntang langit. Huwag muna!
4: Huwag muna tapay sa gout.
3: Baka pag umakyat na kung saan yan, mahirap na ha. Kababs, iwasan mo na, sabi ko sa'yo.
4: Ano ba yan?
3: Ang hilig mo kasi masyado sa
4: laman!
3: Talaga!
4: Ay, magandang umaga sa iyo, William Bortel. Sabi niya, good morning po sa inyong dalawa at sa lahat ng ating mga miyembro ng FMR Squad. Christian Ladbadiano, tawa ng tawa. Ganun din si Sari Lerma, si Felix Valdez, Dominic Caño. Sabi niya, good morning po DJ Alex, si Andrew John Habagat. Magandang daw umaga mula sa Brisbane, Australia. Randy Santisa sa lagi nakikinig. Si Enzo Fibes, listening via FMR app. Salamat po. John Vincent Sagrado, magandang umaga din at si Emmy Hernandez. Siyempre hindi magpapauli si Gerard Michiano na konektado sa lahat ng mga transport groups. Oh yeah!
3: Ayon, salamat naman sa pakikinig. At siyempre magpapatuloy pa tayo. Meron pa tayo ilang oras?
4: Meron pang
3: one hour.
4: Isang oras pa. At isang oras pa na lalabi para makinig si Tita Beth Ponciano Bautista at si Irish May Ponciano Bautista Ragine at si Tito Jun Ponciano na kilabot ng Antipolo City. Kaya, dyan ka lang! Tuloy-tuloy pa rin ang kwento at dugdugan at gulitan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malubid na duo, DJ Alex!
3: At hindi na kamukulit mong tito sa radyo, DJ Kiko Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio!
3: Ka-vibes ang lupit!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Ka-vibes
2: ang lupit!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga, kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito, DJ Kiko Kali.

0: Ang favorite vibe!
1: Favorite vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupit mo talaga ka-vibes! Kaya naman, todo-todo ang pasasalamat namin sa'yo dahil hindi ka bumibitaw simula ba kaninang alas 8 ng umaga hanggang sa mga oras na ito para sa paborito mong vitamina, favorite vibe! Oy, ito ha, Kabibes at DJ Alex, paalala lamang po sa ating mga Kabibes dahil abiso ng pag-asa na dapat nating asahan na magsisimula na ang tinatawag nating wet season o yung tag-ulan sa mga huling araw o sa mga paunang araw ng mali, isa pa nga.
3: sa late May.
4: Ayan.
3: At saka early June.
4: Yeah.
3: Late May na, nung date na ba ngayon?
4: 25. Oh, ayan. Medyo baka magsimula na
3: ngayon.
4: Actually,
3: ramdam na kagabi, umulan na naman. Mm-hmm. Diba? Sa inyo ba, sa area nyo? Ay, sa amin, sa part sa Bulacan, umulan.
4: Sa amin din.
3: Ako.
4: Sa Cavite, sa Bacoor, umuulan na rin. Kaya talagang kahit na umulan, ang init, no?
3: Ay, iba ang singaw talaga. Mm-hmm. Diba? Sa bagay, ganyan naman talaga eh. Pagbasa rin, napaka-init.
4: Yun lang.
3: Alam mo na kasunod niya pag namamasa, talagang papawisan ka na pagkatapos. Yan.
4: Talagang ano, kahit nanggigitata ka, wala, tatanggapin mo na lang talaga. Mainit, malinsangan, pero masyarap.
3: Pero masyarap basta siya ang katabi mo.
4: Yun.
3: Alam mo, totoo yan, minsan para makatitid ka, dapat mag-love life kayo. Bukod sa share kayo sa expenses, kapag walang aircon, di nyo alintan. Kasi alhin nyo na lang magpapawis ng sabay.
4: Ay!
3: Para tipid nga naman, huwag kayo mag-aircon, di ba? Together, forever.
4: Ay, naku, Ginoo po. Kaya po sa lahat ng ating mga ka-vibes, ha, pagandaan po natin ang paparating na wet season o tag-ulan dahil hindi natin alam kung saan yung mga magbabaha, kung saan ang malakas ang buhos ng ulan, kung saan tatama yung mga paparating na bagyo. Kaya dapat lagi tayong handa ng mas maaga.
3: Uy, pero alam mo pala sa konsepto ng mga pagtatanim-tanim sa pagsasaka, mas mura talaga kapag tag-ulan. Yun nga lang, may risk na syempre, masakuna, di ba, yung iyong mga palay na itinanim. Kasi pag dry, mahirap ang irrigasyon.
4: Mm-hmm.
3: Pero pag gaya yan, meron tayong natural irrigation, may tubig. Mm-hmm. Yun nga lang talaga, wag sosobra. Lahat naman ang sobra, masama.
4: Yan. Correct naman.
3: Wag din sobrang basang-basa. Punas-punasan din. Baka may madulas. Naku, sa mga linis ng linis dyan, yung mga OC kung tawagin, diba? Ikaw po malinis kang tao.
4: Oo naman, syempre. Kasi sumasalamin yan sa pagkatao mo. Kung madumi ang bahay mo, madumi ang mga gamit mo, nag-reflect lang yan na isa kang salaula.
3: Hindi na ngayong bahay kasi minsan hindi mo naman patutuloyin sa loob eh. Pero yung makita yung kuko mo,
4: di ba? Kalalaki mong tao.
3: Hindi ko talaga papakalikot sa iyo. Ayoko talaga.
4: Yung kuko mo, kalalaki mong tao, pero yung kuko mo namamahay ang isang kabukiran.
3: Oo, yung hindi mo nga pinakita yung pamamahay mo, pero ibang bahay, no?
4: Oo, namamahay.
3: Bahay ng germs.
4: Sa laula, babe.
3: Bahay ng germs at bacteria.
4: Ano ba yan? Tapos yung paa mo, di ba? Pero tayo naman ay may kanya-kanya tayong
3: at nangyayari yan sa lahat. Ngayon nga, dumingan.
4: Actually,
3: hindi, nangyayari yan kasi minsan walang oras.
4: Uh-huh.
3: Aminin naman natin na busy sa pagtatrabaho.
4: Correct.
3: Diba? At minsan, involved din talaga yung kamay natin sa mga gawain na madudumihan yung ating kamay. Ang mahalaga naman dito, alam mo kung anong malinis?
4: Ano?
3: Ang kalooban niyo.
4: Yan ang budhi.
3: Dahil kapag yan marumi talaga, kitang-kita ng lahat ng tao.
4: Correct. Kapag malinis ang budhi mo, talagang isa lang ang pupunta mo.
3: Oo. Diba? Saan?
4: Doon.
3: Saan doon?
4: Doon na lang.
3: Huwag na muna. Ayoko pa
4: pumunta.
3: Ayoko pang alamin dahil masaya pa tayo dito.
2: Ay. Ang lupet!
4: Ang lupet.
3: Ikaw talaga. Di, totoo yan ha. Nag-re-rage at saka it shows when you're just happy pag malinis ang laman ng iyong puso!
4: Puso! Kala ko anong po? Kala ko po!
3: Gusto mo rin yan?
4: Po?
3: Pusa!
4: Pusa! Akala ko po?
3: Po!
4: Puto!
3: Puto!
4: Masarap yun, puto.
3: Masarap yan sa tanghali. Pero may alam din akong
4: po
3: na hindi lang sa tanghali. Masarap all day, all night.
4: Ano? Po?

0: Ano?
1: Ah, kina nga. Ayan. Kina nga.
0: Ayan. Magbabalik pa rin kami para sa napakaraming poo.
1: Kina nga.
0: Pulutan. Pulutan ng magagandang kwentuhan at musika hanggang alas 12 na ang Tanghali kasama ang Malupita Duo, DJ Ale!
1: At syempre, ang pinakamakulit mong tito sa radyo, DJ Kiko Kaliko!
0: Dito lang sa 92.3 FM Radio,
1: The Vibes,
0: ang lupet! Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio!
1: The Vibes!
0: Ang lupet!

0: Malapit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing base.

0: ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested ko. Laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
3: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
6: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

vibe. Favorite vibe. Lord A, 17, 18.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ikaw vibes.
4: Maraming salamat sa lahat ng ating mga kababis na hindi bumitaw simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito nyong vitamina sa umaga,
5: Favorite Vibe!
4: At syempre para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa radio at ganoon din ang panonood sa mga radio ninyo. Mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram namin nyo lamang po.
3: 92.3 yan. FM Radio.
4: Yon. At idamay nyo na DJ Kiko Kalikot at Alex for a Change sa lahat ng social media accounts dahil para masaya.
3: Oo. Syempre naman, yan ay Alex Balcazar and Alex for a Change across all platforms at sayo ay
4: DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts dahil lang hindi mag-like, share, follow, subscribe. Unang kukunin
6: ni Lord.
3: Kukunin ni Lord para maging, ano ba, maging isa sa kanyang
4: Guardian Angel.
3: Guardian Angel. Ooh. Isa sa kanyang mga, ano ba, senador. Mm-hmm. May ganun kaya sa langit, no? Or wala na talagang batas. Ang batas na lang doon ay magpakabait.
4: Oo.
3: Eh kasi dito kahit may batas, parang walang may bait.
4: Oh.
3: Diba? Nasira ang ano eh.
4: Marami na yan eh. Hoy, susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at kwentuhan. Siyempre, ang nag-iisang majusi at mamiti, Cathy G is the place to be!
3: Ayun naman, siyempre kung totoong kumustahan ang hanap mo,
4: you know,
3: dito talaga, dahil mapupunan, siyempre yung advice na gusto mong marinig, ang naman na iyong pinagdadaanan.
4: Oy.
3: Dahil ang programang yan ay from 12 till 3 in the afternoon at yan ay
4: susunod! Love me, Cathy G! Susunod na yan.
3: Inuutusan mo si Cathy. Love me.
4: Love me, Cathy.
3: Love me, Cathy.
4: G?
3: G? Ay, magaling. Game na game naman siya dyan kung
4: tama.
3: Gusto mong mahalin ka niya.
4: Yeah.
3: At syempre, mahalin mo rin kami pabalik at tumutok ka magdamag.
4: Correct! Dahil hanggang alas 12 kami ng ating gabi, mapapakinggan! At kaya bukas ulit ha, magkarinigan tayo pagsapit ng alas 8 hanggang alas 12 sa tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga,
5: Favorite Vibe!
4: Kasama mo lupit na duo, DJ Alex!
3: At ang pinakamakulit mong tito sa radyo, DJ Kiko Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio,
3: The Vibes!
4: Ang lupet!
3: Ang oras natin, it's 11:45.
4: Bye!
3: Bye!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
8: FM Radio!
3: Kavay!
2: Ang lupet!

0: na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Bumaba ng halos 16% ayon sa PNP ang mga tinaguriang focus crimes sa buong bansa matapos ipatupad ang Safer Cities Initiative ng DILG. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na naging epektibo ang mas pinaigting na presensya ng mga pulis at mas pinatinding operasyon laban sa kriminalidad. Batay sa datos ng PNP mula Pebrero hanggang unang linggo ng Abril ay naitala ang mahigit 4,400 na kaso, ngunit bumaba ito sa mas mababa sa 3,800 matapos ipatupad ang programa ng April 6. Pinakamalaki ang ibinaba sa mga kaso ng panggagahasa na umabot naman sa 40% at sinunda ng carjacking na bumaba ng 28% at mga kaso ng physical na pananakit na nabawasan naman ng halos 26%. Naitala rin ang pagbaba sa mga insidente ng pagnanakaw, panloloob, pagpatay at murder. Ayon sa PNP, bunga ito na mas pinatingkad na police visibility, regular na pagpapatrolya at mas mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at komunidad.
0: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
4: At sa iba pa mga balita, halos 76% ng mga adult Filipinos ang handang magbigay suporta sa pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa, kabilang na ang West Philippine Sea. Ayon niya sa pinakabagong survey ng Okta Research, patay sa tugon ng masa survey para sa first quarter naman ng 2026, 7% lamang ang tumutol sa pahayag na nakahanda silang ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Pinakamataas ang suporta sa NCR na umaabot sa 83%, habang pinakamababa naman sa Visayas na nasa 68%. Sa antas na mga rehiyon, nanguna ang Mimaropa na may 93% ng suporta, habang pinakamababa ang Central Visayas na may 45%. Ginawang survey noong March 19 hanggang 25 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa buong bansa.
0: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita, hinikayat ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. si Senator Ronald De La Rosa bilang dating hepe ng PNP na irespeto ang batas kaugnay ng umiiral na warrant of arrest laban sa kanya mula naman sa ICC. Ayon kay Nartatis, umaasa siya na ipapakita ng senador ang kanyang tungkulin bilang isang tagapatupad ng batas at makikipagtulungan sa proseso ng batas ng may dignidad. Nauna nang sinabi ng NBI na itinuturing na armed and dangerous ang senador dahil sa kanyang background sa law enforcement, bagay na tinutulig sa naman ng kanyang abogado na walang sapat na batayan. Sa kabila ng lahat, naniniwala ang PNP na maaari pa ring maresolba ang sitwasyon ng mabaya pa.
0: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, favorite music radio.
2: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
4: Wala kang pakialam.
1: Love me, Cathy G.
4: Kuya, lumaba ka! Dadali ka namin sa ospital! Kuya, lumaba
5: ka!
4: Kuya Eva!
1: Kwentong feel na feel.
4: Saan kita ang pasisyon? Lumanasa ko, so, ayan o.
5: Tapos
4: sa
5: may
4: ginawa.
5: Kita?
4: Sabi mo, pasingkiti.
5: Sige.
1: Kaya kung may kwento ka, kami na ang bahala sa drama. Sa love.

Please forgive me. Depende. Depende sa ginawa mong kasalanan kung kapatapatawad pa. Hello, Ka-Vibes! Kamusta ka naman? It's a beautiful Monday. Kamusta naman ang araw mo? Ngayon pong Lunes, aba, 25 ng May 25. Kamusta naman? And welcome to Love Me, Cathy G. Siyempre, kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig or so kung ano mang usapin yan. Cathy G, all the way hanggang alas 3 po tayo ulit. Siyempre, magbabanding. Magkakasama-sama ka vibes para mamroblema ng problema ng may problema. Ang hirap, di ba? Ang hirap din kung minsan, ano, akala natin madali lang, di ba? Na, lalo na, sabi nga eh, kapag ikaw yung nasa wala sa situation na yon, ang daling magpayo. Ang daling magsalita. Pero kapag ikaw na yung nasa sitwasyon, naku, hirap pala talaga, Cathy G. Pero ito ha, ka-vibes ha, ano yung pinakamatinding nagawa mo or pinasok mo dahil sa pag-ibig? Diba? For sure, may ilan sa atin na umabot na sa mga pagkakataon na kahit alam nating komplikado, pinapasok pa rin natin dahil sa pag-ibig, diba? Dahil in love tayo. Minsan kasi iniisip natin na sapat na ang pagmamahal para kayanin ng lahat. Kahit maraming tutol, kahit may mga responsibilities ng kasama ang taong minamahal. Kahit sobrang layo minsan ng edad, at marami ng ganito ha, no holds barred, kumbaga, ba? Diba? Kasi nga, mahal mo eh. Eh, kasi hoda, ano ba yung sasabihin nila sa'yo kahit nasabihin nilang, uy, maedad na masyado yung jowa mo, ba? Diba? Pero you don't care if you love the person, ba? Diba? Pero papaano kung habang tumatagal, eh, unti-unti mong nararamdaman na parang hindi ka na mahalaga? Yun bang parang present ka nga sa relasyon, pero emotionally, nag-iisa ka naman. Ba? Diba? Sino ba dyan ang naranasan na yan? Ka-vibes. Yung dumaan sa sitwasyong naghahanap lang naman ng taong makikinig. Kailangan kasi minsan natin ng ganyan eh. Someone who will listen to us. Yung tipong pagod ka na, malungkot ka, tapos may isang tao laging nandyan para damayan ka. Ikaw ba, hindi ka ba mahuhulog sa ganun, di ba? Sa umpisa, usap lang, kamustahan lang, hanggang sa hindi mo na namamalayan, ayun na, nahuhulog ka na pala sa maling tao. And minsan, di ba, isang desisyon lang na ginawa dahil sa kahinaan ng nararamdaman natin, pwedeng makasira ng relasyon yan, ka-vibes, di ba? Pamilya at kahit ng sarili mong pagkatao. Pag-ibig nga naman, no? Talaga ibang klase. Kasi may mga tao rin akala natin mabait at mapagmalasakit, maraming ganyan, mapagpanggap, diba? May diin doon. Pero kapag hindi nakuha yung gusto nila, doon lalabas yung tunay na ugali. Yung dating nagbibigay ng comfort, siya rin pala magiging reason ng takot, yung mga pananakit at trauma. Ka-vibe, sino nga naman ang makakapagsabi ng ganyan, diba, na maaabot sa point na ganun? Hindi naman tayo manghuhula, malalaman na natin kapag napasok na lang natin yung situation or yung relasyon. Kaya, nako, ka-vibe, sa ngayon pong araw, samahan niyo po ako sa isang kwento tungkol sa pag-ibig, tungkol sa tukso, layuan mo ako. Ayan, yung pangungulilat, mga desisyong ginagawa natin kapag emosyon ang pinapairal kesa isip. Eto na naman po ang nag-aaway na puso't isip, diba? Isang kwento po.

0: not on the legs. And syempre sa mga nasa kanilang tahanan, nasa tindahan, nasa palengke, ukay, or kung saan ka man naroroon. Of course, ang ating mga OFWs, wherever you are there. And we are here. Ito po ang Love Me, Cathy G. Kaya huwag kang bibidyo. Tumutok lang dito sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
2: Ang lupet!

0: this right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Love me. Kathy G.

0: ng ina, 'di ba? 'Yun ang pinakamabisa, sabi nga eh. Oh, 'di ba? Haplos Shamrock. 12:52 na po ang ating oras, Kavice.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
0: ACS! Ka-vibes, tama bang hanapin sa iba ang pagkukulang ng isang tao, di ba? Ito madalas nangyayari to, di ba? Na kapag feeling natin na may kulang dun sa partner natin, sa taong mahal natin, and then na mahanap tayo ng iba na pwedeng magpuna nun, di ba? Pero tama nga ba yun? Siyempre hindi. Pero paanong gagawin mo kung nahihirapan ka na? Pilit mong hinahanap, hindi mo makita-kita, di ba? Anong gagawin mo? Magtitiis ka ba? O talagang hahanap ka na lang ng iba? Abangan nyo na po ang ating story for today. Ayan, maya-maya lang po. In just a short while, mababasa na po natin or babasahin ko na po ang ating story. Naku po, ang hatid po sa ating story ni Grace. Istorya po ito na mga taong akala ko kasi, Kathy G, akala ko ganito, akala ko ganyan, puro kasi akala. Maraming namamatay sa maling akala. Kaya tigil-tigilan na natin yung mga pag-aakala na yan, ha? Well, yan po ang inyong abangan, ka-vibes. Tumutok lang po siyempre dito sa Love Me Kathy G. Saying hello muna sa mga ka-vibes po nating nakikinig. At nakatutok po mga ka-vibes natin dyan sa 102.3 Bacolod. And of course sa 102.3 Baguio, Spillover La Union. Ganun din po sa 97.5 Gensan, 89.5 FM Radio Davao del Norte, and 101.9 FM Radio Davao. Ka-vibes, smile ko naman siya no. Ito po ang 92.3 FM Radio, ka-vibes. Ang lupet.
2: 92.3 FM Radio.
3: Kavibes.
0: Ang lupet.

0: show ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3
1: FM Radio Manila.
2: Ka-vibes, tama pang hanapin sa iba ang pagkukulang ng isang tao or ng taong mahal mo. Parang sabi nga ni Kenny Rogers, you decorated my life. Oo, nung hindi na-decorate nung taong mahal mo o yung taong nandyan, yung karelasyon mo, humanap ka na magde-decorate nito. Tama ba? Well, abangan nyo na po ang ating story for today, di ba? Ang hirap nung ganun eh. Well, talaga naman, normal naman kasi na makuminsan you're so, alam mo yun, na parang feeling mo may kulang sa'yo, na feeling mo after bigay mo lahat, parang hindi pa rin sapat, kaya naghahanap ka ng iba na pwedeng mag-fill in ng dapat. Wow, rhyme. Well, abangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from Grace. Sabi nga ni Grace eh, kasi naman Kathy G, alam mo yon kapag nakahanap tayo ng isang tao na pakiramdam natin ang gaan ng loob natin sa kanya, pakiramdam natin siya na yung hinahanap natin, di ba? Kahit na ang layo ng agwat ng edad, it doesn't matter. Ang hinahanap natin kasi basta yung magkikare sa akin, basta yung someone who will love me, Kathy G, di ba? Yun lang yun. Kaya nung dumating yun at nakita ko siya at nakilala ko siya, alam mo yun, I feel like I'm just another woman in love. Payuhan po natin at makinggan ang story ni Grace.

This love letter is from Grace. Dear Kathy G, magandang araw sa lahat ng bumubuo ng inyong programa, lalo na po sa mga avid listener ng FM radio. Ako nga pala si Grace, 21 years old from Pampanga. Nagtatrabaho ako sa isang grocery store na malapit lang sa amin. Sa grocery store na yun, Kathy, nakilala ko ang lalaking nagpatibok ng aking puso. Pakitago na lang siya sa pangalang Ben, 35 years old. Anak siya ng may-ari ng grocery store na pinagtatrabahuhan ko. Kathy, byudo na ito at may isang anak, kaya hindi bago sa kanya ang pumasok sa isang relasyon. Sa maiksing panahon ay naging kami agad ni Ben at nagsama sa isang bahay. At dito na po nagsimula ang aking kwento.

0: Magpapaalam po sana ako. Maaga po akong uuwi ngayon.
1: O bakit, Grace? Masama ba pakiramdam mo?
0: Hindi naman po. Gusto ko lang po sanang maunang umuwi kay Ben.
1: Aba, iha. Mag-aalas 4 pa lang ng hapon ah.
0: Ah, napapansin ko kasi ma, pareho po kaming busy araw-araw. Eh halos hindi na po kami nagkakasama. Gusto ko na rin po kasi na magkaanak kami.
1: Anak, sigurado ka ba dyan?
0: Abi, ilang taon ka lang ba ha? Masyado ka pang bata para sa ganyan.
1: Eh nagtataka nga ako at nagtsatsaga ka sa may anak ng lalaki. Ang dami namang binata at kaedad mo dyan.
0: Mahal ko po si Ben. Alam ko naman pong maraming nasasabi ang mga nasa paligid namin pero wala po akong pakialam. Eh buhay ko naman po to eh. Kung magkamali man ako, eh ako naman po ang magsisisi. Pero sa ngayon, alam ko naman pong tama ang lalaking minamahal ko.
1: Ay nako, ikaw na bata ka talaga oh. Hindi ko alam kung anong pinakain sa'yo ng anak ko. Eh maganda ka naman, dalaga pa. Eh ang si Ben may anak na at halos doble pa ng edad mo.
0: Ma, tanggap ko po ang anak niyo. At tanggap ko po kahit may anak na siya. Huwag niyo na po akong isipin, kaya ko naman po to.
1: O siya, ikaw ang bahala. Sige na, mag-ayos ka na nang makauwi ka na ha.
0: Salamat po ma.

0: Mahal, mauna na ako sa kwarto ha. Sumunod ka na lang pag natapos na yung pinapanood mo.
1: Oh, sige, mahal.
0: Makapagpalit na nga ng sexy na damit. Ito. Ay, di naman sexy. Ito kaya? Di na kasya sa akin. Nakakainis naman. Ay, ito. Ayan, ang perfect naman ito. Tignan ko lang kung di ka maakit sa akin ito, Ben. Pasok ka, mahal.
1: Oh, sarap. Makakapagpahinga na rin. Ano yung amoy na yun?
0: Ang alin?
1: Ayun o. Teka, ikaw ata yun eh. Nagpabango ka ba?
0: Oo, mahal.
1: Bakit naman naisipan mo magpabango eh? Matutulog na tayo.
0: Para mabango naman yung katabi mo, mahal. Mahal, ano kasi... may napapansin ka ba ngayon?
1: Ha?
0: Mahal naman eh. Hindi mo pa napapansin? Namili pa ako ng mga sexing damit para sa'yo. Nag-lotion pa ako. Nagpabango. Para nga, ganahan ka sana. Eh, di ba gustong-gusto mo itong pabango ko?
1: Mahal, pagod na pagod ako eh. Pwede bang sa susunod na lang?
0: Mahal naman, ngayon na. Pwede naman natin gawin ito eh. Di ba, mahal?
1: Grace, ano ba naman? Itigil mo yan, inaantok na ako.
0: Mawawala na yung pagod mo pag nasimulan na natin ito, mahal.
1: Sabi ng pagod yung tao eh. Di ka ba nakakaintindi?
0: Eh bakit ba palagi mo na lang akong hinihindian? Naiinsulto na ako sa'yo, Ben eh. Problema mo at inaapakan mo pagkababae ko.
1: Sinabi ko lang naman sa yung pagod ako.
0: Pagod? Aminin mo nga, pangit na ba ako sa paningin mo? Mataba na ba ako? Hindi na ba kita kayang pasiyahin kaya ayaw mo nang may mangyari sa atin?
1: Magsisimula ka na naman ng drama mo. Ayang ka na naman eh.
0: At bakit hindi, Ben? Para lang tayo nagbabahay-bahayan dito. Mag-live-in tayo, magkatabi. Pero hindi ko maramdaman na mahal mo ako. Hindi ka na ba naaakit sa akin? Palagi ka nalang walang gana. Palagi kang walang oras sa ating dalawa. Hindi na nga ako pang altar, hindi na rin ako pang kama.
1: Ano ba yung pinagsasabi mo, Grace? Pagod ako sa trabaho. May anak akong kailangan buhayin. Nagtatrabaho ko mula umaga hanggang gabi. Hindi mo ba naiintindihan yon, ha?
0: Nagtatrabaho din ako, Ben, pero binibigyan kita ng oras.
1: Wala nang patutunguhan itong usapan natin. Sa labas na lang ako matutulog.
0: Ben, sabihin mo naman kung mahal mo pa ako. Pwede naman yun eh.
2: Kathy G, hindi ko alam kung bakit parang nanlalamig sa akin si Ben. Ibinibigay ko naman ang oras at buhay ko. Pero parang wala ito sa kanya. Tanggap ko naman ang anak niya dahil parang anak ko na rin ito, pero gusto ko rin naman na magkaroon ng sariling anak at bumuo ng sariling pamilya. Kathy, lumipas ang araw, nagpatuloy ang ganitong sitwasyon namin ni Ben. Dala ng aking lungkot, ay naging malapit ako sa kumpari namin na si June. Nagsimula kaming mag-usap sa Messenger, at dahil dito, ay unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya.

0: Pasensya ka na, maliit lang ang bahay ko.
1: Ayos lang.
0: Buka muna.
1: Salamat ha. Pumunta lang naman ako dahil pinapaabot ni Ben sa'yo to. Nadala daw niya kagabi. Ito oh.
0: Kaya pala wala sa bag ko. Salamat ha.
1: Sige, mauna na ako, June.
0: Teka, Grace. Maaga pa naman. Dito ka na magkapuna, nakaluto na ako eh. Matagal na din tayong di nakakapag-usap eh.
1: Baka kasi dumating na si Ben.
0: Hayaan mo na muna siya. Masarap tong niluto ko. Magugustuhan mo to, tsaka hindi ko naman mauubos to nung mag-isa.
1: Hindi na, June. Nakakahiya rin kasi. At tsaka baka nandun na rin kasi si Ben.
0: Hayaan mo na siya doon. Kaya naman niyang asikasuhin ang sarili niya. Hindi yung puro ikaw. Bakit kasi nagtsatsaga ka pa sa kanya?
1: Hindi mo naman ako masisisi eh. Siyempre, gusto ko pa rin na bumalik kami sa dati.
0: Bakit kasi hinahayaan mong tatuhin ka ng ganyan? Alam mo, hindi ka na niya mahal, Grace.
1: Hindi totoo yan, June. Mahal ako ni Ben.
0: Hindi ko sinasabi to sa'yo dahil gusto kong iwan mo siya. Gusto kong sabihin sa'yo to dahil naaawa ako sa'yo.
1: Ano bang sinasabi mo, June?
0: Ano kasi? Si Ben kasi.
1: Ano ba yun, ha? Ano bang alam mo, June?
0: Nung nakaraang araw kasi panayang aya sa bar. Hindi ko alam kung basta inuman sa bar, may babae pala kaming kasama.
1: Ano? Totoo ba yung sinasabi?

0: mahal mo sa kanya, Grace.
1: Uuwi na ako. Kakausapin ko si Ben.
0: Mamaya na, Grace. Dito ka na muna, please.
1: Bakit niya nagawa sa akin yun? Mahal na mahal ko siya. Tiniis ko lahat ng pambabaliwala niya sa akin, tapos ng babae pa rin siya. Niloko niya pa rin ako.
0: Grace, may iba pang nagmamahal sa'yo. Kaya kong higitan ang ginagawa niya sa'yo.
1: Parang gusto ko nalang sumuko, Jun. Pagod na ako masaktan. Napapagod na akong umasa na pabalik pa kami sa dati.
0: Iwan mo na siya, Grace. Nandito naman ako. Nasasaktan ako pag nakikita kitang umiiyak eh.
1: Alam mo, salamat sa'yo, Jun, ha. Salamat sa pakikinig sa akin. Kahit alam kong nasasaktan kita, andyan ka pa rin para sa akin.
0: Ako na lang kasi ang piliin mo, Grace.
2: Jun, tama na. Tama na.
0: Gusto kong iparandam sa'yo yung di kayang iparandam sa'yo ni Ben.
2: Ma, Jun, itigil mo na to.
0: Huwag mong pigilan. Hindi kita iiwan o sasaktan. Mahal kita, Grace.

0: Uwi ka na?
1: Nag-text na si Ben. Hinahanap na niya ako.
0: Hindi na ba natin pag-uusapan yung nangyari kanina?
1: Wala lang naman yun, di ba? Wala lang naman yung nangyari sa atin.
0: Lang? Hindi yun ganun para sa akin. Ay, hindi mo kayang aminin na may lugar pa rin ako dyan sa'yo.
1: Nagkakamali ka, Jun. Naging mahina lang ako kanina. Sinamantala mo naman. At ano bang hindi ko inaamin ang sinasabi mo? Na mahal kita? Huwag kang mangarap. Si Ben ang mahal ko. Gusto lang kita at magkaiba yun.
2: Kathy G., nangyari ang hindi dapat mangyari sa amin ni Jun. Nagkamali ako. Naging mahina ako. Nakagawa ako ng kasalanan kay Ben. Sobrang nadala lang ako sa sitwasyon. Yung bagay na gusto kong maramdaman kay Ben ay iba ang gumawa. Hindi ko rin sinasadya na nadamay pa si Jun. Kathy G., gulong-gulo ko sa nangyari. Pero tao lang ako na naghahanap din ng kalinga at pagmamahal.

with you. Kathy G, hindi ko alam paano magpapatuloy matapos ang naging kasalanan na nagawa ko. May pagsisisi ako na nagawa, subalit parang mas nangingibabaw pa rin ang panandaliang saya na naramdaman ko. Kathy, hindi ko rin nagawang komprontahin pa si Ben sa nagawa niyang kasalanan sa akin. Dahil sa guilty rin ako. Kung kaya, mas pinili ko na lang manatili pa rin sa piling ni Ben.

0: Hello, Grace.
1: Ay, pinagsabihan na kita. Bakit ka ba punta ng punta dito sa trabaho ko? Baka mahuli ako ni Ben sa ginagawa mo.
0: Sinisihin mo na lang kasi ako eh. Bakit di ka nagre-reply?
1: Diba nga nag-usap na tayo. Sinabi ko na sa'yo na itigil na natin to. Nakukonsensya na ako, June. Mali yung ginagawa natin.
0: Grace, mahal kita. Ano bang gusto mong gawin ko para ako ang piliin mo?
1: Wala, June. Wala. Hindi magbabago ang isip ko. Si Ben ang mahal ko.
0: Iiwasan mo na lang ako ng ganun-ganun lang?
1: Salamat sa lahat na nagawa mo. Pero hanggang dun lang yun.
0: Grace, iwan mo na siya.
1: Hindi pwede. June naman, ano ba? Hindi mo ko pwedeng pahirapan ng ganito.
0: Pero Grace...
1: Tama na. Tigilan mo na nga ako, please lang.
2: Grace?
1: Nandiyan na si Mama. Ito na huli nating pag-uusap ha. Uulitin ko, ayoko na. Oh, andito ka lang pala. Oh, June, anong ginagawa mo dito?
0: Tita, dinadalaw ko lang po si Grace.
2: Si Grace? Eh, bakit mo naman dinadalaw si Grace?
0: Tita...
1: Mama, wala po. May tinatanong lang po siya tungkol kay Ben. Aalis na rin po siya mamaya. Sige na, June. Tanda sa loob, Mama. Marami pa tayong gagawin eh.
3: Tamang-tama. Nandito ang mga ahas.
1: Ben, bakit ka nandito?
3: Bakit, Grace? Yung kabit mo pwedeng pumunta dito, pero ako hindi.
1: Anong kabit? Sinong may kabit? Anong sinasabi mo, Ben?
0: Pre,
3: wag mo akong mapre-pre!
1: Anak! Tama na! Ano nangyayari? Ben! Tama na!
3: Iwan mo ko!
1: Tama na!
3: Matagal na ako nagdududa sa'yo. Nabuksan ko yung messenger mo at nabasa ko ang lahat. Si June, di ba? Si June ang lalaki mo!
1: Ano ba sinasabi mo? Magkaibigan lang kami ni June. Baka nagkakamali ka lang ng intindi, Ben.
0: Aminin mo na, Grace.
1: Anong aaminin?
0: May nangyari na po sa amin ni Grace, tita.
3: Ang kapal ng mukha mo!
1: Ben, tama na! Tama na!
3: Sakba!
1: Anak! Mag! Uminahon ka, anak! Nakikiusap ako sa'yo!
3: Ma, sorry.
1: Ben, sorry, Ben. Patawarin mo ko. Mahal na mahal kita.
3: Umuwi ka. Iimpake mo lahat ng gamit mo. Dapat pag-uwi ko, wala ka na sa bahay. Ayoko na makita ang pagmumukha mo!
4: Kathy G, galit na galit sa akin si Ben. Galit na galit din ako kay June dahil sa pagsisinungaling niya sa akin. Wala akong nagawa kung hindi umalis sa bahay ni Ben dahil pinalayas na niya ako. Laking pagsisisi ko sa nagawa kong pagkakamali. Hanggang ngayon ay sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari sa buhay ko. Sinisisi ko ang sarili ko dahil naniwala at nagpauto ako. Kathy, nagawa pa rin mahanap ni June ang apartment kung saan ako tumutuloy. At ganun pa rin ang ginagawa niyang pangungulit sa akin.

0: Sino yan?
1: June? Anong ginagawa mo dito?
2: Grace, kamusta ka na?
1: Paano mo nalaman kung saan ako nakatira?
2: Matagal na kitang hinahanap, Grace. Namimiss na kita.
1: Umalis ka na nga?
2: Grace!
1: Ano pa, June? Umalis ka na dito!
2: Grace, papasukin mo ko. Mag-usap lang tayo.
1: Ano pa bang gusto mo?
2: Huwag mong sabihin sa akin na balak mo pa rin balikan niyang si Ben matapos ang ginawa niya sa'yo.
1: Ano ba, June? Please lang, tigilan mo na ako. Umalis ka na nga. Ayoko na ng gulo.
2: Malaya na tayong magmamahalan ngayon, Grace.
1: Hindi nga kita mahal, June. Ano bang hindi mo naiintindihan doon?
2: Hindi ka na dapat magdalawang isip pa. Piliin mo ko. Aalagaan kita, Grace.
1: Ayoko nga sa'yo eh. Nababaliw ka na ba?
2: Oo, Grace. Nababaliw na ako. Ginawa ko ng lahat para makuha ka. Nagsinungaling ako. Ginawan ko ng kwento si Ben. Pero kahit may nangyari na sa atin, si Ben pa rin ang gusto mo. Ano bang nagustuhan mo doon, ha? Hindi niya nabibigay ang gusto mo, di ba? Ako. Andito ako. Kaya kong ibigay. Piliin mo lang ako, Grace.
1: Lumayo ka nga sa akin, June.
2: Grace, halika na. Alam kong nagugustuhan mo yung ginawa ko sa'yo.
1: Ano ba? Itigil mo na, June. Parang awa mo na. Ano ba, June?
3: Ate Grace! Walang iyakapit ako pa si Ate June!

0: Ate Grace, eto tubig. Inom ka muna.
1: Salamat, Rick. Buti dumating ka.
0: Buti nga naisipan ni Mama na paatiran ka ng pagkain ate. Kung hindi baka kung ano na nagawa sa'yo ng lalaking yun.
1: Salamat, Rick. Dumating ka.
0: Tahan na, ate.
2: Kathy G., mabuti na lang at dumating ang nakababata kong kapatid na kababatang kapatid ni Ben. Dahil inutusan ng mama niya na dalhan ako ng pagkain. Parang nababaliw na si June nung mga oras na yon dahil sa ginagawa niya. Hindi ako nagdalawang isip at ipinakulong ko ito dahil sa ginawa niya sa akin, Kathy. Hindi ko na malaya na na-o-obsess na pala siya sa akin. Ginawa niya ng kwento si Ben na naging sanhi ng paghihiwalay namin. Hindi rin siya tumigil hanggat hindi niya ako nakukuha, Kathy. Hindi ako nagmamalinis. May kasalanan din ako, Kathy G. Dahil nabigyan ko siya ng motibo kahit naman talaga yun ang gusto kong iparating. Sa madaling salita, ay naging mahina pa rin ako sa sitwasyon. Kaya may nangyari sa amin. Hindi na kami nagkaayos pa ni Ben, Kathy. Ang huling balita ko sa kanya ay nang ibang bansa na ito. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. At sana, kahit papaano, ay may natutunan kayo. Ganon din ang inyong mga tagapakinig sa aking kwento. God bless you all. Lupos na gumagalang

Ito na nga ba yung sinasabi natin eh, na kung maibabalik ko lang, Cathy G, di ba? Marami talagang ganyan eh. Alam mo yun, yung pagsisisi, laging nasa huli. Kaya nga, bago ka gumawa ng hakbang, bago ka gumawa ng moves mo, isipin mo maigi, di ba? Yun ang lagi naman na sinasabi sa atin eh. Isipin natin maigi yung bawat aksyon na ginagawa natin nang wala tayo maging regret sa huli. Kung maibabalik ko lang, ang alin? Wala na eh. Nangyari na eh. Nangyari na ang nangyari. So, sinasabi ko nga din, di ba? Ang isang pagkakamali ay hindi nasusuklian or hindi nasusolusyonan ng isa pang pagkakamali. Anong nangyari sa ginawa mo, Grace? Di ba? Nagkaroon lang lalo ng problema. Di ba? Yung tao na inahanap mo, na akala mo magpi-fill in doon sa spaces na kulang sa'yo, nahanap mo sa ibang tao pero iba ang kinalabasan. Alam niyo, sabi nga eh, di ba, kapag tingin niyo na hindi na kayang ibigay nung taong mahal mo yung hinahanap mo na pagmamahal, na respeto, di ba, na deserve mo, might as well, umalis ka na lang doon sa sitwasyon kesa dumating pa sa point na parehas kayong masaktan, na parehas kayong umabot sa point na magkasakitan dahil yun ay mas hindi magandang mangyari, diba? Diba na parang alam mo yun, kung minsan kasi akala natin lagi na kapag gumanti tayo sa isang tao, kapag ginantihan natin yung maling ginagawa niya, akala natin nakaganti na tayo or even na yung ginawa sa atin. But the truth is, mas lalo lang tayong nadidiin. Mas lalo tayong masasaktan. Dahil minsan, yung inaakala nating result na gusto natin, hindi yon ang nangyayari. Well, may mali sa ginawa ni Grace dahil umasa siya, akala niya, totoo ang lahat. Yung pala, hindi. 0927-384-8639. Again, it's 0927-384-8639. Tama bang hanapin sa ibang pagkukulang ng isang tao? Siyempre, hindi. Siyempre, posted din po yan sa aming pong Facebook page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. At sa Facebook Live din po, ka-5 sa manood po kayo at panoorin nyo doon sa mga hindi po nakaabot. Panoorin nyo po ang ating story for today. Ngayon, luhaan ang hirap ng isang taong nasasaktan. Ang hirap hanapin kung saan ka hahanap ulit ng happiness mo, diba? Kapag ikaw ay pakiramdam mo, broken ka na. Cathy G., saan ba talaga? Where do broken hearts go? Again, payuhan po natin ka-vibe si Grace. At tumutok po dito lang

0: Ang oras sa FM Radio 2:27. Ang lupet.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G.
0: Ang lupet.
3: Ito na ang ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
0: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
6: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
3: Good vibes.
0: Ang lupet.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: Avenue kung hindi rin lang ikaw. 2:47 po ang ating oras. And of course, ito pa na po ang ating final hour ng programang Love Me, Cathy G. Tama bang hanapin sa iba ang pagkukulang ng isang tao? Katulad na lamang po ng ginawa ng atin pong sender na si Grace. Si Grace po na hindi niya nakita yung pagmamahal. Parang nakukulangan siya doon sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng kanya pong partner, live-in partner na si Mark. At ngayon, humanap out ni Ben at humanap siya nung mag-fill in dun sa kakulangan na yun in the presence of Mark. Kaya lang, hindi naging maganda dahil nga akala niya yung isang mali ay masusuklian ng isa pang ang isang mali ay masusuklian ng isa pang pagkakamali. Maling-mali po yun. And according po sa psychology, mga taong tinatawag na may emotional needs tulad ng pagmamahal, attention, security at pakikinig. Kapag paulit-ulit hindi natutugunan yung relationship, tumataas yung possibility na humanap sila ng comfort sa ibang tao, which is yun yung nangyari kay Grace at dito kay Ben. And sa attachment theory naman po, ang mga taong nakakaramdam ng insecurities or emotional abandonment, mas madaling kumakapit eh. Diba? Kapag yung feeling mo parang meron taong nagkumakalinga sa'yo or mas willing to listen to you, diba? Parang ang tendency nagiging weak ka at mas napifeel mo yung attention doon sa taong nagbibigay sa'yo na kahit alam mong may mali. Maraming salamat po ka-vibe sa lahat po ng mga nakinig. Ayan, at nabigay po ng kanilang reaction at payo for Grace. Alam nyo, hindi sapat ang pagmamahal lang kung hindi ito sinasabayan ng respeto, oras, pag-aalaga at pananagutan, diba? And for you, Grace, valid yung nararamdaman mong lungkot at pangungulila dahil natural lang na gusto natin mahalin at pahalagahan tayo. Pero hindi excuse yun para i-betray ang relasyon na meron ka, ba? Diba? Kapag may pagkukulang kasi sa relasyon, ang tamang gawin e pag-usapan, ayusin, at hindi humahanap ng pupuno nito sa ibang tao. Dahil kapag sa iba, hinanap ang kulang, madalas mas malaking sugat at problema ang kapalit nito. Maraming salamat ka, Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Monday. Ayan, sa mga hindi ko po nabasa, pasensya na po. Ayan na. And, hanggang bukas, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Cathy G. And thank you again, ka-vibes ha. Mag-iingat po kayo saan man kayo pupunta. Saying hello to JR and ZJ. Ayan, mag-iingat sa biyahe. And of course, ka-vibes, dahil tuloy pa rin po ang tugtugan, makakasama nyo na po ang tambalang Jai Klong.
1: Ayan, sa Banana Crew, mga ka-vibes.
0: Oo, ayan. Meron ba kayong makakasama for today?
1: Nako, for today's video, it is just me. Hindi ko lang alam kung makakahabol ang aking Marsis dahil galing siyang Boracay.
0: Wow, yes. Ayan. Nako, kaya ka-vibes, huwag kang BBTU para sa masayang merienda at masayang tugtugan. Hatid po ng Banana Crew. Again, this has been Cathy G for Love Me, Cathy G. Kaya tutok lang, huwag BBTU at manatiling nakatutok dito sa FMR
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang lupet!

0: Cathy G.
1: Galit ka na naman! Ang lupet!
2: 92.3 FM Radio!
3: Kavay!
1: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak! FM Radio Newsbreak!
5: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Umakyat na sa 4 ang bilang ng nasawi sa pagguho ng isang gusaling ginagawa sa Angeles City, Pampanga matapos may isa pang bangkay na na-recover kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, sa pinakahuling ulat, na-recover ang ika-4 na biktima bandang alas 10:30 ng umaga mula sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa barangay Balibago. Nauna nang nakuha ang ikatlong biktima kaninang alas 7:20 ng umaga. 17 katao pa ang nananatiling nawawala habang tuloy-tuloy ang search and rescue operations. Ayon sa BFP, manual na isinasagawa ang pag-alis ng mga guho dahil sa delikadong kondisyon ng mga bakal at debris na maaaring magdulot ng panibagong pagguho. Naka-standby ang heavy equipment habang ginagamit din ang thermal scanning at K9 units para matukoy kung may mga buhay pa sa ilalim ng guho. Samantala, tumutulong na ang PNP sa investigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagguho at posibleng paglabag sa mga regulasyon sa konstruksyon.
2: FM Radio Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, inaasahang paiigtingin ng Pilipinas sa Japan ang kooperasyon sa defense at maritime security sa nalalapit na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, lalalim pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad, kabilang information sharing, koordinasyon ng mga ahensya ng depensa at posibleng paglipat ng kagamitang militar para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Bukod sa seguridad, pag-uusapan din ang dalawang bansa ang ekonomiya, enerhiya, pamumuhunan at pagpapaunlad ng renewable energy sa ilalim naman ng mga inisyatiba ng Japan. Inaasahan ding matatalakay ang mga isyung panrehiyonal at pandaigdig kabilang na ang sitwasyon sa ASEAN at Indo-Pacific. Ang pagbisita ay bahagi rin ng paggunita sa ika-70th anniversary ng diplomatikong ugnay ng Pilipinas at Japan kung saan inaasahang tatanggapin ang Pangulo ng Japanese Imperial Family at makikipagpulong sa mga negosyante at Pilipino sa Japan.
2: FM Radio Newsbreak.
4: FM Radio Newsbreak.
5: At sa ating panghuling balita mga ka-vice, niyanig muli ng magnitude 5.5 na lindol ang karagatan malapit sa Bayaba, Surigao del Sur madaling araw ng Lunes, ilang oras matapos ang naunang pagyanig na may lakas na magnitude 5.0. Ayon sa FIVOX, naitala ang pinakahuling lindol bandang alas 12:48 ng madaling araw na may epicenter sa hilagang silangan ng Bayabas at may lalim na 20 kilometers. Naramdaman ang intensity 4 sa Bayabas, Tandaga City at Claver habang intensity 3 naman sa ilang karating lugar sa Surigao del Sur at Leyte. Inaasahan na walang malaking pinsala mula sa mga pagyanig, ngunit nagbabala ang FIVOX sa posibleng mga aftershocks sa mga susunod na oras o araw.
2: FM Radio Newsbreak.
4: FM Radio Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, favorite music radio. FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
6: Sa mga ka-vibes natong dabawin o dabawin na sa Davao City o sa Davao del Norte, tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars, Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: Lady Yoga Vibes on the bed.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes. Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavai
2: ang lupet. Galit ka na naman. Ang lupet.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ito na ang ultimate Pampa Good Vibes for all. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
9: Woohoo!
8: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
10: You're a winner!
8: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
11: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
12: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang finish na niya?
13: In fairness, nag-glow up.

101.3 FMR Kavibes! Nako, nako, ang lupet-lupet ng ating mga Kavibes sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao! Hello, hello, humiyaw! Nako, nako! Ang oras natin na 3:25, mga Kavibes! I'm so, so very, very happy because it's a beautiful, beautiful Monday afternoon! Nako, nako, magandang hapon at maayong hapon sa ating mga Kavibes na nakikinig sa 101.9 FM Radio Davao, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, at sa 102.3 Baguio, Bacolod, at 97.5 General Santos City. Nako, yung ating mga Kavibes sa 101.9 sa Davao del Norte. Talagang number one ang ating programa during 3 p.m. to 5:30 p.m. And I'm so, so very happy kaya naman makakasama niyo today ang inyong pambansang darling! Hey! O, diba? Singer na ang darling niyo, Charis! Darling ng Radyo DJ!

0: Can I just say na super na-appreciate, ito talaga, seryosong usapan ito mga ka-vibes. Sobrang appreciate po sa ating mga lahat ng mga manggagawa natin dahil merong kaganapang nangyari nga dun sa Pampanga, ba? Diba? Nung isang araw. Siyempre, ang isang building ay parang, hindi ko ba... Parang nahulog siya, parang nagbaklasa ng mga lahat ng mga construction items there, and of course merong mga nasawi, kaya ma-appreciate po natin ang lahat ng lumalabas at nagtatrabaho para lang sa pamilya nila. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, no mga ka-vibes. Always please keep safe paglalabas po. And of course, bago kayo umalis, pumuntang trabaho, magbabay sa inyong pamilya, don't forget and remember to kiss ang inyong mga asawa, ang mga anak ninyo. Sabihin nyo sa mga kapwa nyo na mahal mo sila. Kaya sabihin ko sa inyo mga ka-vibes, kayo, bawat isa sa inyo ay mahal na mahal na mahal ng inyong darling. Kaya, para sa inyong lahat. Nako, mga ka-vibes, I miss you so very, very much. And I just wanted to say, no, on a Monday afternoon, grabe, iba rin talaga ang pagmamahal natin sa mga pets natin, no. Na-realize ko lang today na talagang kahit anong, siguro, kahit anong situation mo in your life, yung ibang tao talaga, hindi mawawala sa kanila ang mag-aalaga ng pet. Meron akong isang nakitang lalaki kanina. Ayan, going to work. Siyempre, shoutout sa iyo, kuya. Marami siyang alaga. Marami siyang alagang hayop. And of course, nasa isang gilid siya. Ang ginagawa niya, pinapaliguan niya ang kanyang mga aso under the very striking init na sun. Di ba sobrang init dito sa Pinas? Pero siyempre, hindi lang siya nagki-care para sa sarili niya. Inaalagaan niya rin ang mga aso niya. Now, on a Monday, naku mag... Ay, hindi naman tayo throwback Thursday for today's video, no? Pero siyempre, mag-shoutout tayo sa ating mga dog lovers out there, ang ating mga pet lovers, kasi ang hirap din minsan, no, in this economy. Talaga ba? Magkakaroon ako ng anak. Magkakaroon na lang ako ng aso o kaya ng pusa, o oh, diba? Ilan sa ating mga ka-vibes ay may Shih Tzu! Itaas na ang kamay at iwagayway! Nako, hello, hello sa inyo, mga may Shih Tzu. Yan ang pinaka-common na aso. At syempre, ang ating mga very, very, very cute na Aspen. Meron po akong Aspen before. Pinangalan ko sa kanya Snowman dahil maputi siya. Oh, diba? Cute. Meron akong black na dog na si Charcoal and meron ding Snowman. Nako kayo, ka-vibes, i-share nyo ang inyong mga doggies, names of your doggies. I-share nyo rin yung mga picture ng aso ninyo. Kasi, diba, as a dog lover herself, ang inyong darling, gusto rin makita ang inyong mga aso. And how do you take care of them, lalo na sa ganitong panahon dahil mainit, 'di ba? Syempre yung ibang aso kailangan din nila ng konting lambing. And hindi lang naman yung mga aso yung mga pets ng ating mga ka-vibes, meron din yung mga pusa. Minsan yung iba pa merong mga, what do you call that? Bird. Oh, 'di ba? Yun ang kanilang mga alaga. O kaya ang mga alaga nilang mga manok. Oh, tiktilaok! And syempre dahil 3:30 na nga po ng hapon, wala na po tayong maririnig na tiktilaok. Kaya gumising ka na ka-vibes. It's merienda time. It's time para sa Banana Crew, ang inyong paboritong merienda mula alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon. Everyday po tayo, Monday to Friday. Kasama nyo ang inyong darling ng radyo, DJ Chloe. And syempre, bukas sana makasama din natin ang aking Marsis, may beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, si DJ Jai-ho! Kaya back to more music muna tayo. Enjoy ang lahat, mga ka-vibes. And of course, ito po ang 92.3 FMR Ka-Vibes, ang lupit, your favorite music radio.
1: Banana Crew!
2: Magbabayad ka na? Ang lupit!
1: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
2: Ang lupit!

0: Usher featuring Pitbull. DJ Got Us Fallen in Love. Siyempre, ako ang DJ, ang inyong darling ng Radyo DJ Chloe. And of course, did you fall in love? Nako, tuloy-tuloy lang ka-vibes ang tugdugan dito lang sa
1: Banana Crew!
2: Ang lupet!
3: Uy, kadyat niya!
2: Ang lupet!
4: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
2: Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadag sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
3: Uy, wow! Work from home siya!
2: Ang lupet!
7: Hello ka-vibes! Ako si Heath Hornales at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio! FM Radio!
0: Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio
2: ka vibes.
3: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
4: Magandang afternoon.
3: At DJ Chloe.
5: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
3: Banana Crew.
4: Tambal

0: Banana Crew.
1: Ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kabay!
1: Ang lupet!
0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon.
0: At DJ Chloe.
2: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
0: Banana Crew.
3: Tambalang Jai Chloe.
0: Banana Crew.

92.3 FMR, Ka-Vibes ang lupet! Oras natin mga Ka-Vibes, 4:22. Sana sobrang saya ng hapon ninyo! Happy Happy Monday ulit sa inyong lahat, mga Ka-Vibes. Nako, mag-hello-hello tayo sa ating mga Ka-Vibes na nakikinig. Thank you for always tuning in. At syempre, dahil sobrang ginagawa nyo kaming number one. From 3 p.m. to 5:30 p.m., talagang tumataas, pumipitik ang ating station, ang ating program. Syempre, ito ang inyong paboritong merienda, the home of the stars, Banana Crew! Kasama nyo pa rin ang inyong darling ng Radyo DJ Chloe. And of course, hello, hello sa ating mga Ka-Vibes na nakikinig. Hello, hello kay William Mortel, kay Emmy Hernandez. Hello, hello mga Ka-Vibes. Si Felix Valdez, Ari Lerma, Randy Santinas, John Vincent Sagrado, Gerard Michano, Arlene Aquintana. Nako, hello sa ating FM Radio Squad, FMR Squad family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Ay mga Ka-Vibes, taga Pasig City din po ako. Mwah, mwah, para sa ating mga Pasigenyos. And of course, ang ating mga Ka-Vibes na nakikinig from Bukidnon, Kadingilan, Bukidnon. Maraming salamat. And of course, ang ating mga taga Sampaloc, Maynila. Ikaw ba? Saan ka nakikinig, Ka-Vibes? Mula saan? Mula sa inyong pawn shop? Mula sa inyong mga salon? Mula sa inyong mga bagong tahanan? Yung mga Ka-Vibes nating nakaluwag-luwag dyan na dahil syempre sa mga sumasweldo. For today's video, today is the 25th, May 25 na today. So ang swerte ng mga Ka-Vibes natin na sumasweldo kada 10 at saka 25. Ngayon po ang kanilang sweldo. Nako, sa mga nakaluwag-luwag. Alam mo, etong sasabihin ko sa inyo. Dahil sana all, malaking sana all, nakikita ko minsan ang daming post talaga sa social media, no? Na parang yung mga Ka-Vibes nating nakakaluwag-luwag at nakakaipon. Nako, congratulations to them. And ang ganda kasi ang social media natin ngayon in this day and age, lalo na sa ano, sa app nating mga X at saka Threads, no? Nagsha-share yung ibang mga Ka-Vibes natin, pati na rin pala sa TikTok at sa Facebook, ano? Nagsha-share ang ating mga Ka-Vibes kung paano nga ba sila kumikita ng malaki. Diba yung iba nagpo-post dyan, how did I get my first dream house na condo ng 30 years old pa lang. Nako, isang reminder lang Ka-Vibes ha. Hindi lahat ng nakikita natin sa social media, kailangan tayo rin ay ganyan. Huwag tayong laging nagsasabi sa sarili natin na dapat pag 30 na ako, meron na akong condominium. Dapat pag ano na ako, 40 na ako. Dapat 5 na ang sasakyan ko. Hindi po ganun ang buhay. Syempre, everybody ay may sarili po tayong pathing in life. So huwag natin lagi ikukumpara sa mga taong hindi naman natin kilala. Syempre, hindi rin natin alam kung ano ang sipag ang nilagay nila. Mamaya, resulta lang pala yung nakikita ninyo. Hindi nyo nalalaman kung ano yung nangyayari behind the scenes. Minsan kasi ang sarap mag-judge na parang, ay, ayan si DJ Chloe. Mayaman po yan. Walang tinrabaho yan sa kanyang buhay. Kung alam nyo lang. Di ba may mga ganun tayo in life? Kaya minsan nalulungkot din ako kasi ako mismo, sinasabihan ako na parang, ay grabe, may pera ka naman, kaya mo na yan. Sa totoo lang, nag-iipon po talaga ako ng matindi at ang dami kong sinaside business dyan. Kaya nga tayo ay isang insurance agent. O diba? Kaya as an insurance agent, i-share ko na sa inyo ang ating mga tipid tips as a Gen Z. O diba? Sa akin mga Ka-Vibes, syempre hindi talaga, alam kong ang hirap dun sabihin na kapag minsan sobrang hardworking tayo, may mga araw lang tayo na gusto natin siguro bumili ng favorite ano natin, mga cravings, yung mga milk tea, mga fishball, diba? Mga kape-kape dyan, ayun na nga, may kape nga ako sa labas, nakakainis, napabili na.

0: nila, binibili nila. Minsan, ang ginagawa nila, yes, afford ko nga to, pero nakakadagdag ba to ng ikabubuti ng buhay ko? Diba? Nakakadagdag ba to sa quality, sa kalidad ng buhay ko? Diba? Magiging maginhawa ba ang siguro ang day-to-day ko kapag bumili ako nito? So may mga ganong bagay silang pinag-iisipan. So syempre, nako, isa pa to mga ka-vibes. Sinasabi nga nila, 'di ba, hindi ka laging bata. So kailangan mong mag-travel. Nako mga ka-vibes. Don't you worry dahil ang Siargao nandiyan pa rin 'yan. Ang Boracay nandiyan pa rin 'yan. Hindi ka niyan iiwanan hangga't maging 50 ka na, 60 ka na, 70 ka na, nandiyan pa rin 'yan. Pero ka-vibes, gusto ko lang sabihin sa inyo, no, papaliwanagan lang natin na pwede mo pa rin puntahan yan in the future. Ang i-focus mo muna, syempre, ang everyday life ninyo. So please, magtira ka naman para sa sarili mo. Hindi lang puro, deserve ko to. Minsan okay lang din naman, syempre, kapag alam mo nang it's time. Pero pag ano naman, pag nasa punto ka ng buhay mo na kailangan mo pang mag-ipon, go for it! I support you. And of course, for more financial advice, DJ Chloe Weber, i-message niyo lang po siya. PM on Facebook. Charis. Siyempre, as an insurance agent, no, nag-share na rin po tayo. Nako kayo ba, ka-vibes? Ano ang inyong mga tipid tips in life? I am so much very, very excited to hear about that. At siyempre, dahil 4:29 ang ating oras, ang lupit-lupit nyo mga ka-vibes, ipe-play po muna natin ang ilang mga paalala. And of course, bago natin simulan ang ating pinakahinihintay, ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. I'm sure sa ating mga Banana Crew Daily Top 10 Countdown listeners, you are very, very excited dahil marami tayong shift na nangyari dito sa ating Daily Top 10 Countdown for today's video. Nako, number one pa rin ba si Heath Hornales? Mamaya, abangan po natin yan mga ka-vibes. But don't you worry, we will give you more music dito sa ating himpilan. Kaya ka-vibes, wala pong lilipat. Kayo pa rin ay tumuto dito sa Home of the Stars, ang inyong paboritong merienda, Banana Crew, 3 PM to 5:30 PM, kasama ang inyong darling ng radyo, DJ Chloe. And of course, kung meron pa kayong gustong sabihin, i-message nyo lang po ako ang aking Facebook account, Chloe Weber, o kaya naman ang aking Instagram, The Chloe Weber. O diba, nag-iisang Chloe Weber. At hindi po ako related sa ibang mga Webers, don't you worry. Isa lang po ang aking Weber na in relation to, but he is not anymore here. So I love you, Lola, so much. But don't you worry mga ka-vibes, i-message lang din ang 92.3 FM Radio Manila. Kung meron po kayong gustong sabihin, may request kayo, and pwede kayong mag-vote ng ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa ating mga post. Hanapin lang po ang ating post ng Banana Crew, tas doon mag-comment ng inyong mga favorite song request. So syempre, hindi ko napapatagalin. Ito na ang ating more music dito lang sa 93 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Banana Crew!
2: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet. Bida-bida ka na naman. Ang lupet.
1: 92.3 FM Radio.
3: Good vibes.
2: Ang lupet.
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards!

0: back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
4: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, kabay!
5: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
6: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: 92.3 FMR, your favorite music radio, Kavibes! Ang oras natin, 4:52, and that was the first half ng ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ito po yung number 10 hanggang number 6. And of course, kanina, kung hinahanap nyo ang titles ng ating mga songs, kanina, sa number 10, Since Day 1, ni Skustakli at ni Flo G. And of course, number 9, Lifetime Reimagined by Ben and Ben. Oh my goodness. Oo nga pala mga ka-vibes, ako po ay kasama dito sa music video. At sa performance video po, ayan, nakasama po ang inyong darling ng radyo, si DJ Chloe. Kung hindi niyo pa po napapanood, panoorin niyo na ang performance video. Siyempre, pinlogo na rin ang aking sarili, ano. Kasi congratulations sa ano, kay Ben and Ben. And to the team, grabe, I'm so happy dahil ang performance video ay naging 1 million views na po siya on YouTube. At alam mo, ang dami pa rin talagang brokenhearted with that song. Kasi it's about, ano eh, it's about parang hindi pinagtagpo, ganun. Diba? Parang ang sakit-sakit ng ganun. And hindi lang siya para sa love. I think it could go rin. Kasi ako nung binasa ko yung ano eh, yung binasa ko, yung briefer ng performance video na yun, naisip ko ang aking dog na ano, I miss my dog. Siyempre, yung aking dog na yumao na, ayan, yun yung song na iniisip ko para sa kanya. Kaya hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako. And of course, ang susunod dyan, at number 8 ng ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown for today, May 25. Naku, May 25 ba lang today? Okay, May 25 for today's video. Number 8, sing Karen Eistrup, Ngiti. Alam nyo, fun fact mga ka-vibes, parang isang beses o dalawang beses lang nawala sa ating Banana Crew Daily Top 10 si Karen simula nung pumunta siya dito nung January 21 nung nag-guest siya sa ating himpilan sa Home of the Stars Banana Crew. Una pinromote niya ang song na Tibok at yun lagi yung pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ngayon it's Ngiti, o diba, since January 21 of this year. Naku ka vibes be on the lookout ha, kasi syempre kung kayo ay isang fan ni Karen Eistrup o kaya kung sino mang paborito nyong artista at singer, kapag nire-request nyo siya ng nire-request every year, meron tayo sa end of the year, meron po tayong tally. Tally? Iba ata yun. Tinatali ng ating mga executive producers dito at syempre yun ang magwawagi bilang favorite music radio Banana Crew Daily Top 10 Artist of the Year. Naku, sino kaya ang magwawagi? Napapansin ko lang ha, si Karen Eistrup ay talagang hindi nawawala sa ating countdown and she is at number 8 for today's video. Ayan. So, ang ating number 7 naman, Horizon, Fly With It. Fly With It. Ayon. And of course, number 6, syempre, isa pa to. Sobrang ine-expect niya ng ating mga fans, ni Jun Sisa, Second Chance. Naku ka vibes! Syempre, Banana Crew Daily Top 10 Countdown hanggang 5:30 PM tayo for today's video. Kayo ba? Sino bang nire-request nyo at inaabangan nyo dito sa ating programa? Kung kailangan nyo mag-request, please, i-visit nyo lang po ang 92.3 FM Radio Manila. I-search ang ating post about 90 tungkol sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown at doon i-comment ang ating mga favorite artists and idols and celebrities. Baka kayo ay may favorite songs. Nako, yung mga nagsasong request dyan na nagko-comment, doon na po kayo mag-comment, okay? We look forward to seeing your comments there. And of course, eto na nga, syempre, after a few reminders, eto na nga ang ating mga numbers 1, 2, 3, 4, and 5. Nako, sino kaya ang magna-number 1? May pinost na tayo sa social media natin, pero may nakikita ako dito na parang may bago tayo. May bagong, hindi ko na sasabihin. Syempre, abangan nyo na lang dahil medyo bumaba ang isa sa mga paborito. Nako, ang ating mga PBB collab. ex-housemates, syempre, nandito nakasama natin sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Asahan natin na merong aakyat, may bababa. Sino kaya yon, mga ka-vibes? Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Syempre, let's get back to more music, mga ka-vibes. Dito lang yan, sa Home of the Stars, at 3 p.m. to 5:30 p.m. Banana Crew. Dito lang yan, sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes.
1: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin ito, mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
5: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General Santos City.
1: Ang lupet!
4: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo.
2: Ang energy booster na gigising sa'yo.
4: Good vibes, good morning! Dramahan puno ng comedy.
2: Favorite vibe.
4: Kwentong puno ng real talk.
2: Love me,
4: KG.
2: The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
4: Too hot to handle yan.
2: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik. Malupit!
1: Ang lupet!
2: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes!
6: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ita Baguio. Nalaming ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngag ang tumutok iti 102.3 Baguio.
1: Magbabayad ka na? Ang lupet!
4: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
2: FM Radio!
0: Kavay!
1: Ang lupet!
0: Before we get back to more music, mga ka-vibes, teka lang. Nako, ang oras natin, alas 5 na nga po ng hapon. And of course, mag-ingat ang lahat going home. And of course, look at the road, hindi ang katabi mo. Of course, this is your reminder for today's video. And of course, ang oras natin, sakto na nga ang alas 5 ng hapon.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
0: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila ka vibes!
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
1: Banana Crew!
2: Tambalang Jai Clon!
1: Banana Crew!
0: 92.3

0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Buntis ka na naman.
2: Ang lupit!
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
0: At DJ Chloe!
1: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
0: Banana Crew!

0: podcast natin, Ka-Vibes 522. At syempre, napakinggan nyo na nga ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ayan na nga ang nag-number 5, Stay ni Carmel Collado. Number 4, Anghel, Jason Fernandez. Nako, nabawasan ng isa. Na isang posisyon. And of course, si Jason Fernandez, grabe, isa rin siya sa mga nung pumunta dito, hindi na nawala ang kanta niya sa ating countdown. Ang galing-galing! And of course, after that, ito na nga mga ka-vibes. Si Heath Ornales, na siguro everyday ata siyang nag-number one sa atin. Ngayon, siya ay naging number 3 sa kanyang awiting Back to You. Kaya nako, ang ating mga fans, ang mga fans ni Heath, our bus bear. Let's go, Heath. Next time, dali i-push ng i-push kung ikaw ay isang fan ni Heath. And of course, ang ating very, very beautiful Carmel Collado, nag-number 2 sa Morena pa rin, nag-remain siya. Nakita ko yung mga photos, ha? Sobrang ganda sa Instagram ni Carmel. And of course, congratulations sa kanya dahil I think kaka-release niya lang ng music video. Tama ba? Oh my gosh. Hanapin po yan sa kanyang Instagram, Facebook, and social media, si Carmel sa Morena. And of course, number 1, congratulations sa Blue Dreamers. Nako, low-key tayo. Nako, para sa mga couples na low-key, okay lang ba sa inyo maging low-key? Sa akin, hindi yan papasa. Dahil ako nga ang inyong darling na ang radyo, DJ Chloe. And of course, nako, nag-fun fact sa akin si Mr. Trivia kanina. Ang ating very own DJ Kaloy na sinabi niya, ang Blue Dreamers daw, minsan lang talaga, very rare ang kanilang P-pop group. Dahil it's a mix of girls and boys. Meaning, co-ed. So, hindi daw masyadong ganun ang ating mga P-pop groups in the Philippines. Usually, girl group or kaya boy group. Pero of course, this time, ang Blue Dreamers, they are co-ed. Congratulations sa Blue Dreamers and sa fans ng Blue Dreamers dahil sila ang nag-number one sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. And of course, mga ka-vibes, before we go, syempre, it is the end of the week. Ay, end of the week. Grabe ka kasi wala pa lang. Feeling ko kasi Friday na. Syempre, at the start of the week, gusto natin ng mga magagandang manifestations para sa start of the week. Kaya naman mga ka-vibes, syempre, ngayong Monday afternoon tayo ay mabilisang mag-aasal ang sa amin lang.
1: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang, Asal.
0: Ito na nga po mga ka-vibes, on a Monday afternoon, mag-aasal tayo. Ang sa amin lang, ito ang ating segment kasama ng aking Marsis na si DJ Jaiho. Syempre sa segment natin na Asal, malalaman natin ang ating mga POVs and opinions. And on a Monday afternoon, gusto rin natin ang mga manifestations na madadala natin para sa buong week. O diba? What a beautiful way to end our program for today's video. Okay, eto, nakabunot na tayo ng ating card. Ano ang pinakamahirap na desisyon na ginawa mo? Oh my goodness! Siguro ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko. At least siguro lately na lang sa buhay ko. Ang hirap mag-let go ng ating mga grief. Grief meaning yung sinusuot ng mga lalaki. Chari! Pasintabi sa mga 18, 17 and below. Ang pinaka

0: ang isang tao, o kaya, in my case, syempre, it was an animal. Na super sad ako nung nawala ang aking dog. Wow, in line pa rin with my first, ano, ang unang usapin natin kanina ng alas tres, no? Maganda na alalahanin natin na grief is just love na parang walang nakaka-receive. So magandang alalahanin natin na may love pa rin. Ayan, mga ka-vibes! On a Monday afternoon, ang oras natin, 5:28. Sana naman may napulot kayo sa ating programa ngayong araw na ito. Siyempre, ito ang Home of the Stars, ang inyong paboritong merienda, walang lilipad. Kasi ito ang Banana Crew. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes ang lupit. See you tomorrow mula sa inyong darling ng radyo, DJ Chloe. Walang lilipad dito lang sa 92.3 FMR. Ka-vibes ang lupit.
1: Banana Crew!
2: Ang lupit! Next! Bagong riban na. Ang lupit!
1: 92.3 FM Radio!
3: Kavay!
2: Ang lupit!

0: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Bayad sa tick up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
1: Abot sa langit, alam ko bang pasalamat.
3: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Agto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
5: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
5: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
6: You're a winner!
5: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
7: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
8: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
9: 1 plus 1, edi 2.

0: Nagbusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Mga kalangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Sumuulan ba sa inyong lugar? City ay may ilang bahagi dito ngayon na basa ang kalsada. Kaya ingat mga motorista. Unahin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Muñoz Market. Yung sakalang bahagi ng inyong mga screens, yan yung southbound lane na EDSA Muñoz Market. So yan yung galing ng Camanava area at papunta yan ng Cubao at dumadaan dyan sa may North Avenue. At sa nakita nga natin, slow moving pero naiipon ang mga sakyan dun sa may tapat na ng malaking mall dyan sa may North Avenue and corner EDSA. Dito naman sa kaliwang bahagi ng ating mga screens, moderate naman ang takbo ng mga sakyan. Yan yung northbound lane ng EDSA Muñoz Market. Yan yung galing ng North Avenue, galing ng Quezon Avenue, papunta ng Camanava area at papunta ng NLEX.
2: May 25, 2026, Lunes. Malagim ang pagguho ng tinatayong gusali sa Angeles, Pampanga nitong weekend na ikinamatay ng ilang tao. Antabayanan po ninyo ang update dyan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
3: Bilang ng mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 4, 17, patuloy pang hinahanap. Pamilya ng missing sa Bungeros na ipinagpapatuloy ang kaso laban kay Atong Ang, bumaba na sa 5 mula sa higit 30. Department of Migrant Workers, tiniyak na makatatanggap pa rin ng sahod ang mga Pinoy crew members na sakay ng MV Hondius. Bureau of Immigration, milino na walang hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At ika-66 na taon ng palarong pambansa, formal nang binuksan sa Agusan del Sur.
1: Umabot na sa 4 ang kumpirmadong patay mula sa gumuhong 9 na palapag na gusali sa Barangay Balibago, Angeles City nitong Linggo ng madaling araw. Patuloy ang search and rescue operations habang umaasa ang pamilya ng mga biktima na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
4: Madaling araw ng Linggo nang yumanig ang Barangay Balibago sa Angeles City matapos biglang gumuho ang isang ginagawang 9 na palapag na gusali. Sa gitna ng alikabok, sigawan at nagbagsakang bakal at semento, himalang nakaligtas ang 37-anyos na barbecue vendor na si Christita. Nagtitinda lamang siya sa tapat ng gusali nang biglang bumigay ang estruktura. Sugatan siya sa mukha, likod, braso at paa, ngunit buhay na naisalba kasama ang mahigit 20 iba pang biktima.
5: Hindi ko alam, ma'am, yung nangyari kasi.
4: Basta natumba ka.
5: Kasi naalala ko, hinilala lang ako yung kasama ko.
4: Kasama mo?
5: Kasama ko yung barangay na nagbuto ko.
4: Hinila ka? Ah, so nawalan ka ng malay?
5: Hindi naman, parang nangina ako sa sobrang takot.
4: Malikabok?
5: Malikabok, sobrang malikabok. Tapos yung nanginginig ako nung takot ko na ano, yung nangyari.
4: Habang nilalapatan ng lunas ang mga nasagip, patuloy namang hinahanap ng mga rescuer ang iba pang nawawala. Kabilang ang mag-asawang vendors na sina Joey at Elsa Angkaw na nagtitinda ng kape at soft drinks malapit sa lugar. Ayon sa kanilang kaanak, umaasa pa rin silang buhay ang mga ito sa ilalim ng guho.
6: Magdadagdag lang ng equipment ng MMDA, baka may kailangan sila na meron kami.
4: By the assessment, sir, dito sa building.
6: Baka kailangan ng may mga gamit kami na itaharap. Okay. Like the life detector, mga borescope, listening device. Basta like, mga technical equipment.
4: Personal ding bumisita sa Ground Zero sina DPWH Secretary Vince Dizon, DILG Yusek Jed Mabilog, DOTR ASEC Icy Calaguas, at MMDA General Manager Yusek Nick Torre III. Magdamag ang isinagawang search and rescue operations ng Bureau of Fire Protection, rescue teams at iba't ibang ahensya. Maingat na binubungkal ng mga responder ang mga debris upang matiyak ang kaligtasan ng mga rescuers at ng mga posibleng survivor. Nagbigay naman ng pag-asa sa lahat nang makarinig umano ang mga rescuer ng Signs of Life o mga lalaking boses mula sa ilalim ng gumuhong gusali. Pagsapit ng umaga ng Lunes, Mayo 25, 2026, na-recover ng mga rescuer ang ika-apat na nasawi habang nagpapatuloy ang clearing at retrieval operations. Gumamit na rin ang mga responder ng thermal scanning technology at canine search units upang matukoy kung may iba pang buhay na naiipit sa loob ng istruktura. Dumating din sa Angeles City si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at nangakong magbibigay ng tig 10,000 pesos cash assistance at livelihood packages para sa mga nawalan ng kabuhayan. Nagpaabot din ng tulong ang lokal na pamahalaan, Pampanga Provincial Government, Bulacan at Zambales sa pamamagitan ng heavy equipment, rescue teams, doktor at ayuda para sa mga apektadong pamilya. Personal ding nakiramay si Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II sa mga pamilya ng mga nawawala habang patuloy ang koordinasyon ng rescue efforts. Nagpadala rin ng karagdagang rescuers, doktor at heavy trucks ang Pampanga at Bulacan para tumulong sa operasyon. Ayon sa pinakahuling tala, alas 11 ng umaga, umabot na sa 26 ang nailigtas, 17 ang nawawala at 4 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang isang Malaysian national na PWD sa trahedya ng gumuhong 9 na palapag na gusali sa Angeles City. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nihanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Bayabas, Surigao del Sur kaninang pasado hating gabi. Ayon sa Fibox, naitala ang epicenter nito 24 kilometers northeast ng Bayabas. Tectonic ang lindol at may lalim na 20 kilometers. Wala namang naiulat na nasirang gusali sa lindol, pero hanggang kaninang alas 8 ng umaga, umabot na sa 85 aftershocks ang naitala.
1: Samantala, pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
7: Nangangalit na apoy ang umubos sa kabahayan sa Parola Compound sa Tondo, Maynila hapon noong Sabado. 9 na oras bago naapula ang sunog at nangailangan ng responde mula sa higit 30 truck ng bumbero. Naabo ang mga bahay at ari-arian ng mahigit 2,000 pamilya na nanatili ngayon sa Dalpan Sports Complex. Kanina, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga biktima para silipin ang mga sitwasyon nito at pinangunahan rin ang pamamahagi ng hygiene kit at family food packs. Gayon din ang 10,000 financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
8: Ang susunod po, kapagkatapos po na makuha po namin lahat ng mga detalye ninyo, ang susunod po, patuloy po, hindi po kami titigil na pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat ito mga kit. Kapagkita ninyo, wala pong tigil yan at tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
7: Ayon sa Pangulo, nakahanda rin ang budget para sa pabahay sa mga nasunugan.
8: Yung housing, yung Department of Housing, para mabigyan kayo ng mga building material para mga pagtatayo kayo ng kailangan.
9: Then yung 30,000 ay galing sa National Housing Authority, pang rebuild na yon, pang recovery na yon.
7: Nagbigay din ng dagdag na pinansyal na tulong ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Papalo sa halos 50,000 pesos ang financial assistance na matatanggap ng bawat pamilya. Tiniyak naman ng Pangulo na walang maiiwan sa mga pamilyang natupok ang bahay dahil karamihan sa kanila hindi alam kung saan at paano magsisimula muli matapos ang trahedya. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nawala ng preno ang isang papasaherong bus sa Katbalogan, Samar, dahilan ng aksidente ang ikinasugat ng 11 tao. May umarangkad ng balita si Jay Barion.
10: Sugatan ang 11 tao matapos maaksidente ang pampasahirong bus sa may bahaging kalsada ng Catbalogan proper sa Samar nitong Sabado, Mayo 23. Ayon sa Catbalogan City Police Station, bigla na lang nawala ng preno ang bus habang pababa sa gawing kalsada. Dahilan para magdire-diretso ito at araruhin ang mga sasakyan sa kilid ng kalsada hanggang sa tuluyang bumangga ito sa isang establishmento. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at dinala ang mga biktima sa pinakamalapit ospital sa lugar. Wala namang naitalang namatay sa aksidente.
11: Siguhan ko na naman sa report 11-1-1 injured. Pero napalipang kami kanina sa provincial hospital. Duhan na tayo naka-confine tapos duhan na tatlogan. Iba kuhan na o kamatagaw.
10: Naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in damage of property at physical injury ang driver ng bus. Samantala, nag-issue ng show cause order ang LTFRB laban sa kumpanya ng GM Liner para imbisigahan na muna ang insidente bago isuhan ng preventive suspension.
12: Issue na kami didapahan Saturday, hiton ko ang show cause order, ginorderan na mong hirap pagkadya opisina. First week of June. Tapos, madepende kami hiton the investigation liwat hiton PNP. Kahit yung PNP, amo mango dito terat mag-investigate.
10: Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
1: Mula sa mahigit 35 pamilya ng mga nawawalang sabongero na lang ang nagpakita sa korte. Ayon sa mga pamilyang patuloy na lumalaban sa kaso, kinukumbinsi kasi ng kampo ni Atong Ang na umatras sa kaso ang ibang pamilya kapalit ng buwa ng sustento. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
13: Isang motopropio investigation ang ikinasa ng National Police Commission matapos isiwalat ng ilang kaanak ng missing sabongeros ang panggagapang ng kampo nang nagtatagong si Atong Ang. Kapalit ng buwa ng sustentong 30 hanggang 40 mil, hinihikayat daw sila na umatras sa kaso. Kaya ang resulta, mula sa dating mahigit 30, 5 pamilya na lamang anila ang aktibong humaharap ngayon sa korte.
14: Paliba sa hirap sa buhay, salat sa buhay, iminumulat niya po sa karangyaan. Dinadala niya po kung saan-saan, pinagsuswimming niya po kung saan-saan. Kada 15-30 may swimming daw po sila. May gala, nagpupunta pa daw po sila ng Soleil ba yun? Okada, natututok mag-casino, lalabas na si AA, at masasalamatan sila, dun daw po magbibigay ng malaking halaga.
15: Sino si AA?
14: Si Atong Ang po.
13: Hinala ng mga natitirang kaanak ng missing sabongeros na ang mga bumaliktad na pamilya ang sila ding gagamitin kalaunan para iabsuelto si Atong Ang.
14: Ang plano na kasi nila nakakatakot na kasi ginagamit na nila yung mga member namin na bumaliktad na parang sila din gagamitin. Gagamitin na sila para maging witnesses na tawag dito si Dondon pati Donga nang ituturo nila na mastermind.
13: Nirelieve na sa pwesto sina Police Lieutenant na Dame Malang ng PNP Highway Patrol Group at Police Major Reynaldo Panieve ng PNP Custodial Center. Ang dalawang pulis ang itinuturong nag-ayos para makausap ang mga nakakulong na pulis sa krame sa utos daw ni Atong Ang.
14: Alam ko, medyo kapos, pero huwag naman sana kayong ganyan. Okay na sana tumanggap kayo, umattend kayo, pero hindi eh. Talagang sinisira niyo talagang... Pinapahit natin yung kaso natin. Pero, namatayan din gano'n, di ba? Ba't naman kayo gano'n?
13: Ikinabahala naman ng Napulcom ang posibleng kahinatnan ng kaso kung patuloy na mauubos ang mga haharap sa korte.
15: Pumunta rin sila dito dati, sobrang dami nila. Ngayon, 5 na lang. Ang hindi pagpunta sa isang criminal case, nagpapahina ng kaso yun eh. Kasi isang tao, yung testigo yun. Kapag hindi ko tumadalo, humihina yung kaso. Kapag mahina yung kaso, maaaring madismiss ito. Kaya totoo lang, nakakabahala.
13: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers na patuloy natatanggap ng sahod ang 38 crew members na sakay ng MV Honduras. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy din ang koordinasyon ng Pilipinas at Netherlands para sa ligtas na pagpapauwi sa mga Pinoy pagkatapos ng kanilang quarantine period. Ayon sa DMW, negatibo sa hantavirus ang lahat ng crew members. Sa ngayon, tinatapos na lang ng 38 Pinoy ang kanilang quarantine sa Netherlands hanggang sa June 18. Nauna nang nakipagpulong si Kakdak sa mga opisyal ng Netherlands kaugnay ng kalagayan at repatriation ng mga Pinoy na tripulante.
2: Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jaiho!
16: Heto na nga ang latest na umarangkad ang showbiz balita. Nakatsikahan natin at kinamusta ang multimedia prince na si James Reid. Madami na nga ang excited sa teleseryeng unang pagtatambala nila ni Catherine Bernardo na Someone Someday. At may bagong balita si James para sa kanyang mga fans. Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. Matagal-tagal din bago natin muling nakapanayam ang multimedia prince na si James Reid. Dito, agad tayong huminang update kung kamusta nga ba siya at ano ang latest sa kanya.
17: Siyempre, very busy. I'm very happy. Yeah, life is good right now.
16: Inalam din natin kay James ang pakiramdam sa kung ano ang say niya sa mga kaganapan na kung noon hindi inakalang mangyayari tulad na lamang ng pagsasama nila ni Catherine Bernardo sa isang proyekto. May kaba at pressure nga ba?
17: Yes, I think anything is possible. And I'm really grateful na ito yung first project. May pressure.
16: Mula mismo kay James, ano nga ba naman ang first impression niya sa ating Asia's superstar?
17: Super down to earth. It's very refreshing, you know, message. You know, when you meet other people. Very grounded, very down to earth. Very humble, very kind.
16: At inalam din natin mula mismo kay James kung may bago ba siyang album dahil nabanggit ni James sa nasabing event na may bago siyang music na ihahandog para sa kanyang mga fans.
17: Parang it's a good description of where I'm at in life right now. I've learned a lot of things. This is, I think, a culmination of all my experiences. It's very intimate. My projects this year, I have an upcoming album. I also have my new teleserye, Someone Someday, and may iba pa projects.
16: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat sa iyo, Joy.
1: NBI, ikiningit na 4 na arrest warrant ang ilalabas ng ICC anumang araw mula ngayon.
2: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada.
0: Good mood siya! Ang lupet!
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
18: Heavy duty linis, bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS,
22: ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May

0: Yan yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!
5: 92.3 FM Radio!
6: Kavay!
4: Ang lupet! Buntis ka na naman? Ang lupet!
7: May apat pang arrest warrant mula sa ICC ang lalabas. Anong araw mula ngayon? Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay para sa mga co-conspirator sa drug war ng nagdaang administrasyon. Yan ang umarangkadang balita ni Justine Ignacio. Exclusive!
8: Parang 4 nga yata yan. 2 to 4 yata. Anytime soon.
9: Habang patuloy ang paghahanap sa pugante na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ibinunyag ng National Bureau of Investigation na may apat na co-conspirators pa ang mai-issuehan ng ICC warrant. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa eksklusibong panayam ng PRTV News. Nahaharap sila sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang senador ngayon matapos itong makatakas mula sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon kay Matibag, nandito pa rin naman sa Pilipinas ang senador.
8: We have dedicated a team, actually teams to track Senator Bato. Kung saan po siya actually ang ginawa namin, bibina backtrack namin from the time that he disappeared sa Senado noong early morning of May 14.
9: Sa isang pulong balitaan sa Quezon City nito lamang Sabado, ibinahagi ni Matibag na major concern nila sa paghahanap kay De La Rosa ang pagiging dating hepe niya ng Philippine National Police.
8: He knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin. So, ang sa akin lang naman dito, eventually the law will catch up with you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon.
9: Pagdating sa 4 alas, binatikos niya ang konsepto ng protective custody ng Senado kay De La Rosa.
10: Nagpasalamat naman ako kasi consistent doon sa sinabi ng NBI.
11: Correct.
10: At lalaking usapan namin ni Senator Alan Peter Cayetano.
11: Wala pa.
10: Sa grounds ng Senate.
11: Usapang lalaki.
10: Usapang lalaki. At nasira lang doon sa usapang lalaki, dapat protective custody.
11: Mahala ko.
10: Magkakailangan na si Senator Bato, sila ang...
9: Paliwanag pa ni Matibag, yan mismo ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanya noong nag-usap sila noong May 11. Pero taliwas sa usapan ang nangyari.
10: So ang nangyari, ganun, protective custody, bago na yung definition, hindi pwedeng gulihin pero pwedeng patakasin.
11: Yeah.
9: Ayon kay Matibag, hindi dapat maging daan ng Senado upang pagtaguan ng isang pugante o maging sanhi ng pagkasira ng batas at kaayusan sa bansa. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Inikayat ni PNP Chief General Jose Melencio Nartades Jr. si Senator Ronald De La Rosa na irespeto ang batas. Ito'y sa harap ng arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Nanawagan si Nartates na pairalin ni De La Rosa ang pagiging hepe ng dating hepe ng PNP. Umaasa si Nartates na ipapakita ng senador ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagpatupad ng batas at makikipagtulungan sa proseso ng batas ng may dignidad. Nilino naman ng Bureau of Immigration na wala hold departure order laban kay De La Rosa. Pero naglabas na ng lookout bulletin ang Department of Justice. Nauna nang sinabi ng NBI na itinuturing na armed and dangerous ang senador dahil sa kanyang background sa law enforcement. Pero kinontra ito ng kanyang mga abogado at sinabing wala itong batayan.
7: Nasa Pilipinas pa si Senador Ronald De La Rosa ayon niyan sa Bureau of Immigration. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, walang anumang record silang nakikita na nakalabas na ng bansa si De La Rosa. Ang pahayag ng immigration ay alinsunod sa isinasigawang manhunt laban sa mambabatas na nahaharap ngayon sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. May kaugnayan nito sa crimes against humanity na kinakaharap din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan sinasabing isa sa co-conspirators si De La Rosa.
12: Pag-usapan natin yan, ang balitang yan, pati na ang isyu ng liderato ng Senado kasama ang political analyst at profesor ng UP University of the Philippines Los Baños, si Professor Antonio Contreras. Magandang hapon po, Professor Contreras. Welcome back sa Arangkada Balita. Prof? Professor? Professor? Professor Contreras? Okay, pinipilit nga natin makuha yung opinion ni Professor Contreras tungkol sa mga issue, kasi alam naman natin na maraming nangyayari ngayon. Nandiyan na rin nga yung issue ng warrant of arrest laban kay Bato, at ngayon nga yung nangyayaring kumbaga yung sabi kung magkakaroon ng Senate coup sa mga susunod na araw. Mamaya, balikan natin si Professor Contreras.
7: Samantala, magsisilbing litmus test sa demokrasya ng Pilipinas ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni House Prosecution Panel at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong sa harap ng matinding political tensions sa nalalapit na paglilitis. Giit ni Adyong, naharap si Duterte sa mga reklamong misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery at ang pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon pa sa mambabatas, ang impeachment process ay magpapakita kung may constitutional accountability mechanisms na maaring kayanin ang political pressure, intimidation at partisan attacks.
12: At marami nga nakatutok dito sa mga issue nga sa Senado. Nandiyan yung issue ng liderato, kung magkakaroon ba ng palitan. Kumbaga every week na lang pinag-uusapan kung magkakaroon na naman ng palitan ng liderato at kung sino ang posibleng maging bagong Senate President. And of course, nandiyan pa rin yung issue nga nung arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Makausap natin si Professor Contreras ng UPLB. Magandang hapon po, Professor Contreras. Welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang hapon din po.
12: Yes, Professor. Unang-una, no, yung sinangyari nga doon sa pagtakas, pagpuslit ni Senator De La Rosa, may pananagutan ba si Senator Robin Padilla? Kasi kung pagbabasihan natin yung nagdepensa ni Senator Padilla, sinasabi niya na sumabay lang daw sa kanya si Senator De La Rosa dahil wala daw sasakyan. Katanggap-tanggap pa ba yung ganitong klaseng rason?
3: Sa tingin ko, hindi. Kasi unang-una, alam naman niya na mayroong protective custody ang Senado.
12: Mm-hmm.
3: Bakit may protective custody? Ibig sabihin niya, nirecognize ng Senado na may standing arrest warrant bagamat kini-question nila ay talagang sila yung nangalaga. So, maging sumakay man lang, sumama man lang sa kanya, ang issue, pinasakay niya.
12: Mm-hmm.
3: Tinayagan niya. Kasi pwede may sabihin, pasensya na po, hindi ho pwede sapagkat kayo po ay nasa protective custody ng Senado.
12: Mm-hmm.
3: So the fact na sumama sa kanya at pinayagan niya ay accessory siya sa pagtakas.
12: Mm-hmm. At tingin niyo ho ba si Senator Padilla lang yung may pananagutan dito? Kasi kung tutusin na bilang Senate President, sila yung nagbigay, si Senator Alan Peter Cayetano yung nagbigay ng protective custody. Dapat pag protective custody, dapat ma-assure mo sa NBI, dahil sabi nga may usapan na hindi ito makakapuslit mula sa Senado.
3: So tingin ko dapat imbisigahan ng Senado dito.
12: Mm-hmm.
3: Dapat imbisigan sila ng isang masinsinan, tingnan ano nangyari.
12: Mm-hmm.
3: Hindi nila ito pwedeng sabihin na meron silang legislative immunity tungkol dito.
12: Mm-hmm.
3: Kasi ito ay issue ng paglabag sa batas.
12: At malino po, Professor Contreras, sa isang panayam, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na talaga siya pumunta doon ay para lang bumoto doon sa naging palitan ng lideratong sa Senado.
3: Ang mas importante kasi dito ay yung fact na nagresolusyon ang Senado.
12: Mm-hmm.
3: Na meron silang protective custody.
12: Mm-hmm.
3: Yun ay dapat pangatawanan nila. Ang protective custody, ikaw ang mananagot sa taong yan, protekta. Hindi lang yan sa pagkanlong eh. Mm-hmm. Kasi ang tinitingin mo lang, kinakanlong mo siya. Pero andun din yung responsibilidad na kapag hiningi yung tao, mm-hmm, ipipresent mo.
6: Opo.
3: O protektahan mo siya, pero at the same time, you're going to make him there. Mm-hmm. You're going to keep him there. And the fact that they failed, they have to be investigated.
6: Mm-hmm. And Professor, ito pa nga, no, yung sinasabi, di ba, actually, mas naging pinansin pa na issue dito ay yung paghingi, pangangamusta kay Senator Pia Cayetano, which is hindi naman dapat talaga yun ang issue. Eh. Ang issue talaga dito is paano nakapuslit si Senator Bato de la Rosa. Naniniwala ba kayo doon sa mga nagsabi, etong issue na to, yung pangangamusta, is smokescreen lang to, nililihis talaga nila yung talagang issue?
3: Sa tingin ko, kasi sapagkat kung malinaw na parang mali yata yung pagkaka-interpret ni Senator Pia doon, mm-hmm, sa speech sa Senator Risa. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni Senator Risa ay maraming nangyari. Mm-hmm. At ang nangyari ngayon yun ay nakalulungkot sapagkat ang Senado ay parang nabastos. For a long time, kahit itong panahon ng martial law, ay hindi nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado. So yun ang sinasabi ni Senator Risa, at yung sinabi niyang parang walang nangyari ay yung reaksyon ng Senado ngayon na parabagang walang investigasyon. Eh ang kay Senator Risa as a Senator Pia, parang yung walang nangyari, parang dinidiming daw yung karanasan nila, which for me, mm-hmm, when I reviewed what the statements of both senators, mm-hmm, I said parang na-off ako doon sa sagot ni Senator Pia. So maaaring, hindi ko sinasabi na maaaring stage yun, mm-hmm, pero alam mo na, sa mga panahong ito, eh lahat na yata gusto mag-artista. Mm-hmm. Hindi na, di ba? May mga senador na artista, pero meron naman mga senador na gusto maging artista.
6: And Professor, maano lang tayo dito. Siyempre, nalalapit na po itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Gaano po ka-importante yung liderato ng Senado sa magiging trial po sa impeachment?
3: Well, importante ang liderato ng Senado para alam niya kung paano mag-preside.
6: Mm-hmm.
3: Importante din naman kasing marunong sa batas. Mm-hmm. Pero alam mo, kahit ikaw abogado, kung ang pagiging abogado mo, alam mo, marami kasing abogado ngayon hindi ginagamit ang pagiging abogado nila. Makikita mo yan sa mga, may mga abogadong ang rason ay pwede daw magbigay ng arrest warrant mismo yung lawyer, hindi yung
6: mm-hmm.
3: So may mga ganon, mga mukhang tinitwist na nila yung law.
6: Mm-hmm.
3: So hindi naman necessarily kailang abogado ang leader ng Senado. Mas importante, alam kung paano yung rule, alam mo kung paano susundin at magiging patas. Walang agenda kundi palabasin ang totoo. I think yun ang mas importante. Ngayon, alam nyo, maraming nangangamba na itong Senadong ito, baka ang mangyari, magkaroon ng conclusion kaagad. Ano?
6: Mm-hmm.
3: Pero sa tingin ko, nag-iba na ang hihip ng hangin ngayon. Eh.
6: Mm-hmm.
3: Ang hihip ng hangin ngayon, medyo ang tao mulat na ngayon, hindi na madaling lukuhin. Ang tao ngayon magbabantay.
6: Mm-hmm.
3: So I think if the Senate, through Senator Cayetano, if he remains as the president,
6: mm-hmm,
3: will do something to the hearing, to the process, in such a way that people will lose trust, mawalan siya ng credibility, ay sila din ay mapapasama. Maaring ma-acquit nila si Sara Duterte, pero they will all be judged guilty by the court of public opinion. So sa tingin ko, hindi mas mahirapan sila ngayon na gawin yung gusto nila kung ganun talagang gusto nila, kasi ang tao ngayon nag-iiba na yung nasa loobin eh. Marami din ako man nakakausap ngayon. For example, ako ngayon nasa isang lugar na marami ako nakakausap ng mga taga Mindanao. At sinasabi naman nila sa akin, din man totoo yun na pag taga Mindanao ka, ikaw ay pro Duterte. Marami na din daw ngayon ang namumula, tahimik lang. So makikita naman natin, nakikita ko mukha ni kaibigan ko si Ranjit. You know, may sa survey sila, nakita mo naman, 'di ba, na mukhang humihina na rin si Sara Duterte doon sa tapatan ni Lenny at ni Rafi sa kabila, at si Sara at saka si Amy sa kabila, eh, lamang na ng 4% yung si Lenny. So unti-unti nang nawawala ang kinang ng Duterte na pangalan, at sa puntong ito, ang mga senador, politiko yan.
6: Mm-hmm.
3: Pag hindi, pag naranaamoy na nilang hindi na mabango o humihina na yung kabila, talagang para yung mga daga na magpupulasan pa, magtatalunan mula sa barkong lumulubog.
6: Okay, Professor, ganito, nakita nyo na ba yung listahan ng mga bagong members ng Blue Ribbon Committee? Kung hindi ako nagkakamali, bago tayo meron, nakita ko parang vice chair yata si Senator Marcoleta, at nandun din yung mga pangalan ni Senator Amy Marcos, ay kundi rin ang gamalay, nandun din si Senator Robin Padilla. Ano po ang reaction nyo sa composition po ng Senate Blue Ribbon Committee?
3: I want to be fair, but if you look at the composition of the Senate majority right now, it's a big joke. Parang makikita mo na para bagang it's parang casting call nga sa isang reality TV. Na para makikita mo may kanya-kanyang character, may kanya-kanyang bagahe.
13: Mm-hmm.
3: So I don't know. In fact, sabi ko nga sa isang column ko, kung nabasa niyo, sabi ko wag nang dapat payagan ng minority na masamahan sila ng taga-majority. Hayaan mo mag-implode ang majority. Hayaan mong sila mawasak from within. They don't have to be destroyed. They can do it very well to themselves. Kasi makikita mo lahat kung hindi may kaso, ay hindi seryoso, hindi nagsiseryoso. Diba? So, sa tingin ko, itong Blue Ribbon Committee na ito, it's not credible.
13: Mm.
3: You know, it's not from the very start. They already have an agenda.
13: Mm.
3: You know, ang hindi ko maintindihan, gusto nilang i-pursue ang flood control investigations, pero hindi man sila pumirma doon sa flood control.
13: Mm-hmm.
3: So ano yun? Parang mayroon ng report yung flood control.
13: Mm-hmm.
3: Sa investigasyon ni Ping Lacson, hindi kayo pumirma, tapos ngayon gusto nyo i-pursue. So kahit naman sinong tao mag-iisip, siguro dahil ngayon sila na. So, you know, alam mo, ang lahat ng ito ngayon, ang tingin kasi nitong mga senador na ito, ang mga lahat ng tao tanga,
13: mm-hmm.
3: hindi nagbabasa. Sa tingin nila lahat nilang basa-basa na pwede mong, parang mga tupang pwede mong hilahin papunta sa kung saan sila pwedeng paslangin. You know, I think people now are thinking, you know, I think there is already, kung mapapansin mo, kung napapansin ito ng iba, parang tahimik ngayon ng DDS.
13: Mm-hmm.
3: Parang yung mga enablers nila ngayon, parang walang masyadong lumalabas, diba?
13: Okay.
3: I think they are also, you know, scrambling.
13: Mm-hmm.
3: I think they are in a tipping point. We are in a tipping point right now where people are realizing gradually
13: mm-hmm.
3: That some people are really telling us lies and are not, you know, being okay. Factual.
6: Okay, nako, sige. Maraming salamat po, Professor Contreras, sa mga napaka-interesting na insights niyo po. Maraming salamat at magandang gabi po, Professor. Patuloy pa rin ang bangayan sa Senado kung noong nakarang linggo, usap-usapan ang emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano kanina. Nagkatensyon sa plenaryo nang ipinidisinta ni Senator Ivy Marcos ang video ng umano'y planong charter change ng minority bloc, bagay na itinanggi ng minorya. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
14: Jack, how shaw at fake news, ilan nga lamang ito sa mga salitang ginamit ng mga miyembro ng minorya para pabulaanan ang mga alegasyon sa video na inilabas ni Senator Amy Marcos.
15: Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang election.
14: Charter change. Ayon kay Senator Amy Marcos, ito umano ang dahilan kung bakit nais ng Senate Minority Bloc ang muling pagpapalitidrato ng Senado. Agad naman itong itinanggi ng minorya. Hindi pa man natatapos ang presentasyon ni Senator Marcos, tinawag na agad ito na foul ni Senator Meg Zubiri, na agad namang nagmosyon na tanggalin sa record ng sesyon ang nasabing video.
16: I move to strike that the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
14: Sinigundahan ito sa pamamagitan ng mga mosyon ng halos lahat ng miyembro ng minorya, maliban kay Senator Lito Lapid.
17: Jack, matapos nga yung pagsigunda ng ilang miyembro o lahat ng miyembro ng minorya, ay nagsalita naman ang mga miyembro ng mayorya. Ilan na nga dyan, no? Si Senator Rodante Marcoleta at Senator Robin Padilla. Kasama na rin dito si Senator Alan or Senate President Alan Peter Cayetano na nagsalita naman tungkol doon sa nangyari noong May 11 na sinasabi niyang punot dulo nga ng kaguluhan dito sa Senado. Samantala, bago suspindihin ang sesyon, sinabi naman ni Senator Amy Marcos na handa siya at papayag siya na strike off the record ang video sa isang kondisyon na mangangako ang mga senador na walang mangyayaring term extension. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
6: Angela, isang tanong lang, no? Nilinaw ba kung saan, sino yung source nitong ni Senator Amy Marcos ng video na yan? I mean, yun nga, kumbaga isa kang senador pero naglalabas ka na isang klaseng propaganda video.
17: Jack, hindi natin narinig, no, yung klaro or talagang siguradong pangalan na nang naging source nga ni Senator Amy Marcos. Pero doon sa video kasi, sa Mutsari, no, meron ding mga video doon na galing mismo sa inalabas ng iba't ibang network mula sa media. At may ilan doon na kumbaga statements din na pumupunto nga doon sa kanyang gustong sabihin na balak nga ng minority bloc na mag-propose ng leadership change para nga magkaroon ng term extension. Jack?
6: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
7: Bumwelta ang palasyo sa patutsada ni Senador Rodante Marcoleta na pamumulitika lang ang rekomendasyong kasuhan siya ng ombudsman. Sabi ng palasyo, wag laging sa administrasyon ng sisi, lalo kung nagsusumigaw naman ang ebidensya. May umarangkadang balita si J.M. Pineda.
18: So, kung atrapano mo ay maayos pa.
19: Pumalag ang palasyo sa banat ni Senator Rodante Marcoleta na pamumulitika lang ang hiniaing rekomendasyon sa kanya ng ombudsman na kasuhan sa ng bribery kaugnay ng hindi idineklarang donasyon o kampanya.
18: From the ombudsman to, eh.
20: Ombudsman, yes.
18: The ombudsman, hindi ito parte. No, independent body to. Independent body to, hindi nga pwedeng kumbaga magbigay ng anumang utos ang administrasyon. Alimbawa sa disciplinary action, 'di ba? Hindi nga sila pwedeng ma-suspend eh, tulad nung nangyari sa kaso ni ni dating executive Kalandang. 'Di ba? Deputy Ombudsman. So, si hindi sakop ng ehekutibo ang ginagawa ng ombudsman.
19: Buelta pa ni Castro, hindi galing sa administrasyon ang mga ebidensya na nagpapakita ng anomalya sa Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senator Marcoleta.
18: Nanggaling ito mismo kay Senator Marcoleta. Nung nagpasa siya ng SOSE at nagpasa ng SALN, nung nagpakita ng SALN siya, ang mga netizens, mga taga-media mismo ang nagbusisi. Bakit ito ang SALN mo, mas malaki na gastos doon sa eleksyon? Doon lang. And at that time, nagkaroon ng pagsagot itong si Senator Marcoleta sa kanyang programa mismo. Na sinabi niyang ito, may nag-donate, mayroong hindi nagsabi, ayaw ang ipasabing pangalan. Lahat ng ito ay hindi galing sa administrasyon, hindi ito plantang ebidensya, hindi ito plantang intriga.
19: Ayon pa kay Castro, mismong si Marcoleta pa umano ang nagbunyag na binigyan siya ng podo ni Mike Defensor. Nasa ombudsman rin daw ang bola para sa investigasyon ng reklamong ito. Kaya wag daw ibuntun lagi ang sisi sa administrasyon dahil nagsusumigaw naman daw ang ebidensya.
18: So kung papansin niyo po, lahat na lang ng kaso na talaga naman may ebidensya at ngayon pag kayo isasampa ng kaso o irireklamo, ituturo niyo yung administrasyon na kayo'y gustong busalan. Trabaho niyo po yan, ginawa niyo yan.
19: Sinabi naman ng COMELEC na handa silang makipagtulungan sa ombudsman sa investigasyon para maungkat ng 75 billion pesos na donasyon sa mambabatas. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Umaabot sa 76% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang nagbibigay ng suporta sa pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa kabilang na ang West Philippine Sea. Sinilabas sa tugon ng Masa Survey para sa first quarter ng 2026 ng Okta Research, wala pa halos sa 1% o 7% lang ang nagsasabi na tutol sila sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. 17% naman ng survey ang undecided. Ginawa ang survey noong March 19 hanggang 25 sa pamamagitan ng harapang panayam sa 1,200 respondents sa buong bansa. At kaugnay ng balitang yan, nakausap natin ang presidente ng Okta Research na si Professor Ranjit Rai. Magandang gabi, Prof, at welcome back sa Arangkada Balita.
21: Magandang gabi, Maan, at magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig sa ating show.
7: Mm-hmm. Yung breakdown po nito pagdating sa rehiyon, socio-economic status, yung pwedeng edad ng mga respondents, ano pong inyong analysis?
21: Eto, ano mo, ang pinaka-importanting finding sa ating mga nakikinig at nanonood na mga kababayan. Ang kababayan natin, talagang makabayan po. Kasi handa ang karamihan ng ating mga kababayan ipagtanggol ang ating soberanya at teritoryo. Kabilang na dyan, syempre ang ating mga interes sa West Philippine Sea. So 76% po yan. Napakataas po yan. At ang survey na to ay kinumission po, hindi to non-commission, kinumission to ng Armed Forces of the Philippines. Ang marami sila kinumission na tanong, ito isa sa mga tanong, para malaman kung magkaroon ng gera man o sakupin man tayo, may tangkang sakupin tayo, tutulong ba ang tayong taong bayan sa Armed Forces? So kailangan maintindihan ng mga kababayan natin bakit ginawa yung survey. So ang pinaka-importanting finding dito ay malinaw na malinaw, na makabayan, patriotic ho yung mga kababayan natin. 76% ang handang suporta ng gobyerno sa pagtanggol, pagtatanggol ng ating teritoryo.
1: Mm-hmm.
21: Importante na, hindi dahil, importante ito dahil nagpapakita ito na ang issue ng West Philippine Sea, ang issue ng soberanya, ang issue ng teritoryo ay hindi lang diplomatic, national issue po siya, importante siya sa ating mga kababayan.
1: Okay, sa mga rehiyon, tama ba, Prof, na ang pinakamataas na lumalabas ay sa Maropa at pinakamababa naman na suporta ay sa Davao? Ano pong basa mo dito?
21: Opo, sa ngayon, yan ang lumalabas. Ang importante rin tingnan natin, ano siya, across region siya, hindi siya pantay-pantay, may mga rehiyon na napakataas, gaya ng Maropa, pero may mga rehiyon na medyo mababa yung suporta. Ni suporta yung disagreement mataas gaya na sa Davao region, no? Wala naman sigurong ibig sabihin ito kasi iba-iba yung pananaw natin mga kababayan. Okay, pero ang mas importante sa akin hindi lang to mga mayayaman ang ganito ang pananaw, pati ho class E, class D, napakataas ng sentimiento po. Okay? Lahat na class D na bubuo ng malaking bahagi ng ating populasyon talagang napakalaki ho ng suporta dito sa kahandaan, willingness to fight for the country. Sa regional, yun lang sinasabi niya, bagamat may strong national consensus, hindi ho uniform ang pagsuporta ho sa pagdepensa ng ating teritoryo, soberenya, at saka interest sa West Philippine Sea. No? May mga region na mas mataas ang support, may mga region na mas divided po. Siguro kailangan lang siguro talagang malinawan no, yung mga kababayan natin tungkol sa importansya ng soberenya, na pagdepensa sa ating teritoryo at sa mga interest natin sa West Philippine Sea. Sa Davao region, alam mo hindi naman monolithic 'yan, no? Hindi ibig sabihin ito na anti-country as ang region gaya ng Davao. It reflects yun, different ways of understanding, no? Regional experiences, perceptions, lahat na perception ng risk. So, yun siguro isang explanation ko ba't siguro mas marami ang nagdi-disagree, no, doon sa question. So tanda natin yung question ho nagtatanong tayo, no, kung mahal ba natin ang ating bansa, okay? The question is, babasahin ko yung question, ha.
1: Mm-hmm.
21: I love my country, mahal ko ang aking bansa, and I'm committed to support the government in defending its territory and asserting its sovereign right, including over the West Philippine Sea. Ito, minimeasure nito, yung suporta natin mga kababayan,
1: okay,
21: sa issue ng pagdidepensa ng ating mga interest, ating teritoryo, at ating soberanya. Kasama na dyan yung interest natin sa West Philippine Sea.
1: Okay, Prof, sinasabi niyo yung commitment. Committed up to what degree? Ano yung definition natin ng mga respondents sa sinasabing pagtatanggol? Nahimay niyo ba ito o through military means ba ito, diplomatic means, o yung voluntary
21: service? Okay, meron
1: service?
21: Tayong lalabas, ma'am. Mm-hmm. Maganda yung mga tanong mo, Ma'am.
1: Mm-hmm.
21: May lalabas na naman tayong survey, no? Ipapa-approve lang natin sa Philippine Army naman, no? Sila ho yung nag-commission ng survey. Meron na naman ibang survey, ho. Ilalabas rin ho nila yan.
1: Mm-hmm.
21: Kailangan lang ho ng authorization galing sa mga kasama natin sa gobyerno na nag-commission ng survey. Pero meron ho tayong tanong na ganyan. Etong simpleng tanong, willingness to fight. Ganyan rin ho lumabas, 7 out of 10 po.
1: Okay.
21: Ilalabas din ho namin yung resulta na yan within this week or next.
1: Okay.
21: So, dalawang klaseng tanong. Isang tanong, I love my country, am I committed to support government to defend? Tapos yung pangalawang tanong, am I willing to fight? Yun talaga, mataas talaga yung ano. Ganun eh, consistent ho. Ang ating mga kababayan, makabayan talaga, patriotic. Mm. Yung mga ating politiko, nag-aaway-aaway sa mga maliliit na bagay at hindi importanteng bagay. Iba sa kanila, hindi naintindihan no, yung issue sa West Philippine Sea at importansya nito. Pero sa ating mga everyday na mga Pilipino na kababayan, klaro sa kanila, importante ang West Philippine Sea, importante usapin ang soberanya, importante na protektahin natin ang teritoryo natin at handa silang lumaban, handa silang sumuporto sa gobyerno sa pagprotekta ng ating interes.
1: Alright, alamin natin yung saloobin ng ating mga kababayan pa sa mga susunod na survey. Maraming salamat sa inyong oras, Professor Ranjit Rai, ang Pangulo po ng Octa Research.
21: Maraming salamat!
6: Samantala, itinulak ni House Speaker Boji D ang mas malawak na proteksyon at suporta para sa mga nakatatandang Pilipino kasabay ng turnover ng mahigit 12 milyong lagda ng nagsusulong ng Universal Social Pension sa Kamara. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
0: Ang 12 milyong lagda para sa matatanda campaign ay isang malawakang signature campaign na layong mapabilis ang pagsasabatas ng Universal Social Pension Bill. At ngayong araw, mismong mga senior citizen ang nag-turnover sa Kamara ng mga lagda. Ayon kay House Speaker Boji D, dapat palakasin ang suporta ng pamahalaan para sa mga senior citizen kasabay ng paglalatag ng panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng nakatatandang Pilipino.
20: Let us always remember the true measure of a nation is how it cares for its most vulnerable citizens. Ang inyo pong suporta ay patunay na maraming Pilipino ang naniniwalang panahon na upang higit nating palakasin ang pagkalinga sa ating pong mga senior citizens.
0: Sa kasalukuyan, tanging mga indigent o may hirap na senior citizens sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ang tumatanggap ng 1,000 piso kada buwan. Ngunit ayon kay D, higit pa sa pinansyal na tulong ang layunin ng Universal Social Pension.
20: It's about dignity, gratitude, and compassion. Given the cost of medicine, food, and healthcare, our seniors must be provided support to help them afford all of their basic needs.
0: Pinangunahan ni United Senior Citizen Party List Congressman Milagros Aquino Magsaysay ang turnover na siyang chairperson ng House Committee on Senior Citizens.
22: In many respects than one, they're being deprived of basic social services and access to quality health care services. Basta 60 years old pataas, dapat po ibigay na ang karapatang ito. Our humble appeal to our President, please look upon your lolos and lolas. Mahal na Pangulo, 12 milyong nakatatandang Pilipino po at dumarami pa ang kumakatok sa inyong puso. Let this be your legacy, Mr. President.
0: Tiniyak din ng House Speaker na patuloy na susuportahan ng Kamara ang mga panukalang magpapagaan sa buhay ng mga senior citizen at mas maayos na seguridad sa kanilang pagtanda. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
6: Formal nang binuksan ay ang 66 na taon ng palarong pambansa sa Agusan del Sur nitong linggo. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang pag-host ng palarong pambansa ngayong taon ay maituturing nilang dream come true dahil matagal na nilang hinahangad na madala ang prestigyosong sporting event sa probinsya. Libo-libong mga student-athlete mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang inaasahang lalahok sa palaro Tug Agsur 2026. Tatakbo ang palarong pambansa mula May 24 hanggang May 31.
1: Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
6: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
23: Kontrobersyal na mga isyu at mga

0: DJ para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet! Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Too hot to handle.
2: Next, pawis na pawis ah. Ang lupet.

0: Radio, the vibes
1: and the facts. Uy, kinikilig ang lupet.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet! Ang lupet!
4: Too Hot.
5: Favorite music radio,
6: Kavibes on the Fest. FMR.
5: Yeah, I love it. Talaga namang hindi ka na malilito, Kavibes, di ba? Ano man ang ginagawa mo sa buhay, tatatak talaga yan. Di ba?
6: Correct.
5: Tatak na tatak, ganun. Pero parang stamp. Oy!
6: Boogs! Ganun.
5: Parang minarkahan mo eh, no? Na parang bang, it's mine. Oy! Parang ganun. Diba?
6: Oo. Well, at least, diba, Kavibes, may matatawag ka ng mine. Sayong-sayo na itong FMR. Itong impilan natin. Kaya naman, na, Kavibes, ikaw samahan mo kami hanggang 9 PM para sa programang mas mainit pa sa hottest issues.
5: At mas wild pa sa plot twist.
6: Welcome sa programang Too Hot to Handle.
5: Ang oras natin, Kavibes, ha, baka nalilito ka na, 6:45, kung ano man yung ginagawa mo. Eh di good evening sa'yo kung nakauwi ka na. Abay, congratulations!
6: Oo, kaway-kaway nga pala sa mga Kavibes natin ngayon na iniisip ko anong kakainin nila pang hapunan. Alam mo, isa talaga yan sa mga challenges sa life na hindi sinasabi sa atin, no? Yung mag-iisip ng kakainin.
5: Uy, mahirap yun.
6: Yung tipo nagla-lunch ka palang, iniisip pa, sa kaya ako magdi-dinner?
5: At ano ang i-dinner ko?
6: Tapos iisipin mo yun araw-araw for the rest of your life.
5: Correct. Pero syempre, Kavibes, kung ikaw ay talagang nagugutom, lalo na sa mga issue, aba, sagot ka na naman ng aking CZ.
6: Tama, kaya naman, Kavibes natin, i-message mo na kami sa ating mga social media accounts, 92.3 FM Radio Manila sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Mag-subscribe ka na. Sama mo na rin ng ating ex or dating Twitter, 923 FM Radio MNL. And kung gusto mo namang tumawag, saan sila pwede, CZ ko?
5: 954-406-1967. At syempre naman, pagpatak ng 6:30 PM hanggang 9 PM, makakasama nyo na ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva.
6: And ako naman po ang inyong bestie na G Safon at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
5: At syempre, bago ang lahat, ito muna ang ating sizzling question of the night.
6: Mga ka-vibes, kaya mo bang i-handle?
5: Ang alin?
6: Kung nangyengailan pa rin ang magulang mo kahit may sarili ka ng pamilya.
5: Oh my goodness gracious. Ano kaya ang iniisip ng mga ka-vibes natin? May naaalala kaya? Ano kaya ang say nila?
6: Oh, di ba mag-hello ka na? Shoutout mo na yung biyanan mo!
5: Shoutout, di ba? Mapa! Baka naman!
6: Baka naman pwedeng paki... Ano, pakiluwagan naman yung ano, tali sa Lego.
5: Correct! Baka naman makaramdam ka.
6: Ma, baka naman pwedeng trust my decision.
5: Ay, I love that. Trust my decision. Ano man ang trip mo, ka-vibes, ano mga hot takes mo, abay, ready kaming saluhin yan. Saluhin talaga.
6: Naman, diba?
5: Babasahin natin yan dahil mamaya-maya lamang ay live na tayo sa ating mga social media accounts.
6: Tama, Facebook, TikTok, at YouTube, 92.3 FM Radio Manila. Kung gusto mong makasama kami ng aking sizzy sa ating exclusive online chikahan.
5: Correct! Kaya naman, wala nang maglilipat ng radyo. Dito ka lang sa 92.3 FMR. Your favorite music radio, Kavibes. Ang lupet!
6: Napakalupet! DJ ID, ang lupit mo!
5: O siya, ito muna ang oras natin.
6: Oras natin ngayon, 6:48.
2: Too hot to handle. 92.3 FM Radio.
4: Kavibes.
1: Ang lupet!
7: Buntis ka na naman?
1: ang lupet!

0: malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaligi. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
1: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Radio ka vibes ang the best.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: 92.3 FM Radio.
0: Kabay!
4: Ang lupet!
5: Buntis ka na naman.
4: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May body.

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Sahod niya na. Ang lupet.

0: 101.3 FMR.
1: Your favorite music radio.
0: Kavibes
1: ang lupit! Isang sizzling evening sa lahat ng mga kavibes natin all over the world.
0: All over the Philippines.
1: Oras po natin, 7:15 ang mga kavibes. And for sure, isa na namang gabi-i ang inyong matutuklasan. Matutuklasan na
0: talaga naman. Anong matutuklasan, Sisiko?
1: Eh di syempre, ang issue na talaga namang nagpapabuhay sa ating mga natutulog na damdamin.
0: Nagpapaliyab.
1: Nagpapaliyab
0: ng puso.
1: Oy!
0: Nagpapaliyab ng puso sa galit.
1: Oy!
0: Depende,
1: correct.
0: Di mo sure. Minsan galit, minsan inspirasyon.
1: Oy, pwede.
0: Madalas, mapapakamot ulo.
1: At minsan, talagang matutulala ka na lang.
0: Oo nga, kasi napakalupit ng
1: correct
0: mga issue na nababasa natin dito sa ating programa, no, na pag-uusapan pala.
1: Mm-hmm.
0: And ito ang issue natin ngayong gabi kay Audrey at kay Prince.
1: Yan.
0: Tingnan natin kung kaya nating i-handle to, ha?
1: Ano ba hot headlines muna?
0: Ito na nga. Nanay! Kontrolado pa din ang anak kahit may sarili ng pamilya. What is the happening here kay Audrey at kay Prince?
1: Ako, sige na nga, simulan mo na nga yan, CZ.
0: So, ito na nga, mga CZ ko and mga ka-vibes. Itong si Audrey at si Prince, mag-asawa na sila, may sariling pamilya, tapos may anak na rin. Pero kahit may sarili silang bahay, pakiramdam ni Audrey na hindi pa rin talaga siya malaya.
1: Mm.
0: Kasi, hindi pa rin siya free.
1: Bakit?
0: Kasi halos lahat daw ng desisyon nila, may say pa rin yung nanay ni Prince.
1: Oh my goodness.
0: Mula sa pag-aalaga ng anak, paghawak ng pera, hanggang sa mag-away nilang mag-asawa. Minsan, kapag nagkakalitan sila, nag-argue sila, bigla na lang tatawag yung nanay ni Prince.
1: Ay,
0: para kampihan ang anak niya.
1: Ay, lagi tumatawag.
0: Oo. Umabot pa nga sa point na kahit yung mga desisyon sa bahay nila, parang mas may bigat pa rin yung opinion ng magulang ng nanay ni Prince kesa sa kanya na asawa.
1: Tapos,
0: doon daw nagsimulang mapagod si Audrey. Para daw sa kanya, paano kayo matututong maging tunay na pamilya kung parang may third parent sa relasyon nila?
1: Correct!
0: Pero para naman kay Prince, hindi
1: Prince
0: raw madaling...
1: Paolo?
0: Prince.
1: Prince.
0: Para daw kay Prince, hindi raw madaling talikuran ang magulang na nagpalaki at nagsacrifice para sa kanya. Lalo na't noong walang-wala sila, yung nanay niya rin yung tumulong sa kanila.
1: What is the meaning of this?
0: Alam mo, CZ ko and mga ka-vibes, may difference kasi sa pag-control, sa paggabay.
1: Correct!
0: Magkaibang bagay yon. Pero para ba sa inyo, sa tingin nyo ba yung ginagawa ng nanay ni Prince, okay lang yon? Para, kung imagine nyo yung Bienan, tama di ba Bienan?
1: Bienan.
0: Kung yung Bienan mo, ganyan sa'yo, anong gagawin mo? I-share mo na yan sa amin, i-comment mo na yan, dahil bukod sa napapakinggan tayo sa Radyo Live, na live na rin tayo sa ating social media accounts.
1: Correct! Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. And of course, mamaya po itatanggap tayo ng live callers.
0: Check na check. Kaya naman i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967. Ako sa mga vibes natin. Lalong-lalo na sa mga katulad ni Audrey at Prince. Gustong-gusto namin talaga malaman kung ano yung mga opinion nyo tungkol sa issue na ito. Kasi alam mo, napakalaking ano neto ah.
1: Napakalaking
0: issue sa mga pamilya to.
1: Correct.
0: Sa mga Pinoy.
1: Totoo.
0: Madalas ko siyang naririnig na parang, ano ba naman yan? Hanggang sa mag-asawa, nangingialam pa yung magulang ng asawa ko.
1: Truth! Diba? Sobrang hirap niyan, ka-vibes. At huwag kayong mag-alala dahil safe space naman ito. Diba? Pwede ka mag-share.
0: Oo, pwede nyo rin i-shout out yung Bienan nyo.
1: O yung trip nyo, diba?
0: Malay mo, dito pa kayo magbatit. Pwede kayong tumawag mamaya live.
1: Correct.
0: Mag-usapan nyo yan on air.
1: Oo, gusto namin yung ganyan eh, diba? Yung nakikiisyoso kami.
0: Yung may drama.
1: Drama! Lights, camera, action! At syempre, magbabalik pa rin ang programa ang mas mainit pa sa hottest issues.
0: Mas wild pa sa plot twist. Ito na nga ang programang Too Hot to Handle.
1: Kasama pa rin ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva.
0: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
1: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Kavibes ang lupet.
1: Ang oras.
0: Oras natin ngayon, 7:20 ng gabi.
2: Too hot to handle. 92.3 FM Radio.
1: Kavibes
3: ang lupet.
4: Next, pawis na pawis sa ang lupet.

0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!
4: Controversial

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: FM Radio, the vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
3: MR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! Ang oras nga natin mga Ka-Vibes, 7:39 ng gabi, kaya naman isang sizzling evening sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world.
4: All over the Philippines,
3: all over the world of the Philippines! At welcome sa programang Too Hot to Handle! Kasama pa rin ang inyong sizzling duo. Ako po ang chinitang chikadora, Kim Churva.
4: And ako naman po ang inyong bestie na G Safan at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
3: At eto na nga mga ka-vibes, makaka-tune-in lang, of course, sa ating Too Hot to Handle. Ano ba ang hot take ninyo sa ating sizzling question of the night?
4: Na, kaya mo bang i-handle kung nangingiilam pa rin ang magulang mo kahit may sarili ka ng pamilya? Alam mo, gusto ko rin tanungin, kaya mo bang i-handle kung nangingiilam pa rin ang magulang ng asawa mo kahit may sarili na kayong pamilya? I feel like that's a better point of view. Napaka, ang hirap niya eh, honestly. Kasi, di ba tayo as mga Pilipino, gusto talaga natin na respetuhin yung mas nakakatanda, di ba? Bigyan ng value yung mga opinion nila, yung mga experiences nila. Pero iba na kasi yung sila yung nagdidesisyon para sa'yo. Lalong-lalo na kung nasa edad ka na, na ikaw na dapat ang nagdidesisyon para sa sarili mo. Now, syempre, hindi pa ako magulang, di ba? So, ang tanong, para sa mga parents natin dyan, sa mga nakikinig sa atin ngayon, di ba? Para sa inyo, anong edad na dapat kang hayaan mo na sila magdesisyon para sa buhay nila?
3: Naku. May hirap-hirap na ano yan, na kasi syempre iba na ang mga kabataan ngayon,
4: yes,
3: diba?
4: As very independent,
3: yes,
4: diba? Very firm sa kung ano sa tingin nila ang talagang landas na gusto nilang tahakin.
3: Correct. Ang ano nga nila dyan, ang term nila, ang mga kabataan yun, very entitled na. To the point na akala nila, alam na nila lahat.
4: Well, siguro, that is true. But also at the same time, yung generation kasi natin,
3: maagang namulat.
4: Hindi lang sa namulat, mas ano tayo, mas decisive, napansin ko, mas goal-getter, mas alam nila kung ano yung gusto nila. Kasi nga na-expose na rin sila sa mga iba't ibang klaseng kultura, iba't ibang klaseng social issues. Mas invested tayo sa mga nangyayari.
3: Correct.
4: Sa mundo.
3: Totoo. Kaya nga, 'di ba, parang gusto natin, nandoon tayo sa ano eh, lalo na 'yung mga Gen Z's diyan, 'di ba? Eager to ano tayo, to learn by ourselves. Parang hayaan niyo muna ako. Kaya ko naman 'to, 'di ba? May ganun tayong era.
4: Totoo. Kaya naman sa mga kabataan natin diyan, matuto tayong makinig.
3: Makinig pa
4: diba?
3: Din, of course.
4: Naniniwala rin ako sa saying na ano, take what resonates with you and just leave what doesn't. Yung tipong, okay, pag may nagbibigay ng mga advice, pag may nagbibigay ng life lessons, makinig ka kasi it helps widen your perspective sa buhay. Now,
3: very con, yung widen,
4: if, diba, if hindi ka na, hindi mo sa tingin mo, hindi siya bagay sa values mo, okay lang. Agree to disagree.
3: Yes.
4: I think there's a very respectful way to do that. Agree to disagree.
3: Correct.
4: Siyempre, hindi siya nag-a-apply sa lahat ng bagay, diba? Pero more or less, respeto yon sa bawat isa na pagka meron kang opinion na hindi ako masyadong agree, okay. If that works for you, edi go. Hindi ko ipupush yung akin sa'yo. Ganon.
3: Kumbaga parang ano yan, in a massa way talaga. Alam mo yung lagi sinasabi sa atin ng mga nanay natin, tatay natin, matuto kang tumingin sa pinanggalingan mo. Diba? Lagi kang nililingon sa likod mo. Uy, hi! Nandiyan pala kayo.
4: Hi, nandiyan pala yung ex mo.
3: Uy! Kumbaga ang sinasabi namin ng aking CZ, syempre, yung ano, yung characteristics ngayon, okay, compared doon.
4: Magkaiba.
3: Diba?
4: magkaiba talaga. Pero regardless kung ikaw man ay nabuhay sa ngayon at sa noon, 'di ba? Nandun pa rin dapat yung respeto, 'di ba? Lalo na kung ikaw ay bubuo na ng sarili mong pamilya, 'di ba? So nandun tayo to the point na yung mga magulang nandiyan for the guidance, 'di ba? Not unless, okay, papasok lang talaga kayo doon sa isang relasyon kung saan natulong doon sa relasyon ng anak ninyo. Kung talagang hirap na sila at nakikita mo na talagang wala nang patutunguhan.
5: Mm-hmm. Totoo. Sino ba diba? Naman kasing magulang, di ba, mm-hmm. ang gustong makita yung anak correct. Nila na naghihirap, mm-hmm. di ba? Pero at the same time, kailangan din ninyo hayaan yung mga anak nyo yes, na mag-desisyon.
4: Correct.
5: Diba?
4: At masaktan, madapa, mahirapan din.
5: At tumayo na sa kanilang sariling mga paa.
4: Totoo yan. Di ba mas achievement yun?
5: Oo, huwag niyong binibaby. Lalaki na eh.
4: Kaya ang ending. Tingnan
5: kaya tingnan mo, hanggang ending, ikaw pa rin pinagbabayad pag lumalabas kayo. Ay, anak na lahat-lahat.
4: Correct. Tapos yung tipong ano, no, Mama, hindi ko alam ano bibiling ko dito. Kasi
5: Mama, hindi ko alam kung ipapakain sa anak ko.
4: Aray mo ka talaga.
5: Sure
4: diba?
5: Ka ba? Gusto mo talaga niyan? Tita, tito, charot.
4: Naku, mahirap yun na. Diba lagi na ang sinasabi, ay, ganyan pa rin yung asawa mo. Nakadepende pa rin. Alam mo, mangyayari sa inyo rin po ang ano balik, diba? Mm-hmm. Ay, pinalaki kasi ng ganyan yan, diba? Doon tayo sa upbringing pa rin babalik. Ay, paano ka ba pinalaki ng magulang mo? Ganito, ganyan. Kaya nga, di ba, kapag ang isang tao, kapag nagloko, ang ano agad tanong, hala, paano pinalaki ng ano yan, ng magulang yan?
5: Tama.
4: Diba?
5: Kaya ikaw ka, Vibes, paano ka ba pinalaki ng magulang mo? Ikaw ba yung tipong hinahayaan nila na magdesisyon para sa sarili mo? Or ikaw ba yung pinalaking kinokontrol lahat ng bawat desisyon mo? Ayan, i-share mo yan sa amin. At paano sa tingin mo yan naaapektuhan yung relationship mo sa sarili mo at sa iba moving forward? Ayan, pag-usapan natin yan no, dito sa programang
3: Too Hot to Handle. At i-save nyo ang aming numerong
5: 0954-406-1967.
3: Magbabalik pa rin ang sizzling duo. Ako po ang Chinitang Chikadora, Kim Churva.
5: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ng nag-iisa DJ ID.
3: Dito lang yan, of course, sa 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio, Kavibes ang Lupet.
2: Too hot to handle.
0: Uy! Kadyat niya! Ang Lupet!
2: 92.3 FM Radio,
3: Kavibes
0: ang Lupet!

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sina DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
1: Too hot to handle.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
0: Too Hot
3: Goodbye.
4: FMR
5: Favorite Music Radio
4: Ka-Vibes Ang Lupet. Ang oras natin 8:21 mga Ka-Vibes. And of course, kasama niyo pa rin ang sizzling duo.
5: Ako po ang chinitang chikadora Kim Churva. And ako naman po ang inyong bestie na G Safon at kwentuhan na nag-iisang DJ ID.
4: Dito lang yan sa programang
5: Too Hot to Handle.
4: At eto na nga mga ka-vibes, sisimulan na natin ang pagtanggap ng inyong mga tawag sa numerong
5: 0954-406-1967.
4: Kaya naman mga ka-vibes, tumawag na kayo. I-share nyo na ang inyong hot take para sa ating sizzling question of the night na
5: kaya mo bang i-handle kung nangingiilam pa rin ang magulang mo kahit may sarili ka ng pamilya?
4: Oh no.
5: A very relatable topic para sa mga nakakarami. Para sa mga ka-vibes natin dyan na nakikita na pa rin sa poder ng kanilang mga magulang kahit may sarili ng pamilya.
4: Yun.
5: Diba?
4: Ito na nga, ka-vibes. Sagutin na natin ang mga tumatawag. Hello, good evening.
6: Good evening.
4: Anong pangalan?
6: Edith.
4: Hi, Tita Edith. Hello. Good evening sa'yo. O, isa, diretsahan na agad. Ano naman ang hot take mo sa ating question of the night?
5: Oo nga, no. O, at saka, ano pala, Tita Edith, question lang. Mm-hmm. Meron ka na bang manugang?
6: Oo naman.
4: Ayan. So, paano?
5: So, paano bilang point of view ng isang
4: magulang
5: mother-in-law, diba? Anong masasabi mo sa issue ni Audrey at ni Prince?
6: Alam mo, yung mga ganyan, kapag nasa edad na, wala ka nang, kasi, alibawa, line of three, o kaya, lagpas 20 na.
5: Mm.
6: O paano mo pa-active yan ang advice yan, nasabihin kayo, alam na namin. Diba?
5: Mm-hmm.
6: Oo.
5: So, ikaw?
6: Pero kung mga bata, alibawa, 16.
5: Ayan. Mm-mm.
6: Yan.
5: Doon ka.
6: Ibigyan mo ng advice.
5: Correct.
6: Yun ay kung tatanggapin nila. Kasi iba naman yun eh. Diba?
5: Iba nang nagaling na kay Edith. Mm. Meron ka bang ano?
6: Marunong na masyado.
5: Meron ka bang, kumbaga, anak na nasa 16 pa na edad?
6: Wala.
5: Ah, wala.
4: Pero mga adult na. Paano mo nasabi na mahirap na? Like kanina, nagbigay ka ng example.
6: May mga pamangkin naman kasi.
5: Ayan. Yung sa mga pamangkin pa lang, no? Alam mo na kaagad. Tama.
6: Oo
5: naman. O ikaw, hinahayaan mo na. Mm-mm. Hinahayaan mo na yung anak mo. Correct. Naku, tularan natin ito si Eddie. Siguro ang sarap mo maging ano, Biennan.
4: Oo.
5: Very understanding. May anak ka pa po bang single? Wow!
6: Pero babae yun eh.
5: Ay, ayun lang.
4: Pwede rin naman. Charot! Joke lang. Joke.
5: Baka may gusto kang i-shout out sa gabing ito, Edith.
6: Shout out ko lang yung mga kababayan ka sa Albay. Request lang ka ng kanta.
5: Okay, anong request mo?
6: Gusto ko yung kanta, kanta ni Peña. Papasukin mo na. Ay, ano yun?
5: Tama ba yun? Buksan mo, papasukin
6: ayun
5: mo na. Yun, di ba?
4: Ayan, si Justin.
6: Oh,
4: yung kumanta.
6: Yun
5: wow. Okay, perfect ito ha. Para sa'yo, Edith.
6: Sure.
5: Maraming salamat sa pag-share ng iyong kasagutan,
6: bye-bye.
5: Edith. Bye-bye. Nakakatuwa naman si ano, no? Si Edith. At syempre, yung mga ka-vibes din natin na talagang alam mo yun, very invested sa ating issue for tonight.
4: Check
5: na check. Huwag kayong mag-alala mga ka-vibes.
4: Dahil kung meron pa kayo mga request song at gusto nyo pang humabol, okay, pwedeng-pwede naman kayo mag-message sa aming social media account. Saan ba, Sisi ko?
5: Yan, sa 92.3 FM Radio Manila po yan. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and pati na rin ang ating extra dating Twitter, 923 FM Radio MNL. Nako, ka-vibes ikaw kung meron ka pang mga song request dyan. Ayan, isend mo yan, titawag mo yan sa amin dito sa ating programa. And sa oras na ito, tatanggap pa tayo ng one more caller for tonight. Meron pa ba?
4: Naku, mukhang wala.
5: Ay, mukhang wala nang tumatawa.
4: Di bale, may bukas pa naman ka, vibes.
5: May bukas pa! Kaya isave mo na yung número again. 0954-406-1967. Yan ang número natin dito sa ating himpilang.
4: At, ayan na. Magbabalik pa rin ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang sizzling duo. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
5: Favorite music radio, Ang Lupet.
1: Ang Lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: Okay, we're back mga kabayan. Sa kala nyo, it's a prank.
5: Oo nga, it's a prank talaga.
4: Correct.
5: Dahil sisi ko, alam mo, oras na natin ngayon, oras na para magligpit ng pinagano, kainan.
4: Correct. Kaya mo, huwag ka nang tatamad-tamad, ka-vibes. Eto na muli, ang ating oras.
5: Oras natin, 8:26.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
0: Good vibes.
1: Ang lupet!
8: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 1 plus 1?
3: Idi 2 na! Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General Santos City.
1: Ang lupet!
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin to mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 哭。 92.3 FMR Favorite Music Radio The Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupa!

0: FMR, your favorite music radio, Kavibes!
1: Ang lupet!
2: Napaka-lupet ang ating mga Kavibes. Ang oras, 8:43.
1: At maraming salamat. Party!
0: maraming thank you!
1: Maraming thank you sa lahat ng mga Kavibes natin all over the world!
2: All over the Philippines!
1: All over the world of the Philippines!
2: Lalong-lalo na dun sa mga Kavibes natin na nag-comment no, tungkol yes. sa ating issue ngayong gabi. Mm-hmm. Pati na rin sa mga tumawag at nag-share ng kanilang mga saloobin.
1: Alam mo,
2: isa lang din talaga ang natutunan ko. Natutunan ko to kay Tita Edith kanina sa tumawag, mm-hmm. di ba? Pag dumating na sa certain age, kailangan bilang magulang, magle-let go ka na. Nanggaling na yan ha, sa
1: Totoo.
2: Isang magulang.
1: Correct. Sa isang magulang at naging ano na rin, nagkaroon ng manugang.
2: Yes. Correct. Talaga na pagdaanan na, mm-hmm. di ba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, let your kids fly. Fly, fly away like a little birdie. Ganon.
1: Hindi totoo yan, ha? Hayaan niyo hong sila na makapag-desisyon para sa sarili nila. Diba? Hayaan niyo silang matuto. Madapa man sila, pero tulungan din natin bumango. Ganun Tama. Naman yun, eh, diba? Pwede naman na sa lahat, hindi man sa lahat ng pagkakataon, nandyan ka talaga sa tabi niyo. Kailangan matuto sila. At tayong lahat, of course. At syempre sa mga may biyanan dyan na ngayon ay hindi sila okay. Baka it's a reminder, it's a sign na magkausap na kayo.
2: Correct. Syempre kung meron kayo hindi na pagkakasunduan ng biyanan mo, diba? Kausapin mo yung asawa mo, kausapin mo yung biyanan mo,
1: yes.
2: try mo namang ayusin. Kasi
1: Correct.
2: Syempre, diba, parte pa rin yan ang pamilya mo.
1: At pamilya mo talaga na sila.
2: Tama.
1: Diba? Kaya naman mga ka-vibes, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa programang Too Hot to Handle. Shoutout muna natin ang mabilisan ng FMR squad. And of course, kina Alvin, Dominic, William Martel, John Michael, Josh Kyle, and Juan Miguel Di Gamotia, at Gerard King Mishano.
2: Tama, sama na natin ang ating mga ka-vibes dyan sa taas. 102.3 Baguio.
1: 97.5 Jensan.
2: At 102.3 Bacolod. Maraming salamat sa pagkinig at sa pag-tune in dito sa ating programa ngayong gabi. And sana naman nag-enjoy kayo sa ating mga usapin kanina.
1: Correct. And of course, sa ating mga malulupitang tugtugan at ang inyong mga requested song ay naka-line up na po yan, mga ka-vibes.
2: Tama.
1: And of course, nakasama nyo ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chikadora, Kim Churva.
2: And ako naman po ang inyong bestie na G Safon at kwentuhan na nag-iisang DJ ID.
1: Susunod na po ang programang
2: Main event. Kasama ang baby mo sa radyo, DJ Mayer.
1: Dito lang yan, of course, sa 92.3 FMR,
2: your favorite music radio,
1: Ka-Vibes,
2: ang lupet.
1: Ang oras.
2: Oras natin ngayon, 8:46 na.
1: Bilis so, ingat ka sa biyahe.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FMR,
6: favorite music radio,
5: Ka-Vibes,
3: ang lupet!
7: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Karen G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan. Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit,
3: ang lupet.
7: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes.

0: Radio Kavibes
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavibes.
3: Pusong marupok, gabing mapanukso, oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
3: Usap tayo.
5: Okay.
3: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 9 in punto, ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado.

pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kawai!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
0: Good vibes!
2: Ang lupet!

0: FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado.

Campus Break. Patimangang indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Next! Bagong riba na! Ang lupet! Ang lupet!

0: Vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang at 923 FM Radio MNL at i-follow ang ating account. Di ka na mapufomo. May real-time updates na tayo. Mula sa 92.3 FM Radio Manila. Good Vibes! Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year! Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig! Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibe!
2: Ang lupet!
3: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo.
4: Ang energy booster na gigising sa'yo.
5: Good vibes, good morning!
6: Dramahan puno ng comedy.
7: Favorite vibe!
8: Kwentong puno ng real talk.
9: Love me, Kaji.
10: The home of the stars,
11: Banana Crew.
12: Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
13: Too hot to handle yan.
14: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event.
15: Siksik, malupit,
2: ang lupet.
3: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

The Vibes. Narinig namin kayo. Kaya naman may bago. Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: FM Radio Manila. Good vibes. Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
2: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan.

0: Nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes. At 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavaz! Oh yeah! Here we go now! Here we go now! Kavaz, let's go! Hey! Ay nako, ito pa rin ang inyong ito pa rin, oo. Sisimula pa lang tayo, mapunta pa lang tayo sa exciting part mga ka-vibes. Ito ang inyong favorite pambagising sa morning, ang programang Good Vibes! Good morning! Para kailangan ko pa dumahak ha? Kasama mo na ang iyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura ma-arriba, si mama Mia. At maya-maya lang din makakasama natin yan, ang DJ na pwede mo nga kulitin, pwede mo nga kurutin, huwag daw ang walang haharutin. DJ Joko Loco is his name. Ka-vibes, ngayon ay Martes na, ano? Martes pa lang. Really? Martes pa lang, May 26th. 2026, malapit nang magtapos ang buwan ng Mayo at pasok na tayo sa pagtatapos ng ikalahati ng taon ng 2026. Ano na ang nangyayari sa mga buhay-buhay natin? O sige, papalakpakan ko kayo. Abay, syempre, hindi lahat nakaabot sa ganitong petsa, ha? Kaya magpasalamat ka pa rin, ka-vibes. Dahil ngayon, sa oras sa 4:20 ng umaga, gumigising ka pa at humihinga ka pa. Diba? Yung iba, hindi na naka-joke. O, ito na nga mga ka-vibes. Para mas ganahan ka sa umaga na ito, get one for sheet of pad paper. Dahil ito na ang ating katanungan na para sa ating...
1: Good vibes! Good morning!
2: Ito na nga! Ano ang mga bagay na feeling mo ay kulang pa rin? DJ Joko Loco, ano raw kulang sa buhay mo? Ano kulang?
0: Ulang ako sa tulog.
2: Kulang sa tulog! Sabi na eh, alam ko na sa kasagot na ito eh. Ay! Kulang sa tulog. Ako din yan din nasasabihin ko, kulang sa tulog. Dahil kulang sa tulog, na late sa alarm, di ba? Na late ng gising. At hindi naman yan bago sa mga ka-vibes natin na araw-araw talaga gumigising na maaga. Dahil maaga rin na kanilang mga pasok sa trabaho. Ay, wala pa naman ang pasukan, pero sa susunod niya na maaga ang pasok sa eskwela, di ba? Kaya naman ka-vibes, ikaw ba ano ang mga bagay na feeling mo kulang pa rin sa'yo? Sumagot ka na dahil posted na po yan sa ating Facebook page. Sa 92.3 FM Radio Manila na Facebook page po, ano? At pwede po natin kayong masyaron-syaron dyan. Ako mga ka-vibes, tutok lang dahil hanggang alas 8 ng umaga nyo pa kami makakasama. Ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning! Yung ano? Good morning na.
2: At ito pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
2: Baby! Ay nako mga ka-vibes ha. Samahan nyo pa rin kami dahil hanggang mamaya pa tayo. Kaya naman dyan ka lang at dito lang din naman kami para sa inyong favorite pabagising. Ang oras natin...
0: Oras! 4:22, perfect.
2: Para crop?
0: Tama.
2: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.

0: 93 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Uy, kadyat niya.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:28. Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaihop,

0: 90.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong,
0: kiko. Perfect!
2: Perfect! Mama!
0: Really?
2: Really?
0: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes.
2: Nguya pa dyan, ha? Pahingin naman kami na kinakain ninyo.
0: Pahingin naman, Agonia!
2: Ay, naku, magkaka-vibes ako. Ayan, sige! Sige! Oh. Ay, naku! Tapos sabayan mo na rin ng paghigop ng mainit na kape.
0: Ay, oo, yung iba. Talagang ano eh. Tawag dito, ngumunguya pa ng pandesal.
2: Totoo, uya, mga ka-vibes. Habang ngumunguya ka dyan, sana hindi ka mabilauka na dahil malukot na balita para sa ating mga motorista. Ay, magtataasan na naman. Oo, magtataasan na naman ang presyo ng petrolyo ngayong Tuesday na ito, ano, May 26, 2026 po yan. At syempre, para specific tayo, ito po ang mga presyong itinakda, ano?
0: Ay, may itinakda na?
2: Itinakda ay, talaga.
0: Ay, nakasulat na.
2: Nasusulat.
0: Ano sabi?
2: Ito na nga. Sa diesel, tataas po ito ng 1.96 pesos per liter. Sa gasoline naman ay 1.60 pesos per liter. At sa kerosene, 1.45 pesos per liter.
0: Ay, yun naman talaga. Parang ang laro lang, bababa konti, tataas.
2: Eh, minsan nga, di ba? Pero nung mga nakakaraan na mataas naman ng malaki naman ang ibinaba, tapos medyo konti lang naman ang itinataas, pero ngayon parang magkasunod na tumataas, di ba? Parang pinaglalaruan na naman tayo ng tadhana.
0: Ah, sa tingin mo?
2: Feeling ko lang.
0: Feeling mo
2: pinaglalaruan na naman tayo ng tadhana, pati grabe ang mga presyo natin.
0: Pinaglaruan na nga siya ng jowa yan, pinaglaruan pa siya ng ay, grabe naman yan. Uy, maganda morning. Okay lang naman, gano'n naman talaga yung laro ng buhay. Yung may tataas na presyo, may bababa. Pero syempre, nasa atin naman yung kung paano natin gagawin ng paraan o diskarte yung mga ganyang bagay, no?
2: Tama.
0: Kasi alam mo kasi.
2: Ano diskarte mo? Ngayon tumakas na naman ang gasolina, DJ Joko.
0: Eh, syempre siguro, baka wag na muna umuwi.
2: Uy, malagyan kayo, nakalap na
0: naman. Ay, nakalap ako. Hindi, siguro diskarte dyan, ano? Sabi ko nga, pag sobrang nasa gasolina, magpipigan na pipigan ng silinyador. O bumubomba sa motor at saka sa sasakyan din, di ba?
2: Yung... Talagang ano lang talaga, tamang pihit lang, takbong pogi nga raw, di ba?
0: Takbong pogi, oo.
2: Takbong pogi, sabi ng iba sa ating mga rider dyan, ano, sa kakalsadahan.
0: Oh.
2: At ito mga ka-vibes, ha, paalala lang din po na bukas, May 27, aba, holiday po yan. Wala pong pasok sa ilang mga ilang mga kumpanya, wala po talaga mga pasok. Ano? Ito po ay regular holiday bilang paggunita po natin o paggalang din po sa paggunita ng mga ka-vibes nating Muslim na Eid al-Adha. Yan po ang kanilang gugunitain na bukas, Feast of Sacrifice.
0: Tama.
2: Ayon po yan sa Proclamation number 1264 ng Malacanang, ha? Kaya ano, ayan, walang pasok. Ha?
0: Oo, holiday. Kapag hindi na pumasok, tuloy-tuloy holiday. Look, isang ano, nasa gitna yung holiday. Ngayon, nag-ano siya, umabsent siya ng ano, ng Lunes. Nag-leave ng Tuesday. Tapos
2: holiday. Tapos mag-leave ulit siya ng Thursday at Friday.
0: Ang ganyan. Bakit kasi nasa gitna yun? Tumiming na nasa gitna yung holiday.
2: So kasalanan pa, di ba? Oh.
0: Kahapon naman, Mamma Mia, ng mga ka-vibes natin. Siyempre, ano, wala din pasok yung mga BPO company.
2: Oh, kasi,
0: di ba Labor Day sa iba, ano, sa Amerika namin?
2: Amerika
0: namin? Inari.
2: Sa ibang bansa, Labor Day nila.
0: Nakahapon yun. So ngayon, siyempre, pasok na sila. Ngayon naman, bukas naman pala yung mga ano naman dito naman sa
2: dito
0: Pinoy.
2: Dito naman sa atin na may holiday ulit at gugunitain natin, 'di ba? Bilang paggalang.
0: Pakikiisa
2: sa ating mga ka-vibes na Muslim. Nako, ayan mga ka-vibes sa ngayon, alam mo na. Kaya hindi ka dapat magsabi na bukas, hindi ko alam.
0: Ay, hindi mo alam.
2: Oh, kasi sinabihan na ka na namin kahit hindi mo naman tinatanong.
0: Minsan kasi may iba na ka-vibes sa atin, holiday lang. Alam, basta holiday ngayon, wala na pakialam kung bakit holiday.
2: Oo, bakit holiday? Pero at least alam natin. Sa oras sa 4:50 ng umaga mga ka-vibes, tutok lang ha dahil susunod na po ang una kabada ng inyong mga kapalaran dito pa rin sa inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
2: Kasama niyo pa rin, hanggang alas 8 ng umaga, ang inyong kulit tandem. ewang mamamo ko makaripas ng tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Bulok is my name, baby!
2: Baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang lupet!
2: 92.3 FM Radio!
0: Kavay!
2: Ang oras!
0: Oras na din! 4:50 na!
2: Perfect! Para graphic! Really?
0: Really?
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Buntis ka na naman.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:58. Ang lupet.
4: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 7 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes.

0: Lipatan na from radio lang.
1: Kahit saan ka magpunta, sa hanggang ka manapa, FM radio ang bet kasi out the bet. Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM radio ang bet kasi out the bet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi, FM radio.

0: FM Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes. Ikaw ba'y naliligaw at kailangan ng direksyon sa iyong buhay?
3: Kumanan lang. Pagdating sa 2 metro, kumanan.
2: Ay, nako! Sa lahat ng mga ka-waves natin na nakaabang na ano sa kanilang mga kapalaran, na ba'y huwag kayong mag-alala, hindi na natin patatagalin ito. O patatagalin ba natin?
3: Patagalin natin! Patagalin natin? No, hindi.
2: Diyaka lang ha.
3: Tain mo ha.
2: Pinagtripan. Na nga, sa oras sa 5:16 ng umaga, ibibigay na namin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa Who
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who Lala.
3: Ito na ang iyong kapalaran for today's video. May 26, 2026, ang iyong Who Lala para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
2: Makinig at manginig. Oh yeah. Aries, ang pera na iyong inaasahan ay hindi makakarating sa itinakda mong deadline. Sabi ng mga tala, normal lang ang aberya minsan, kaya subukan mo munang maghintay lang.
3: Oh,
2: maghintay ka lang. Ako'y darating.
3: Tama.
2: O Taurus, masasabihan kang bida-bida kahit hindi mo intensyon na magpabida. Gusto mo lang mag-ambag at gumawa ng tama. Pero kung ayaw nila, hindi mo na yan problema.
3: Oh.
2: Ang mahalaga, may intensyon kang tumulong.
3: Oh.
2: Naman yun.
3: Pero may sure naman yung intention, yung sinasuggest mo talagang ano.
2: Katulong-tulong talaga.
3: Oo, kasi baka kaka-stress lang din.
2: Totoo.
3: May ganun.
2: Baka dagdag ka pa sa sakit ng ulo nila.
3: Yan lang din naman.
2: Oo, yun lang din naman ang amin. Gemini, magbabagong muli ang ihip ng hangin at lahat ng mga bagay na minsan mong naging bigatin ay pagagaanin.
3: Wow! At least.
2: Mm. Yun ay kung ang iyong pride ay bibitawan mo rin. May condition pala.
3: Hawak mo ang pride nga, ibaba mo muna.
2: Ayan ha, kasi, ibaba mo na muna.
3: Yeah. Ganon yun. Kasi minsan may ibang tao na yun na lang yung meron sa kanila.
2: Totoo
3: na. Ayaw na nilang i-ano. Ngayon, sa tingin mo ba, kung stay mo yan sa'yo, ano mangyayari, di ba? So kailangan, yung pride na yan, ilalagay mo sa tama.
2: Yung ilagay sa labahan, hindi sa di ba, sa buhay. Oy, Cancer! Cancer, sa kabila ng iyong mga pinagdadaanan ay makukuha mo pang mag-selfie na ang pangmalakasan.
3: Backs naman.
2: Eh di sige, support ka na lang namin sa amats mong yan.
3: Oy, pero oy, maganda yon. Kahit papano, hindi siya masyadong nakatuon dun sa sobrang problema. Ibig sabihin, hindi siya yung tao na malulugmok ng malaladay.
2: Totoo yan.
3: Nakakapag-selfie pa siya, nakaka-OOTD pa siya. Diba?
2: Nakakapag-post pa siya ng OOTD.
3: Kaya nakikita nila pag pinong sa, ano, sa social media, wala tong problemang tao na to.
2: Oh, kasi hashtag nga, kamustahin mo ko.
3: Tama. Oh, pero ang totoo, kaya niyang dalhin.
2: Tama.
3: Yun eh.
2: Kamustahin mo ko. Leo, lagi kang online pero disconnected ka naman sa mga mahal mo sa buhay. Wow. Leo, wag ganun. Masarapin mo ang mga nagmamalasakit sa'yo sa buhay.
3: Oo.
2: Diba? Minsan kasi parang, minsan magaling lang sa online, sa social media. Pero alam mo yun, kapag nilapitan mo talaga ng personal, hindi ka naman malapitan ng mga kapamilya
3: mo. Hindi mo ba alam na dapat inuuna mo yung pamilya
2: Tama.
3: Mo. Oo. Kasi mawala na lahat ng nasa yung mga kaibigan man yung mga bagay na nakamit mo. Yung pamilya mo, di ka iwan.
2: Tama. Di ka iiwan yan.
3: Di ko din sure, nasabi ko lang din.
2: Kukutangan ka pa. Ganun siya. Ay, Virgo, yung kalabaw nagagawa ng magtampisaw. Yung kalabaw nagagawa ng magtampisaw, ikaw, di ka man lang makasawsaw, tularan mo ang kalabaw.
3: Oo, pumunta ka na siya may ano, then magtampisaw ka na doon.
2: Ang kalabaw, diba?
3: Kalabaw.
2: Buti ba yung mga kalabaw, nagagawa nilang magtampisaw sa mga...
3: Wala na, tuyo na nga yung pinagtatampisawan na eh. Tuyo na eh,
2: summer
3: sobrang
2: kasi,
3: init.
2: Summer kasi,
3: naman. Pero kayo... sobrang init, yung mga hayop.
2: Mga hayop.
3: Yung mga animals.
2: Oo, the animals.
3: Ano, atawag dito. Sobrang init, di ba? Alam mo yung parang ano, kung meron sila, alibaw, yung mga kalabaw may tubig. Siyempre, ano yun, nababawasan, tapos konti na lang, tapos ang init ng
2: ang
3: ano
2: nun.
3: Ang
2: init nga naman kasi ng panahon, natutuyot talaga yung lupain. Eh, syempre, ano din naman kasi yan, di ba? Parang nalagyan lang din talaga.
3: Tapos yung mga iba't ibang hayop to, ha? O, kaya naman, nasa linya yun.
2: Oo, nasa linya
3: natin. Makakausap natin.
2: Ang leader ng mga kapalaran, ha? At handa na mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Baba Bia. I-kiss mo na lang sa bagag.
3: Kiss mo na lang sa bagag. Oh, maganda morning sa mga bagag nyo. Kumusta naman?
2: Oo. Uy, toothbrushan nyo yan, ha?
3: Grabe. Alam mo, Mama Mia, may kakakalkal ko ng file ko.
2: Oo, oh, ano?
3: Nakita ko yung file ko nung una na nasa ano pa akong station eh. Alam mo mga ilang years.
2: For life, oo.
3: Hindi. Ay, yung nasa ano.
2: Ah, sa Bicol pa.
3: Hindi, yung dito sa ano.
2: Sabi, tao ba to?
3: Ano? Mamaya, kwento ko siya. Sabi ko lang, ganito pala ako magsalita. Parang itong sinasabi, parang ano, ito pa din pa sabi ko nangyari. Parang naibala na konti yung boses.
2: Oo. Nagbago na nga, ikaw pa rin yan. Oo. Pero nag-grow
3: pero alam mo yung
2: eh.
3: Ano, yung pigil na pigil ka mag-ano.
2: Pigil na pigil ka magsabi na kalokohan.
3: Ganun pala yun. Pero ang saya lang balikan yung mga ano. Ang sarap, di ba? Kasi kung hindi mo babalikan yung ano mo, pinagdaan o nakaraan, parang, ano ba, paano ba ako naging mananamnam mo ba yung mga bagay na tinatamasa mo ngayon?
2: Yan, maganda hindi mo man, ma-appreciate yung mga bagay na meron ka ngayon.
3: Ibig sabihin lang doon, minsan, ano tayo, wag natin kakalimutan yung mga...
2: Pinanggalingan natin.
3: Pinanggalingan, yan. And then of course, yung mga taong tumulong sa inyo bago marating yung ano, di ba? Yung mga ganun lang din. Tapos yung mga malilit na bagay na dapat ipagpasalamat mo, huwag mo i-reklamo.
2: Tama yan. Uh-oh. Ha? Dapat balikan at ipagpasalamat, di ba? Kung nasan ka man ngayon, abay, ikaw man ay nasa tugatog ng tagumpay. Uh-oh. Dahil yan sa mga naranasan mo at sa mga tao, di ba, na tumulong sa'yo sa bawat karanasan na naranasan mo.
3: Kaya kung nasan ka man ngayong kuyakoy ng tagumpay, na ako
2: yan. Kuyakoy ng tagumpay!
3: Hindi ko kuyakoy kasi tagumpay.
2: Oo. Yan!
3: Nasiraan ko siya! Ganun pala yun.
2: Hindi masarap bumukuyakoy ka sa tagumpay mo. No?
3: Tama yung tawag ng nanay mo. Dimonyo. Kuyakoy ang tagumpay. Minsan naman yung nanay pag ano, nasabi ko lang din. Kasi minsan yun yung mga nagpapalakas sa mga ano, sa
2: tama
3: mga tao
2: naman.
3: Na ano, na talaga kung kaya narating nila. Kasi meron sila ang tawag doon yung nakasuporta ba?
2: Yan. Yeah, support ganun. System.
3: Yes.
2: Tama ka dyan. At kami ang magiging support system mo.
3: Hanggang matapos ng umaga mo.
2: Kahit ayaw mo. Hanggang alas 8 ng umaga ka ba? Sa akin yung favorite na mag-isig sa morning ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
2: Ito pa rin ang inyong kulit adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
3: At syempre kasama din ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
2: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio, Good Vibes!
2: Sa oras!
3: Oras natin! Check mo na, 523, perfect!
2: Ah, grabe!
3: Tama!
2: Really?
1: good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.

0: 93 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet. Uy, kinikilig. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 5:30. Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: My prophet!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
4: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes!
2: Game na ulit.
3: Yung
2: parang nagsasal, nag-ano pala ako, ano ba, ano nga to, i-rhyme ko. Paano ko nga i-rhyme?
3: Ano nga ba ito?
2: Disco
3: po, 5 minuto. Totoo ba na pinagkasya namin ito? Pero wag kayong magalala dahil itatawid natin yan ka-vibes. Kagaya na lang na pagtatawid ng bawat umaga ng inyong favorite pamagising sa morning ang programa
2: Good Vibes. Good morning! Nakalaman good morning sa mga ka-vibes natin na kagigising lang.
3: Tama.
2: Yung ano, hindi nagising sa alarm nila kanina, ngayon palang nagising sa ingay ng bunganga namin.
3: Oo, diba? Yan ang perfect combination. Perfect combination.
2: Ay, pamilyar, narinig ko na
3: pamilyar? Yan dati. Yes. Uy, alam mo, pinanganak ka ng ganitong taon, kaya huwag kang ano dyan.
2: Ano yan, parang narinig ko na yan, parang, wait lang, saan ko nga narinig yan?
3: Ay, naku,
2: parang kaya no, Ninyo Abilgas, narinig kasi siya niyan, tapos si Aris Galon.
3: Uy, ay.
2: Ayan, parang yun yung mga pinapakinggan. Kaya pamilyar sa akin yung song na yan.
3: Alam mo, iniisip nila, sino ba sila? Okay. Pero kayo magalala.
2: Sino yung mga ano?
3: Number ng Power Ranger. Makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga para rin pala sa puksaan sa agahan na Atay Good Vibes Good Morning. Ako ulit tayo mo sa umaga. Ang mama mo ko baka ripas ang tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
2: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Kaya naman ka vibes, eto na ang parte ng ating programa na pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang wala kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwenta ng kasagutan para quits lang.
2: Tama nga naman dyan. Kaya naman isa ang maswerteng napili namin. May buntag sa'yo. Sino to? Si...
3: Gabby.
2: Oh,
3: Gabby
2: umaga pa lang. Gabby ka na.
3: Gabby na tabi-tabi para sa ating buksaan sa agahan.
1: Buksaan sa agahan. Buksaan sa agahan.
2: Ayan, ayan, ayan, ayan. Buksaan sa
3: agahan, hindi
2: ko pa na...
3: hindi pa namin malaman.
2: Oo, kung saan ba patungo. Pero ito na nga, pagbibigyan natin ang tanong ni Gabby.
3: Ang tanong ni Gabby, maingay na umaga o tahimik na gabi? Diba? Maingay na umaga!
2: O tahimik na gabi. Wait lang, napapaisip ako.
3: Uh-huh.
2: Feeling ko dito na lang ako sa ano?
3: Sa
2: tahimik na umaga.
3: Tahimik na umaga.
2: Maingay na umaga. Sa tahimik na gabi na lang, oo.
3: Oo nga naman. Tahimik na gabi. Bakit tahimik na gabi?
2: Pag tahimik na gabi kasi, doon ka makakapag-isip-isip. Yung tipong naririnig mo lang mga kuliglig.
3: Ang ano kasi
2: niya? Tapos nagkakape ka. Yung mga parang may iniisip ka. O kaya ka naman, pwede ka naman doon gumawa ng ingay na mahina lang.
3: Aha.
2: Kasi pag ganung 'di ba tahimik kahit kahit ultimo lakad maririnig mo.
3: Ultimo lakad.
2: Ultimo halinghing maririnig mo.
3: Halinghing. Alam mo ano, nakakano kasi yan eh. Parang para sa akin lang ha, nakakaanin yung parang sobrang tahimik na gabi.
2: Ah, pag ganun.
3: Oo, parang
2: ayo nga no.
3: Anong mali? Bakit ang tahimik ng paligid?
2: Oh.
3: 'Di ba? Yung maski parang mas gusto ko pa nga na naririnig ko yung tahol ng aso.
2: Ayaw.
3: Alam mo 'yun kasi alam ko lang ako nag-iisa. Mahirap din yan.
2: Iba, ganun. Oh, iba rin.
3: Kaya mapipili ko talaga maingay na umaga. Talaga naman. Maingay na umaga yun. Paingayin natin yung buhay ninyo.
2: Ay, sige. Ito na.
3: Sige na. Ano na? Puksain na natin to.
2: Puksain na natin to. Kahit di ko pa mabuo. Sige.
3: Ako din, hindi ko mabuo. Sa totoo lang ha. Diyos ko, pagpasensyaan nyo na po ang pagkakalat namin sa umagang ito. Dahil ito na po ang kalatan sa aga. sige na. Ito na. Palakpakan sa mukha mo. Gabi ng tabi-tabi. Palakpakan.
2: Eto na.

0: lalim ng gabi, wala nang sa lalim ng gabi. Wala din nagtampak. Sa lalim ng kape, walang epekto ang kape. Kaliwat kanan na problema, di ka na mapakali.
1: Yeah, ano? Break it down, yo!
0: Wala na maray mo!
1: Break it down, yo!
0: Ang hirap, nagagano'n yung mata ko. Ako nag-iisip, nakatingin ako sa taas kasi dinudugtungan ko sa isip ko. Ang hirap pala, mag-multitask.
1: Ang hirap, Diyos ko po. Anyway, sideways, alam mo, agad na sana nakatanungan mo gabi ng tabi-tabi, pero hindi namin nabigyan ng hustisya. Pero sige, okay lang, di ba? Ngayon lang naman yan.
0: Ngayon lang naman yan, pero di ba naman, kahit papano naman, may punto naman yung inilagay natin na salita doon.
1: Tama, well, di ba? Pero sige,
0: kasi,
1: bawi na lang tayo dito.
0: Bawi tayo doon. Kasi pag sinabi natin na tahimik na gabi, pwede mong gawin dyan yung... sa tahimik na gabi, makapag-isip-isip ka ng mga problema, time to reflect.
1: Mag-reflect
0: ka and then naisipin mo kung yung mga narinig ko bang mga hindi maganda, yun ba ay ititake ko as hindi constructive
1: criticism?
0: Ititake ko ba yun as parang, ano ba yun, parang lahat na lang sa akin galit? Pero kung titake mo muna, doon mo pwede mong gawin sa tahimik na gabi. At doon mo din pwedeng gawin sa tahimik na gabi yung lahat ng pumapasok sa isip mo.
1: Tama.
0: Na
1: yung intrusive thoughts, ganyan.
0: Yung mga, ano, yung mga, alam mo yun.
1: Gabi na, tulog na ba
0: gabi
1: mga
0: bata? Gabi na, ay, yung mga gano'n. Ay, ano ba ibig sabihin?
1: Ay, ibig sabihin. Sinasabi ko sa inyo. Pero sa akin naman, maingay na umaga.
0: Sa tahimik na gabi kasi, pwede kang gumawa ng ingay doon na hindi nakakarindi. Ano kaya yun?
1: Ano yun?
0: Hindi ko din alam.
1: Sa akin naman, na maingay na umaga, talagang hindi ko alam. Parang hindi kumpleto ang buhay kapag wala talagang ingay sa paligid.
0: Oo, diba?
1: Maski yung tunog lang ng walis ng kapitbahay mo na may winawalis siya, tapos may aso, may aso yung kapitbahay ninyo na tumatahol, o kaya naman yung ingay ng mga bata na, alam mo yun, yung nagtitilian, yung tuwan-tuwa habang naglalaro sila. Yun yung kukumpleto talaga ng ano eh, parang pakiramdam mo, bahagi ka ng isang komunidad kapag naririnig mo yung ganong klaseng ingay. Kasi kapag wala, parang,
0: kaya pala may nakikita ako minsan sa mga social media na marami yung ano, nakikinig ng ganun. Yung ambience ba?
1: Oo.
0: Na sabi ko, ano kaya yung epekto nila? Ito pala yung hinahanap nila. Actually, kahit maririnig mo dun yung isang ingay ng isang coffee shop na for 1 hour, tapos ang daming views dahil gusto nilang pakinggan yun, nakakapag-isip sila or
1: totoo,
0: nakaka-relax sila.
1: Totoo. Diba? Akala natin parang ano lang siya, kaartihan.
0: Oo.
1: Pero hindi eh. Yun yung siguro yun yung nakalakihan, na yun ang nakasanayan. At kahit na tumanda na, di ba? Hindi naman matanda na talaga, tumanda lang, di ba? Abay eh, yun
0: tumanda
1: pa rin
0: lang,
1: ang...
0: tumawad pa na.
1: Oo, yun ang hinahanap pa na talaga.
0: Titingin sana sa akin si Mama Mia eh.
1: Buti na pigilan ko. Yun ang hinahanap-hanap talaga nila. Kanya-kanya talagang ano yan eh. Tawag dito, preference. O kagustuhan na. Pagdating sa kung paano natin sisimulan ang araw natin o paano rin natin tatapusin yung araw natin. Yun naman ang ano talaga, parang nasa sa atin na rin talaga.
0: Tsaka, yung klase ng tao ba na ang gusto nito yung medyo maingay. May klase din ng tao na doon talaga sa tahimik na gabi. Actually, meron ding mga kuliglig lang yung naririnig. Yung crickets.
1: Na sa kanila yun.
0: Okay na sa kanila yun.
1: Nakakatulog na sila.
0: Sila doon, nakakatulog. Meron naman na nakakatulog, hindi makatulog, gumagamit ng, alam mo, YouTube nga, sabihin natin na ambience na umuulan.
1: Yeah.
0: Nakakatulog sila doon. Tapos, naano ko, kasi chine-check ko yung mga comment.
1: Uh-oh.
0: Ay, wala dito yung may utang sa akin. And then, chine-check ko yung comment. Sabi ko, okay, so marami pala yung natutulungan ng ganun.
1: Oo, yung miss, simple ng ano lang,
0: ASMR.
1: Tunog. Get fires, get money.
0: ASMR.
1: Alam mo ba, binala ko din dati mag-ganyan.
0: Parang
1: sabi ko, nung time na pandemic, parang ang sarap mag-record kasi may mga gamit naman ako.
0: Parang ginaganan na yung papel nga
1: yun. Oo, yung ginaganyan. Yan. Uy, pa pala masinira yan for documentation yan. Wala siya. Diba? Pero hindi talaga, hindi bagay sa akin na napakaingay ko talaga. Yun talaga.
0: Siya, inborn talaga.
1: Inborn talaga siya. Yun, pero kayo ba, ka-vibes, diba? Sa amin, sabi na namin kung anong kagustuhan namin. Ikaw ba, ano ang mas gusto mo? Maingay na umaga o tahimik na gabi?
0: Siyempre, yes,
1: kung
0: ano
1: gusto mo na maingay na umaga, tapos hindi ka nakikinig sa amin, ano pang ginagawa mo? Tumuto ka na sa 92.3,
0: tama, diba? Lakasan mo yung radyo mo para pakinggan mo yung, wow, ito yung ano, kailangan ko sa umaga.
1: Tama.
0: Kasi ang dami ko naisip pag walang ihingay. May mga ganun eh, diba?
1: Hindi kompleto umaga kapag wala ang ingay ni Joko Locot ni Mama Mia.
0: Tama ka naman. Kaya naman, para gumandaan yung araw, abay makinig ka na sa FMR dahil kami na ang bahala sa inyong every morning hanggang gabi na yan.
1: Correct!
0: You can listen all day, all night.
1: Good vibes, good times, deep pagsasawa. And that's
0: right,
1: FM Radio. Oh yeah. Ay naku mga ka-vibes, natutok lang ha, dahil makakasama nyo pare kami hanggang alas 8 ng umaga para sa inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
1: At ito pa rin ang inyong kulit-tandem, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. The Joko Loco is my name, baby.
1: At dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
1: Good Vibes. Ang oras.
0: Araw sa ating mga ka-vibes. 6:48 na. Perfect.
1: Ang grope.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
0: Ang Lupet.

0: Touch
1: 92.3 FM Radio.
0: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Chismis na naman.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 6:55. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
2: Ang lupet!
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
1: Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FM Radio.
0: Vibes.
2: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nanawagan ang grupong Mayors for Good Governance sa mga senador na panagutin ang mga mambabatas na hindi nakakatupad sa kanilang tungkulin kasunod ng pagkwestiyon nila sa mahabang pagliban ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Ayon sa grupo, umaabot na sa tinatayang 2.1 million pesos ang natanggap na sahod ng senador sa loob ng 7 buwang hindi pagdalo sa mga sesyon sa kabila ng patuloy na pagtanggap ng kanyang sweldo o sahod. Iginit nila na sa mga karaniwang manggagawa may kaugnay na parusa ang matagal na pagliban sa trabaho kaya dapat umanong manaig din ang pananagutan sa mga halal na opisyal. Binigyang din din ng mga mayor na dapat magsilbing halimbawa ang mga mambabata sa pagtupad sa kanilang mga obligasyon at pagtataguyod ng integridad sa serbisyo publiko.
1: FM Radio News Break.
7: FM Radio News Break. Samantala, sa iba pa mga balita, hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na bawalan makalabas ng bansa si Senator Rodante Marcoleta, dating kongresista Mike Defensor at dalawa pang individual kaugnay ng kasong plunder at umano'y illegal na pagtanggap ng donasyon sa kampanya. Isinampa ng ombudsman ang petisyon para sa isang precautionary hold departure order o PHDO na magpipigil sa mga nasasangkot na makabiyahe paalis ng Pilipinas habang sinusuri pa ang kaso. Kasama rin sa hinilingan ng PHDO sila Joseph Varias Espirito at Aristotle Baluyot Viray. Batay sa rekomendasyon ng mga investigador ng ombudsman, maaaring maharap ang mga nasasangkot sa kasong plunder at paglabag sa batas na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng mga regalo o pabor. Nag-ugat ang reklamo sa naunang investigasyon ng COMELEC hinggil sa umano'y hindi pagdeklara ng mga donasyon sa kampanya ni Marcoleta kung saan pinaniniwala ang nakatanggap ito na aabot sa 75 million pesos mula naman sa ilang donor noong January 2025.
1: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
7: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, tumulong na ang Philippine National Police o PNP sa investigasyon kaugnay ng pagguho ng isang siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay PNP Chief General Jose Melesio Nartatis Jr., layunin ng investigasyon na matukoy ang sanhi ng insidente kung may nalabag na mga patakaran sa konstruksyon at kaligtasan. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations sa kabila ng mga panganib na dulot naman ng hindi matatag na mga debris at mga cable ng kuryenteng nananatiling aktibo. Mahigit 100 pulis na ang pinadala ng PNP upang tumulong sa mga operasyon kasama na ang Bureau of Fire Protection, Arm of the Philippines or Armed Forces of the Philippines at mga local disaster response team.
1: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mamma Mia. Good vibes! Good!
8: puno ng comedy.
9: 8 a.m. to 12 noon, kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite Vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto, ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya, every

0: Nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, parigong people.
3: Breakfast!
2: Ang grabe!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Yeah!
3: Ang lupet!
4: Good vibes! Man mo pa ba?
0: Ay, oo, oh, ayan. Nakabakat pa yung cellphone niya. Naipit sa pantalon. Dapat pala kasi, sabi nila, yung
4: linawin
0: cellphone
4: mo.
0: Daw.
4: Linawin mo.
0: Bumabakat sa pantalon.
4: Oo, marami kasi bumabakat,
0: okay.
4: Ha? Oo.
0: Yung cellphone bumakat sa pantalon. Ngayon, ipit pag ganun pala, pag bakat, ibig sabihin, ipit na ipit. So, ganun, pwede palang masira yung LED, o yung ano, LCD ng
4: anong
0: ano
4: mo. L yan?
0: Ha? L, yeah? L, hindi, LCD to. So, pagka oo, naipit ha? Pala yun, pwedeng masira yung ano mo, cellphone mo. Kaya nung na-discover ko yung...
4: Oo. Ay, nako! Shout out sa lahat ng mga namamanhid na dyan, namamanhid ang kamay, namamanhid ang mga nerves, o namamanhid ang damdamin.
0: Ay, diba?
4: Pero, diba, pilit pa rin bumabangon, pilit pa rin kumakain.
0: Oo.
4: Yan, itinatawid diba? Ang bawat araw.
0: Namamanhid na nga, kumakain pa din ang bawal. Huwag ganun! Diba? Oo, pagkagan na dapat kasi maging ano tayo, healthy living.
4: Healthy living talaga ba? Coming from you?
0: Yes, kumain tayo ng mga seafoods, mga lechong kawali, gano'n.
4: Oo, naman. Oo. Kasi sige, pampahaba ng buhay
0: kaya yan. Kaya magsinabihan mo yan, uy, huwag kang kakain yan, bawal yan.
4: Oo.
0: Pero pag siya, kumain ka lang yan. Oo, kaya maaga mo makakasalubong si Lord.
4: Maaga mo makakameet and greet si Lord. Pero ito ha, para hindi nyo maaga makameet and greet si Lord, abay, sagutin na natin ang ating dugtungan na para sa
5: dugtong-dugtong, pakitong-gitong, kalibang.
0: Diba? So eto, ngayong morning, bilang pala dugtong ka naman, kaya di pa tapos yung tanong, eto na, dugtungan mo ka vibes.
4: Manhid na dahil! Ikaw, manhid na dahil?
0: Manhid na dahil, paulit-ulit na lang.
4: Paulit-ulit
0: na nasaktan.
4: Sa akin, manhid na dahil nadaganan.
0: Nadaganan.
4: Di ba ganun yung kapag natutulog ka tapos nadaganan mo yung isang mong braso? Parang feeling ko nagbubuhangin yung pakiramdam.
0: Ay, hindi ko maisip yun.
4: O baka naman iba dumagan sa'yo.
0: Grabe naman yan. May iba kasi na pag nadadaganan natutuwa. Oo. Kasi minsan yung mga lalo na yung ano lang mga ano ba kakamiya yung lamig sa likod natin pagka
4: oo nga naman
0: prenes o dinaganan mo yun ng mabigat na baga medyo alam masarap sa pakiramdam.
4: Oh, ito nga diba?
0: Oh,
4: wala ka. Ito si Ninyo Abel Gaso. Sabi ni Ernesto, manhid na dahil nag-aantay ng libre ni DJ Mama Mia.
0: Ay, edi manhid din naman to.
4: Kami din, manhid na rin kami.
0: Sumasawa
4: na kami marinig yan. Ay, shoutout sa'yo, Sir Ninyo. Ingat ka sa biyahe mo.
0: Ito si Will. Sabi niya, ilang manhid na dahil ilang oras nang walang tigil. Narinig ko yung kata mo, isubo ang ulo ng ano, ng hipon. Kasi yung hipon kasi, minsan...
4: Nandun yung lasa ng hipon.
0: Pero dapat alalay lang sa pagsubo ng ano.
4: Bakit?
0: Ulo ng ano.
4: Bakit?
0: Ng hipon. Kasi mataba yun.
4: Ang mataba ba yun?
0: Yung kolesterol.
4: Diba, pero masarap, di ba?
0: Yung iba sinisip ulo ng hipon. Ganun sumisigaw si Will Ilagan.
4: Ay,
0: alalay lang kasi.
4: Oo. Pero ito na mga ka-vibes ha. Abay,
0: babalikan
4: natin yung mga kasagutan ninyo mamaya dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programming Good Vibes!
0: Good morning!
4: At makakasama nyo pa rin ang inyong kolektadem sa umaga, ang mamamukumakaripas ang tawa pero nagmamadali na si DJ Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Baby, ito talaga yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
4: Ka-Vibes! Sa oras!
0: Oh, sa ating mga Ka-Vibes, 7:22, perfect!
4: Para krop it?
0: Tama!
4: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
6: Ang Lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: the bag.
1: Wagi siya dahil nakatutok siya sa atin. Dahil wagi kapag nakinig ka sa amin, ay wagi ka naman. Ano gusto mo ba?
2: Gusto ko yan. Gusto ng lahat yan. Gusto naman natin lahat na magwagi tayo sa buhay. Yan naman ang dahilan kung bakit tayo bumabangon na araw-araw, kahit napakaaga, kahit gusto pa natin matulog, kahit gusto pa natin hiritan yung alarm clock natin. Gusto talaga natin magwagi. Kaya nagsisikap ang bawat isa.
1: Tama naman yan. Kaya naman ka ba, dapat maging ano ka sa mga bagay-bagay, dapat maging what you call this, optimistic.
2: Positive, diba?
1: Doon pala sinabi ko, optimistic, nagdilim na yung paningin.
2: Naghiwalay yung dalawa niya. Gumano. Eto na nga, basahin natin yung iba sa hirit ng mga ka-vibes natin.
1: Sige.
2: Kasi madami-dami to. Eto si William Wortel. Sabi niya manhid na dahil nadala na ako sa kanya.
1: Oh, yun na nga.
2: Kawawa naman
1: nadala
2: to.
1: Nadala na siya.
2: O si Antonio Romarate, si Kuya Tony.
1: Kuya Tony.
2: Sabi niya manhid na dahil sobra ng init ng panahon.
1: Ay, totoo yun. Nakakamanhid yung init ng panahon.
2: Totoo yan. Huy, magtubig kayo. Baka mamaya nandidilim na rin paningin ninyo.
1: Actually, tapos yung heat wave. Mm-hmm. Tsaka tama yung sinasabi mo na ano, pagka wala ka namang masyadong gagawin sa labas na importante, pagpaano mo na.
2: Pumirmi ka.
1: Ipagpa-next year mo na.
2: O pagpa-next. Sa January na. Kapag malamig na ulit.
1: Kapag malamig na, mga December.
2: O ito si Sari Lerma, manhid na dahil puro na lang pangako, di naman tinutupad.
1: Ayun na nga,
2: e,
1: diba?
2: Pinangakuan ka na nga, sabi ni Joko Loco, di ba?
1: Tutupa rin pa.
2: Oo, tutupa rin pa. Diba? Grabe ka naman. At yung
1: iba
2: nga
1: di na pinangakuan. Ikaw pinangakuan ka na.
2: Kasi tutupa rin pa, di ba? Ewan ko sa'yo. Uy, coach, everyday. Manhid na dahil natauhan na. Ayan ang gusto natin.
1: Oh.
2: Si Felix Valdez, manhid na po ang kamay dahil kakascroll. Apakala kung ano ginagawa. Eh.
1: Manhid na yung kamay. Nagkalyo na yung kamay mo. Kakapala mo. Hindi, nagising iba kasi nagisemento. Yung, ano ba yung Mamma Mia? Yung ina-explain ko kasi. Yung awak mo yung pala. Tapos naghalo ka. Ay, ang hirap na. Natry ko yun maghalo ng semento nung may ginagawa kami. Ano yun? Ano sa kamay?
2: Nakakalyo.
1: Oo. Nakakakalyo. Parehas na parehas ng ginagawa mo paghawak ng ano, ng, alam ba, nagbibisikleta ka.
2: Oo nga naman. Tama, tama.
1: Ano ba,
2: Mamma Mia? Siyempre, kasi doon.
1: Nag-explain ako. Doon mo pinakikinig ka. Tawa ka ng tawa.
2: Pasensya na. Pasensya na.
1: Tsaka yung grip mo ganito. Hindi na. Kasi manabela ka. Kasi
2: hindi na nakikita sa live. Paano? Oh,
1: ganito. Ay, wait lang. Iba pa. Wait lang. Madali lang. Ganito yan, Mamma Mia. Di ba na? May tutorial.
2: Eh, bukas. Mag-tutorial tayo niyan. O, eto na nga si Dennis Fernandez. Sabi niya, manhid na dahil sa mga dumating na pagsubok.
1: Diba na manhid na? Dahil sa ano, mga pagsubok na dumaan sa buhay.
2: Oo naman. Eto si Andrew Janabagat na manhid na dahil isang kurot lang wala nang maramdaman.
1: Oh, wow. Pag-check up ka na.
2: Baka kulang ka sa ano, vitamin B.
1: May mga, kailangan mo na talaga ng check up. Pag ganun na, yung kinukulang. Wait lang, di na siya.
2: Sige, pitikip po natin. Ano po nararamdaman ninyo? Wala talaga.
1: Manhid na. Ito po yung tatlong beses ka pong iinom nito.
2: Ewan ko sa inyo. Uy, ito may bago ah. Si Adonis Castillo.
1: Uy, bago pala yan eh.
2: Manhid na dahil...
1: Bagong listener.
2: Oo. Manhid na dahil marami ng utang.
1: Oh.
2: Lang.
1: Ano pangalan niya?
2: Ano si Adonis?
1: Adonis!
2: Adonis!
1: Yung pangalan. Magaling mag-grip yan. Ng mga, siguro nag-ano din yan.
2: Oh, tama naman. Si Enzo Fibes, ano manhid na dahil sa'yo, sabi ni Enzo Fibes.
1: Oh, manhid na. Oy, Rico Espinosa, binabating natin yung mga ano, kasamahan at
2: kampon.
1: Kasamahan sa ano, sa Santo Niño, sa may ano, sa Bulacan.
2: Sa Bulacan.
1: Pero so,
2: ayan na po.
1: Nakikinig lagi yan. Oh,
2: tama. Da,
1: kasama ko na siya doon. Nakikinig siya sa akin sa ano, doon sa dati kong station sa MOR.
2: Tama, tama.
1: Dito, nagsilipatan na sila lahat dito.
2: Perfect talaga.
1: Nakakatuwa lang, di ba?
2: Parang
1: dahil,
2: grope.
1: Mm-hmm, di ba? Sabi niya, uy, sige, nandito lang. Si Mamma Mia ba yung kasama mo? Oh. Ilang taon na yun? Sabi ko, 42.
2: Hoy! 42 pa. Ay, naku, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Naku, hindi na namin mabasa yung iba. Pero bukas, huwag kayong mag-alala. Babawi tayo, di ba?
1: Hindi naman daw sila nag- Mamma Mia, hindi kami nag-aalala.
2: Ganun
1: thank
2: ba?
1: You.
2: Oh, nag-reply. Ako kasi agad. Nag-aalala ako.
1: Oo, oh, di ba? Huwag kang mag-alala.
2: Sa akin yun.
1: Oo, sa'yo yun.
2: Kaya naman.
1: Sabi mo na, akin yun, akin.
2: Akin yan, ha? Uy, maraming salamat pa rin mga kabibes, sa inyo pong pagtutok sa ating programa at sa lahat po ng programa ng FMR, Favorite Music Radio. Siyempre, tutok lang po at tuloy-tuloy pa rin ang inyong pakikinig dahil bagamat ikaw man ay nabitin ano, sa inyong favorite pagpagising sa morning.
1: Nabitin pa siya?
2: Nabitin pa siya? Sa apat na oras na yun? Oo, kami parang sukasukan na kami.
1: Sobrang
2: ikay namin, diba? Pero siya nabibitin pa dahil makakasama nyo pa rin naman kami bukas ang Good Vibes!
1: Good morning! At tuloy yan syempre ang kasiyahan. Tuloy ang Good Vibes, tuloy ang nabiting mong ano?
2: Ang nabiting
1: itutuloy ni Kiko Galicon
2: at ni DJ Alex. Tama. Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali para po sa programang Favorite Vibe naman. At bukas sasamahan nyo pa rin ang inyong kulitadem sa umaga. Pagsapit ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami iyon.
1: Kami iyon, tama ka naman yan.
2: Kami iyon, ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura umaariba si mama mia.
1: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Baby! Syempre, dito pa rin yan sa inyong bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio,
2: Kavibes! So perfect!
1: Perfect!
2: Para krope!
1: Tama!
2: Really? O, ang oras natin?
1: Oras natin, 7:47 na.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Good vibes. Good morning.
5: Ang lupet.

0: say.
1: 93.3 FM Radio.
0: Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Next, bagong riban na. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. 7:59. Ang lupet.
4: Gumising ng busog sa tamang vibes
5: dahil it's Sinog O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: Radio Kabites ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kabites!